0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, dinakamu ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kailangan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
10: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
9: Yeah, 5 pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upot mang kadlang sa hospital niya, wagid kakaog kanon, gamayar kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Vigimax, sa imuha.
10: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
9: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na, kayo, nikaon magig siya.
10: So, tulurog ka Vigimax, patutsulti, 90 pesos ay mo na gasto.
9: Oo, so, tulurog yun.
10: Okay na siya karon.
9: Okay na.
10: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
6: Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa syudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa yakap program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon ng pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
11: Balitang linaw, Hapsay o Bibo, Valencia.
6: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang Information Caravan. Libre ang konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD, sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa yakap program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: puso. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
2: Mauni atok ni
3: 98.5 Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
4: Radyo Kaibigan
3: 98.5 Radyo Kaibigan.
5: Number one means you're always on top.
6: Radyo Kaibigan 98.5.

0: happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa?
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
5: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Kisa ni Paliog?
12: Kaya ni May Urungan, taga-patag pastor.
11: Ah, sa Alanib?
12: Alanib. Ako'y ikon sa akong anak pastor ba? Kaya nag-nuprabitaw, dahil nahalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako. Kaya nag-uloy man kayo.
11: Ang ulo niya mo'y na-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
12: Kaya baho. Akong gipalitan nilang igan ilin.
11: Vigimax. Vigimax, okay.
12: Kaya siya nang yupawan na ko yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
6: Okay.
12: May akong ipapagkaya. Ang uban akong ipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
12: Oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
12: Umara na, Pastor.
6: Salamat okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
12: Igan Imay Orungan.
6: Igan Imay Orungan, Lower Patag Alanyip. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: In 2000 ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
1: The best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni at ugni
3: 98.5 Radio Kaibigan. DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
4: Radio Kaibigan
3: 98.5 Radio Kaibigan.
5: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

In 2000 ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa akin. The best hit songs of Radio Kaibigan. Mauni at Ugni.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, na-open gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sa padayon.
1: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igalid na og tulo ka bigjima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
0: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
1: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
0: Okay, salamat kay Igan.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Whoa! Whoa! 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Thousand.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: akin. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.
4: DJ Jumps!

0: number one news, you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radio Kaibigan,
0: your number one radio.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh!
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
15: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

napakagandang umaga sa atong yatanan. Paribagong araw, paribagong tsekahan. And of course, another morning with the only one, DJ B, inyong amega nga guwapa. Huy! Ano ba? Yeah, pero buudan, Sada! Ayan, good morning. Isang napakagandang umaga, mga iga. Today is Tuesday. And it's September 21, 2026. And of course, mga igan, mag-uban-uban na punta hantod 11 sa Kabuntagon. Ayan. And sa lahat po ng mga nakaantabay, finally, we are live today sa ating FB page, mga iga, no? Na-fix ragyod. Salamat, Lord! Diba? Ayan, kasi may mga viewers din tayo sa ating live stream. Ayan na nga po, mga igan. Kumusta, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta man ang ato ang pangatulog? Kumusta ang ato ang pagmatausab? Hinaot ang okay lang. Oo. Sakto lang yung tulog. Lami yung tulog. Sana all. Lami ang islap na yan. Yeah. Lami dyan ang tulog. And I good night. Huy! Grabe naman talaga. Pag bang walang good night, hindi makakatulog. Para bang? May tao, mga igan, magsitsikahan naman tayo ngayong araw na ito. And of course, dili mawala ang ato ang tunog, kaibigan. And kulitan ngayong araw na ito, mga igan. Kaya naman, pakusin na inyong mga radyo. Araw na kikaayo. And of course, sa lahat po ng mga solid sa ating radyo, kaibigan. Mayo buntag. Hinaot na kapamahon na, kaigan, no? Sa mga wala pa na kapamahaw, sa pamay ginahulat, kabuhi. Ay, nahulat ang mapas mo, kaigan. No, magkaon na. Balag-walay mo ingon sa imo, nag-eat ka na lang. Uy! Sabi naman talaga, kapag maghintay ka pa nun, napas mo na ka and all, wapadapod ka ni kaon. Kaklerky. Well, so much for that, mga igan. Good morning, by the way, sa ato ang station general manager, Sir RJ Dangalio. To our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our operations executive secretary, Ma'am May Belga. To our finance manager, Ma'am Bernadette

Miss Kilong Kilong, to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote, to our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio, to our station technical staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bedrijo, to our transmitter technician, Sir Junting Kang, and to our CEO, Pastor Dan Dangalo. Good morning! And sa tanan nga kauban nato diri sa Radyo Kaibigan, maayong buntag mga igan. Ayan! And of course, ngayong araw po na ito! Ayan, mga igan, I do believe na sa buhay natin, ayaw natin na karami ito, mag-stay lang tabanga. Stay with me. Iba din yon. Yung bang, what I mean is that, mag-stay ratang, dilita mag-level up, di ba? I do believe na we want a greener pasture, we want to level up sa ato ang kinabuhi, sa ato ang knowledge, di ba? I do believe na meron tayong gustong maabot sa buhay. Pero, in our journey, sa buhay natin, hindi maiiwasan na, alam mo yun, na yung mga pagkakataon yun nga, feeling na to, we are stagnant. No, na, maraba taog, the person who can't be moved. Ana ba? That's why mga iga, ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan po natin, bakit nga ba mahal kita, uy? Charis. Ang pag-uusapan natin, Igan, is that, ano ba yung mga bagay, no, na kanibitong that will make a person or that will make our life feel stagnant. Ayan, no, kanibitong walay kabaguhan. Unsa ba di ay makapastagnant sa ato ang mga igan. Yan yung pag-uusapan natin. Kaya naman, chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. Palihog lang. Kung gusto ka mo sayo, pwede ragyot ka ayo igan. Okay? Please do enjoy our music. And I'll be back later on. All here on 98.5 Radyo Ka.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, it's already 10:08 in the morning and you're still with DJ ABCD. Diba? Ano dili mo na siya? Ganun dili mo ang DJ A. Ganun DJ B man dyan. Pwede po DJ C. Charot lang. Ito mga ika, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. It's a good name natin ginabati, no? Kay Murag, lahi gina to ang bation. Okay, so for that mga igan, again po, isang napakagandang umaga sa lahat ng mga nakaantabay. Sa mga igan nato sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, grabe naman talaga. Na Farabang. Ito mga igan, ayan na nga po, sa lahat ng mga viewers natin sa ating live. Ngayong araw na ito, maayong buntag sa inyo ha mga igan. And again, pagpasensyahan nyo na yung voices natin kasi ganito talaga yung boses natin. Oo, tinamaan talaga ng ligaw na ano. Ito ay mga igan, happy to Jun Mahuman ang bulan sa Setyembre. Grabe na Jun! Manuponi ng manuponi nom. Talaga naman ang mga bayarin, kumakaway-kaway na ang ating mga gastusin. Magkapahulay lagi kay holiday, pero ang mga bayarin talaga naman. Talaga lang. Well, so much for that mga iga. Ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan po natin mga iga is that we will answer the question, what makes a person stagnant, no? Or ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi nakakausad ang isang tao sa buhay? Ay, minsan mga igay, mapapansin natin na lumilipas ang mga taon pero parang pareho pa rin tayo. Pareho ang routine, di ba? Matayan ba na ninyo? Pareho ang problema, pareho ang mga rason nga nung hindi natin nagagawa yung mga bagay na matagal na natin gustong gawin. Ayan. Bakit nga ba nangyayari ito mga igan? Tungod na siya una sa kahadlok. Diba? Na kanibitong hindi tayo nakakausad sa buhay kasi may mga bagay na kinakatakutan natin. Diba? And isa na din ha ang takot ma-fail. Takot na magkamali. Takot tayo mapahiya. Takot tayong mabigo, di ba? Kaya minsan, mas pinipili na lang natin na manatili sa kung ano ang komportable kaysa sumubok ng bago. Kung ano na yung nakasanayan natin, dun na lang. Kasi at least, kanang, ano ba, naaka sa safe place. Alam mong naaka sa comfort zone ni mo. Pero mali pala yun, mga igan. Kasi if we want to, karambitang usad sa buhay, if hindi natin gusto na kanang stagnant lang ta, kailangan talaga natin itry yung mga bagay-bagay. Even pa sa mga bagay na kanamitong kinakatakutan natin. Sana po mga igan, mas takot tayo na hindi sumubok kaysa mas takot tayo na mabigo. Kasi ang kabiguan, ang failure sa buhay, part naman dyan na sa akin na buhay. Kita tanan na ma-fail good ta. And even ang mga successful nga tao, diba? Many times, dili lang one time na fail, but many times na fail sila ay ha nila na kamitang na-discover ang isa kabutang, ay ha nila na buhat ang isa kabutang, diba? So na fail sila ay ha na nahitabo. That's why I hope mga igan na wala na nato na siyang takot, diba? Takot na magkamali, takot na mabigo, takot na mapahiya. No, sana po i-overcome natin na siya. Alam niyo ba mga igan, hindi naman masamang matakot. Normal lang na kuno siya nature nato na siya, natural na reaction nato ang fear, no, ang mahadlok. Pero ang problema kapag hinayaan natin ang takot ang magdesisyon para sa atin. Yun na yung mali doon. 'Di ba? And of course, ikaduha mga igan, ang isang tao ay hindi umuusad, it is because sa comfort zone. Kapag nasanay na tayo sa isang routine, mahirap nang umalis dito. And
I mean, kahit alam nating may mas magandang oportunidad sa labas or may other opportunity, no? Nga, i-kwanse mo, i-offer sa imuha. Pero minsan kasi, hindi tayo nakakausad kasi iniisip natin, okay naman na ako rito, di ba? Baka hindi ko kayanin. And alam nyo ba, mga igan, yun din yung nabitong isang nakapugong sa ako, why na ay month good nga lagi ko nang apply og trabaho. As in, himong standby ang first zone. Nahimong standby kanang tambay ang inyuhang DJB. Tungod kayo, takot akong sumubok. Kasi, ang ako ang feeling kay, what if dili na ko kaya? What if? Diba? Yung mga, what if, kanibito, i-judge ko, ano bito. Baka hindi po ito ang tamang panahon, diba? Pero minsan mga igan, no, habang hinihintay natin ang tamang panahon, lumilipas naman ang pagkakataon. Kaya if na opportunity nga ihatag sa imuha, pray for it and grab it if it's God's will. Okay? And pangkatulo mga igan, ang kawalan ng malinaw na direksyon. Mahirap umusad talaga kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya it is nice talaga na alam natin yung mga gusto natin sa buhay and we really have to have vision in our life. Dapat alam natin kung saan tayo gustong pumunta. Hindi kailangan alam na natin agad ang buong plano sa buhay natin, no? But at least we know what we want in life. Mahalaga na mayroon tayong kahit maliit na goal, isang bagay na gusto nating matutunan, maabot o baguhin. Diba? Because that will be, I mean, if we know our direction, that will be our drive in every day. No? Yun yung rason kung bakit gusto nating bumangon. Okay? So, yun, if ang imuhang goal lang is mahatagan og ka ng komportable, nice nga panimalay ang imuhang family, that is a great goal already. So, hinahinayon nimo, mga igan, no? And with that great, and with that goal na naset sa imuhang mind, I believe na kana na siya, good na na siya para ikaw ay maning kamot sa kinabuhi. Diba? So, shoutout muna natin ang ating mga live viewers. Hello, Miss B. Happy shoutout po kami dito sa Tivoli, South Cotabato. Ayan, pa-request na rin po ng kanta kahit maputi na ang buhok. Ito lang po, maraming salamat. Ayan, galing kay Kuya Daniel Jeff Vera. Alright, play natin yan later, kuya. Ayan, nanggikan po kay Wajong Angelica. Good morning, TJP. Nakinig sa Purok Dos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. From Angelica, Binataw, Wadyong, at Maylanga na Store Plaza, Subalan. At sa kanyang mga friends, si Angelica, ano saan niya? Saan na yun? Nawala na siya dahil, ay, teka lang. Ayan, sa iyahang mga friends, si Angelica Alisuso Kunog, si Ruth P. Seda, si Maurice Sulatan, Bustamante, ayan, si Ronel Trias, si Leti Ladesma, at iba pa. Ayan, sa mga agaw daw niya. Wow, thank you so much for tuning in with us. And of course, kay Ate Leti Ladesma, good morning. Ayan, and gikan po kay Ate Marisa Payagan Balansag. Morning, ma'am. Timbaya ko sa tanan na minaw karon sa Alani Blantapan ni. Ayan, good morning sa lahat ng mga taga-Lantapan. Itong ni Aging Adlaw, no, nagkuhan ko dira. Nag-adto ko sa Basak Lantapan. And ano na yun? Natupad na talaga yung isang pangarap ko day. mga ginagmay nga mga pangandoy. Mga igan na, karami taong makaride alone. Magmotor ba? Magmotor alone sa Lantapan. And isa na siya sa, nasa ako ang bucket list. Diba? And sa sunod, medyo karang layo-layo na pa nga lugar. Ayan. Diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam mga igan if
na akay mga gusto sa kinabuhi and nagagawa mo yun. Ang sarap sa feeling. Ang sarap ng... Ang sarap na feeling. Diba? Ayan. So, yun, mga igan. Yun yung tatlong na-share ko. And later, I'll be sharing more. Kaya, chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. We have here, kahit maputi na ang buhok. Enjoy this and I'll be back later. Only here. On one, ayan, hindi pala one, naging, bakit naging one yon? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Ayan, pabihira. Mga igan, enjoy our music ha, kahit maputi na. This is requested by one of our igan. Enjoy this and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaiba.

0: mga balloons, pangkuk, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan ng anniversary, uy.
2: Nakunot mo mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mo magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot mo?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan nga ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Lagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. 10:52 sa Kabuntagon, mga igan. And you're still with DJ B. Ayan, mga igan. Ayan na nga po, no, sa mga wala pa nagkapaniudo, maniudo na yung taon mo. And big shout out muna kang Kuya Ronella Traya.

Hi, DJ. Good morning. I'm Nathan. Hi, diba? Well, so much for that, mga igan. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan in ang pang-upat na karabitang reason nga nung hindi nakakausad ang isang tao sa buhay tungod sa pagiging kontento sa dahilan kaysa sa solusyon. Madaling sabihin na wala akong oras, wala akong pera, hindi ako sinuwerte, hindi ko kasi kaya. Diba? And siguro most of us, mogi na siya ang bugawa sa ato ang mouth, Mona, dili na lang ta mag-try. Diba? May mga pagkakataong totoo at valid ang mga hadlang na ito, pero mahalaga ring itanong natin sa ating mga sarili, mga igan, no, na may maliit ba akong bagay na maaari kong gawin ngayon? Ayan, even baby steps lang in every day, at least meron kang ginagawa. Yun yung importante, mga igan, eh. Dahil ang pagbabago ay hindi naman laging nagsisimula sa malaking hakbang. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng desisyon na bumangon, matuto, sumubok ulit, o baguhin ng isang maliit na habit. Labi ng mga habit na hindi nakaka-healthy sa iyong mindset, mga habit na nakaka-stagnant sa iyo. Diba? Mga igan, ang pagiging stagnant ay hindi nangangahulugang wala ka ng pag-asa o wala ka ng nararating. And I hope na dilita mo sugot nga forever stagnant ta. Diba? Because we are created to enjoy this life too. Diba? Ayan, minsan kailangan lang nating huminto sandali at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang pumipigil sa akin? Takot ba? Comfort zone? O kawalan ng direksyon? O baka kailangan ko lang magsimula muli? Tandaan, mga igan, hindi kailangan mabilis ang pag-usad. Ang mahalaga, hindi tayo tuluyang sumusuko sa pag-usad. Ayan. Kaya sa araw na ito, mga igan, kung pakiramdam natin, pakiramdam mo, hindi ka umuusad, wag mong ikumpara yung buhay mo rin sa ibang tao. As long as you know in yourself na you are doing baby steps. You are doing something din naman. Ayan. Again, wag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Tingnan mo kung nasaan ka na ngayon at itanong sa sarili, ano ang isang maliit na hakbang na kaya kong gawin para maging mas malapit ako sa gusto kong maging? Diba? It is nice to pause a moment and ask yourself. Ako ang inyong DJ, DJ B, mga igan. And I hope na meron po kayong natutunan ngayong araw po na ito. Yun lang naman. This is your DJ B, yung Omega nga guwapa. Huy, of course, ako magigakuan sa microphone. Ako lang good isa there, you know? Ako nagigakontrol sa microphone. So, I can say whatever na gusto kong sabihin. Charest. Ako lang ito, mga B. Bitaw, mga igan, oy. It's time to say bye-bye for now. But before that, again, thank you so much for everybody, to everybody, no, na nakig-uban sa ako, karon nga adlaw. And, mga igan, wag po nating kaligtaan na always yun niya. Ato ang talang, ang sabi ba'y tawag, ano, tangkilikin. O, diba? Ang sariling atin. Doon tayo sa mga natural, mga igan. Again po, huwag po natin kaligtaan ang ating Vegemax Plus capsule, ang pinagpalang kapsula. Because this can help support all over wellness and help provide daily nutritional balance. And ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And ang Bida sa Lamesa, Fugo Blended Chili Paste. And for our healthy coffee, dari na ito sa Herbiva Coffee Blend because it is healthy coffee and it is naturally good. Ang ato ang mga kaibigan products, mga igan, mapalit na siya sa ato ang kaibigan centers sa Valencia City that is located at ground floor Aquino Building, Poblacion. And makita po nato na siya diri sa DXRK Radyo Kaibigan. We are located sa second floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Alden VM Mall. And sa Kaibigan Center sa Kaningilan, that is located at Puroc 5, Poblacion, Public Market, all sold beside Food Court. And sa Marama Kaibigan Center, that is located at Seoul No. 18, Perimeter
Building Agri-Commercial Complex. And for Equality Printing Services, Daring Natasa GRD Printing Services. We are located at Digat Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. And we offer signage, printing, stickers, tarpaulin, t-shirt, billboard, Xerox, and photocopy, and many more. So what are you waiting for, mga igan? Dali na ta sa GRD Printing Services. Ayan, mga igan, wala na tayo igo nga oras. Kaya naman, sa ngalan na lang sa ato ang Station General Manager, Sir RJ Dangalio. To our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. To our Operations Executive Secretary, Ma'am May Belga. To our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our Station Technical Staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Gadrillo. To our Transmitter Technician, Sir Junting Kang. And to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Thank you so much, mga igan, sa lahat po ng mga nag-tune in sa ato akaroon. And I hope na magkaroon po kayo ng napakagandang morning, napakagandang Tuesday morning. So I'm say bye-bye again. This is your DJ B, yung omega nga guapa, huy. Kaya, pero buuta na sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you. Super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga igan. And I'll be leaving you with a song, Bye-Bye Now by Rico Blanco. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye mga igan, and I love you.

0: Radio Kaibigan.
1: You're number one radio.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo na magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din amo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Punta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahum. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Atong oras, mga kaibigan, alas 11:13 na ang takna sa sayong kautuhon. Higala, kumusta? Welcome dres atong ananda na sab na tulumanon. Atong programang ratsadag na mabati na sa dinyo dres ibihan sa DXRK Radio, kaibigan. Adlaw ka rin ng Lunes, September 21 to 2026. Karong adlawa po mga higala, sa ulog ang ika-54. Noong kini ang kasumaran sa deklarasyong Marshalo, panahon mga igala ni former President Ferdinand Marcos Sr. O karon po mga kaigsunan nga adlaw, gi-close no ang kini ang mga entrance, kini ang entrante sa particular mga igala rito padulo sa Malacañang. Ang mga dalan, mga igsoon, di pangbabagan o mga kiniang babwar. Kay aron ko no, may gala, ma-secure yun sa kiniang mga rallyista, gadili sila basta-basta malusog. Mauni, mga gala, ang gakaitabo karon sa atong nasod. Klase-klase, may gala, ng mga rallyista, ang tuha dito karon mga igsoon sa kauluhan. Ambot lang mga igala o unsay nilugdangan aning tanan na itong grabing kalisod nga gisagubang karo panahuna. Although walay gideklara mga igala, walay deklarasyong Marshalo, pero ramdam kayo na ito may suon ni Lupig pang Marshalo. Labaw pa sa Marshalo ni may igala ning atong gobyerno gihimo karon mga igsoon sa mga tao. Ha, perteng pagpandaog-daog na ito tanan mga igsoon. Gusto may gala nga kini ang mangita ta o kini ang justisya o kinsa to manubag mga gala sa flood control. Wala naman na nila mga kaigsunan gibalibali karon. Kay mas sa gipriority nila karon mga gala ang pagpapriso sa mga katbang nila mga igsoon sa ilang politikanong ambisyon. Mas giuna pa nila mga gala o hipos ang mga babag sa ilahang kini ang korupsyon no sa atong gobyerno. Gipangkasuhan na ang mga senador, mga igsoon nga mga kalyado sa mga Duterte. Perteng pagmahal sa mga palaliton karong adlaw mga igsoon. Musaka na pud may gala giskapin ang matag litro sa produktong petrolyo. Pila nang litro karon Dios sa krudo? Gabi nakatubil ko 24.50 ang litro sa krudo. O niya, nangutan na ko daan gabi sa gasman, Brad. Mu-increase na po ka ha, karong pipila ka adlaw. Yes, sir. Just kapin. O, sa ato pa mga igsoon, 100 kapin na po dayon ang matag litro. Giyahak na ni Ron. Muna nagingon mga kaigsoonan nga, kalbaryo na gawin natin yung tanan. Kita gyud gaantos may gala, ining hita kayong korupsyon sa gobyerno. Sila dito, wala na sila problema kay sinsilyo na nila may gala ng 5 million. O magisgotag minilyon may gala, ining mga panuway nga mga kurakot. Sinsilyo na sila ha. Kaya naanad na sila mga igsoon o malita-malita nga kwarta. Maunang wala sila ipakabana sa atong kalisod karon. Kaya ang ilang mga kaigsoonan gi priority, ang ilang kaugalingon. Ato sa pasalamatan mga gala, kining atong programa nga inyong mabati karon. Address sa Sibihan DXRK Radio kaibigan 98.5. Sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalyo Yuti, among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong, nga ang ako karo may gala nga co-pilot sa Picas Lawak, may ako karo nga sparring partner din may gala sa studio si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter, atong kauban po sila si Engineer Egan Romel Bidriho o Engineer Egan John Tingkang. Atong mga kauban na nusab sa production department, gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Samtang sa technical department, ang atong technical consultant, si Gerald Ray Dangalyo, among station general manager, Kuya Rina Jan, Kuya RG Dangalyo, tagiyang tagdumala ni Sibihan sa makausap pa ang atong
pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Mangutto diha kanimo papart popoy dumo. Okay na ko part, di na ko makasin og text part kay naputlan ko sa ako ang globe. Tabaghaka ra bagin niyo. Perting lisura na gyud kayo, perting krisisa na gyud kayo. Sa kadaghan na igala nga atong ginahuna-huna nga problema. Wa na nato namalayan nga oy, nilapas naman diay sa Judith ang ako ang kwan, ang akong globe plan. Tanawa, wa na ko mga igsoon. Di na ko maka di na ko makatawag, di na po ko maka-text. Maka-receive lang kong text pero di na ko makalabyog. Kay gi kwan pa, gi-restrict ko nun ni mga igsoon. Aya pa man po na ko na-receive mga gala ning message sa kwan, globe. Ay ita. Bayad tani, bayad. Kay importante kayo gud ang kwan, no? Komunikasyon. Di ko mga kaigsunan makakontak sa ato mga kwan, no? Mga importante kayong mga tawagan o bakaha. Kung doon ay mo text magsun, di ta makatubag. Matingalaw niya nga, wala naman ni katubag. Nagkikbongol na siguro niya, di naman ka-reply. Wala, naputlan ko. Discussy. Wala, huwag na yung manawag na ito karon, Bert. Diyos, huwag na yung manawag na ito karon, Diyos. Nga, sirta, tawagin mi kay... Gusto mo yung appeal sa imuhang topic. Di, igyo ko katawag sa inyo. Pasailawag yung kwekson. Ha? 0955-614. Kamuli tawag, ha? 8416. Muni akong numero. Ay, di na ako makareply dyan. Ako paningisito sa globo niya. Hindi ko man sa itong programa. Sirit na po na dito sa malay-balay. Kay, tama dito may suon ang kwan. Kini ang tindahan sa globo. Ah, grabe, good crisis karon eh. Pasalamatan sa nato, mga igala, ang atong mga opisyales dari sudad sa Valencia. Una sa tanan, atong pagtahod, o dako, kayong pagpasalamat sa atong pinangga nga mayor, Mayor Madamami, mayong buntag, humayngutto ni muna, Mayor. Mayor Ami Galido Galario, kauban siya ang iyahang kapika sa kinabuhi. Atong kanhi usab nga mayor mga igsoon, the action man spokes John Galario. Mayong buntag kani mo da mayor. Mayor magyapo gi tawag na mo ani kay kiniyahag yung pagka kinibitaong matinabangon niya kwansa din sa maigsoon kanabitaong dili sa gusto may galaan ng langan-langan. Action agad pag na ay problema actionan diretso. Ingon ana ni may gala mo mutalatar o problema si former City Mayor John Galario. Di na siya gusto may gala anang patulog-tulogon pa ng problema og naay katabang, naay aksyon. Diya, dayon, ura mismo. Sa ato mga opisyales, usab, sangguni ang panglungsod. Mayo pagpaminaw sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. O sa ato, usab, nga kanhi Mayor. Di na sa sudad sa Valencia, anak sa ato kasantangan nga Mayor. Igsoon sa ato kasamtangan nga Vice Mayor. Si former Vice Mayor Glenn Aboy Galario, mayong buntag kanimo da busing. Madayon ba kuno ang eleksyon sa barangay o dili? Mao na mga pagutana mga kaigsoon nila. Akong tubag ani karon mga igsoon og ako mo ay pangutana ninyo. Og ako lang may galay pabuton. Angayan jud nga madayon. Pero kay kinintanan mga kaigsoon napamani may gala sa gautaw-utaw pamanis kawanangan ang desisyon. Kay batod pa may gala ni Virgilio Garcia, Comelec Chairman Attorney Virgilio Garcia mga kaigsoonan. Madayon magkukuno ang eleksyon kay wa pa man kuno balaod may gala nga gapospon hangtod nga wala pa kuno pirmahin ni Bongbong Marcos ang ato presidente. Ang kini ang postponement mga igsoon nga gidoso sa Congress. Ang lower house o ang Senate, pirma na lang kulang matod pa mga igsoon sa itong presidente para nga ma-postpone ang election sa barangay Ugeske karong this coming November 2. Kaya matod pa mga igala ni Chairman Garcia sa Comelec, madayon man yun ang election kaya wa pa magikunoy balaod mga igala ngayon kuno nakita na di pirmaan po sab sa itong presidente na ma-postpone ang election karong tuiga.
Nigasto na og 8 bilyones nga kwarta mga igsoon ang kumulit inilang pagpangandam sa magsingabot nga piniliay sa barangay o giske mga igsoon. Unya, basta-basaon na nila mga igalag postpone tungod sa mga katarungan nga hilaw kayo. Sayang kayo ang kwarta mga kaigsoonan. Nigasto mag 8 bilyones karang kwarta. Dako, nantakay na mga igala o ilan na nang ipangapod-apod sa mga tao bisag itagaan na nila tagsa ka milyon. Pila ang total population sa tibuok nasod mga igala, tanan Pilipino. O gitagaan tagtag 1 million mga igala, karang kwartang gigasto sa kumilik o gimanggali madayon ang eleksyon karon, mapadulong magina mga kaigsoonan sa quits. Diba? Sayang kayo. O di na nga buhay ng tata, wala na tayo nagtingas kagutom. Karang tag 1 million lang yata ka nato eh. Buta nato may gala o nata sa mga 120 million. Ang total kuan mga kaisunan, population sa Pilipinas. Tanan tibok Pilipino. O buta nato 120 million. O tag 1 million lang, 120 million rapod. Pero tindakuha kayo sa kwarta, 8 bilyones. Ang natunaw lang o matunaw lang mga kaigsoonan o di madayon man o galing ang eleksyon sa barangay karong Nobyembre. Gani, nagpatuma naman mga igala o kini ang election ban. Pero kampante naman kayo mga igala ang Administrasyon Marcos, ang mga kalyado ni BBM. Kampante naman kayo nga dito na sa 2028 may tabo ang eleksyon sa barangay o giske. So kabalo na sila o sa posible mga igala may tabo. Pila naman kuno pagkuros-kuros mga igala karon das bullpen. Oh, tuyo ni Bongbong nga, langay-langayon niya ang pagpirma mga kaigsoonan para nga, huwag doon na manggali mo petisyon sa iya mga kaigsoonan kong pagpirma sa balaod, kay balaod mo na may gala nga kiniang iya pagkapirmahan nga oktaba ang eleksyon sa barangay. So, huwag na yung mag-file petisyon sa Korte Suprema, langa na kayo. So, usawal pa man kuno may gala, huwag na yung petisyon na pulo kadlaw, dahil mo patubago na po dayon ang kiniang respondent. O niya, mabta na may galag Nobyembre 2, wala nag-i-eleksyon na tabo. Patay-patayo nila, Mike Zun. Langay-langay yun. Diling taktik ni ilang sistema ini mga panuwayan eh. Mga tabaghakan eh. Diling narabag ko nung malita ang sudlang kwarta, Diyos. Balikbayan na. Ha, katuna ko nung may galang balikbayan box. Kaya aron ko nung dili halata mga kaigsoonan kay bulabog naman ko nung kayo sila sa malita. So, balikbayan box na mga igsoon ng sudlang kwarta karon. Ipang suhol, mga igala, ining mga nasa prosecution. Talawa rin kung mga igala, karun o, ikapila rin kaadlaw, 25 katuwi, 25 kaadlaw, karun mga igala sa impeachment trial. Hantod karun mga kaigsoonan, ang prosecution team, sige lang yapon mga igala, fishing expedition. Sige lang pangalap o mga ebidensya, bato kang BP Indesara. Why? Klaro nga mga presentasyon sa ilang mga ebidensya. Bisan ang ilang mga witnesses, mga kaigsoonan ko, ipang pudyot ng nasa Daplin. Bisa kinsa na lang may gala, ilang alsahon, aron ipapresentab niya sa Senado. Atos ang ito Nobel sa Pikirawak. Diyos!

0: Good morning, pareho pa na ila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Oy, ano man, makalakaw imong mama?
1: Oo. Oh.

0: nakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
0: Mura magkuhan, pastor, kaning... Murag nalulid ba? Walay umoy iya mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula yang nainom?
0: Lima ra ka buhok, pastor.
1: Lima. Karon nakalakaw na.
0: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asak dapit sa ingo og igan?
0: Ana, sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat ka igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: Nahaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo. Nagulong man ito, nangulmul.
2: Oh.
3: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tuil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, ralas ko ato, makatulog na ako kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat Iyo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pag-ayin mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang servisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Diagesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Diagesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Diagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Putektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
20: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
21: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
20: Dahil, uy, mo magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
21: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
20: GRD Printing Services?
21: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Panindot mo?
21: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
22: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
23: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
24: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
25: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa pusong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag og kalampuan sa ekonomiya.

0: Pagpahintay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinomdom gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of.
1: Yes, hello. Igandeng.
2: Ako lang ang kasalamatan ng Bisimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Daghan dayong mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang ilanat og iadmit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Bisimax kaloy sa Ginoo wala nagyugay sa isa ka panimalay pastor. Tagtulog yung kabata magdungan sa nabalaka ang mga
1: dinitan
2: ng kunong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan ka, Ginoo Pastor, ang Bisimax.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: O si Ato Igan, Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
1: Naon sa day mo na itsama di mong tiil?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay.
9: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ang aroma, nauga?
9: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
9: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
9: Lima ka buo.
1: Okay.
9: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
6: Higala, dinakamu ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Chika ng kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga ug barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naa sa tay signages sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
6: Naa sa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Igan best paler ni Paso.
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
2: Talang, mag-testimony lang po sa bitima, Bito Paso. Kasi igan, apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes, oh.
2: Yang apo ko, no, kalala ang isakitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan doon yung bana dito sa kang igan mime, ipapalit o bitima sa kabuo. Ka, ilong ko nun nagbitima ang iyang apo kay Petiskita Urspian, gali maglimbag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor, ni ingin ko doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang ihang sakit sa piyan. Kaya ang, kaya hindi nga yung doktor, pastor, ang kuan ko nun.
1: Appendicitis, di mo to? Yes.
2: Buton na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing buton naman ang appendicitis. Hindi na niya nga.

Okay, salamat kayo mga gala, mga kaigan. Padayta dire sa atog nandan mga igsoon nga tulumanon ratsada. Alas 11:45 na ang atong oras. Paki adjust palihog na no, isibo-sibo ang iyong orasan, nagatog orasan. Dini sa CBN DXRK Radio Kaibigan. May gala sa sabay gapon sa nandan, kining atong programa gi paluhan kini pinagi sa mayong kabubuton sa BGMAX. O mayingon usab may gala ang kaibulungan kayong haplas na mao kining aroma. No, sa mga gusto may gala mo palit o maka-avail no sa kaipiktibo nining mao nga mga produkto ha. Balikyat lang mo maigsoon sa ato ang kaibigan center. Diya may gala sa Alquino Building. Na diya mga igsoon, mapalit ninyo ang tanan ng mga produkto. No, produkto sa kini ang kaibigan center mga igsoon. Labi na yun, kining epektibo kayo may gala ng kapsula sa kini ang BGMAX. O gingon usab mga igsoon, daghan na kayo may gala no, ang nagpasalamat. Nalipay nga sa mga dugay na kayo nilang ginadala-dala o giantos ng mga sakit. Human mga igsoon sila nakatumar o BGMAX o nakagamit po dayon mga gala sa aroma. Dali kayo mga igsoon, matud pa mga gala na libuhan ang ilang mga gibati ng mga balatian. So pwede sa atong musaka mga igsoon din sa atong sibiyahan o di manggaling mo mga gala magkalugar diya sa atong kaibigan center. Asa din mga igsoon sa atong sibiyahan, saka lang mo din mga gala sa Radyo Kaibigan. Okay. Mga igsoon, karong adlaw ika-54 ng anibersaryo sa Marshalo. Grabe ang seguridad karon mga igsoon nga ilaha mga galang di patuman dito sa Malacañang. Pila kalibo ka mga pulis ang nagbantay karon mga igsoon sa Malacañang kay gakahadlok sila nga basin ko nulusubon sa mga tao. Ilang giprotektahan ang Malacañang o si Bongbong Marcos kay basin ko no mga kaigsunan kuninitan sa mga tao o bakaha pugos mga igala nga lusubon sa katawhan ang Malacañang kay tungod ining atong kaimtang karon mga igsoon nga grabe na kayo mga igala ang ilang pag-abuso. Muna isa sa ilang mga igala karon gikabalak-an mamanggani mga igsoon nga daghan purusyo karon ang mga biyahidor mga kaigsoonan tungod may gala sa labihan ka traffic kay daghang karsada karon may gala ang ilang gisiradan gipambabagan nila og mga reservoir barbed wire o kining mga concrete kuan mga kaigsoonan kining barriers karon nga mapugnan nila ang mga tao mga kaigsoonan ko nga mulusob magpahigayon og rally dito sa Malacañang. Muna mga igala ang madali-dali mga kaigsoonan sa Administrasyon Marcos. Kining pagbutang o mga personahe sa kapulisan o kasundaluhan, ngaroon mga kaigsoonan ko, pugnan ang mga tao may gala nga mulusob, pugnan ang mga tao may gala nga mupahigayon, mupasibaw sa ilahang katungod. Ambo to sa gikadlokan na nila mga kaigsoonan mubiyas Malacañang. Basi lang una-una tingali mga igsoon og mapulihan ang Malacañang hurot sila ka preso o diyan magi sila padulong. Gani mga igsoon karon sa nagapadayon may gala nga impeachment trial kang DP Inday Sara Duterte. Wa pagit sila klaro kayo mga igsoon. Wa klaro. No nga kini mga ebidensya nga makapamatuod na si Inday Sara Duterte. Ang ayan mga kaigsoonan ko nga ma-impeach. Halata kayo mga igala nga kining ilang kaso gi-file ang impeachment trial mga kaigsoonan, impeachment articles of impeachment. Polos kama, polos lamang kini mga kaigsoonan ko mga kwan ba? Kini mga haka-haka, hearsay, fishing expedition. O kana bitong pagpangalap mga igala kuno gi-bilin sa nga wa pa nila mga kaigsoonan gi kuan wala pa nila gihawiran.

0: Gani karon mga igsoon, nakita na ko may gala kay nag-live man si Kwan, si Senator Bunggo sa ongoing karon nga impeachment trial mga igsoon. Na sila gi-presentar nga ebidensya mga igala, kuno ay witness karon gipatubang. Kanga gyapon. Kay lagi may gala, ilagyong i-doot mga igsoon si BP Inday nga nako no tinaguan kuno nga yaman. Tungod mga igala sa iya kuang wa kuno pagdeklara sa iya ang salin. Nawara gud nga klasos mga tao. Ang mga senador karon mga igsoon, nakita na to may gala murag ba iha sa to mga tudlo ang naa karon dito. Pila ra kabuk silang Alan naman siguro ang samay Norte, si Puya, Alan, Aime, si Bunggo. Kay ang uban mga igsoon, wa naman din he. Kay ipapreso naman. Ikaw lugar pud be, mo gana lugar ka muli dre, kabalo ka asa ka padulo, pusuhan ka padulong. O ang grupo nila may gala ni Wayne Gatsalian, wa kita kadulog may gala nga di aras-aras o kini ang hulga o kaso sa ombudsman. O nagkaroon mga isun, grabe gyud kalisod, perting lisura sa atong panginabuhi. Ang mga nakapaldo karon may gala, kini ra mga kongresista nga kanunay makadawat o mali-malita nga kwarta. Samantala mga tao, mga kaigsunan, nagilais kalisod. Daghan pamilya karon may gala nga gakutoy antian tungod mga igsoon sa way kaon. Way trabaho nga ilahang mapangita. Mga igsoon kay tungod may gala ang gobyerno wala naghunahuna. Ugon sa ilahang matabang sa mga tao ini mga jobless karon. Kay hurot ilang oras mga igsoon pagpangdahot sa mga Duterte. Hurot ang ilang oras mga kaigsoonan sa pagpa-impeach kay BP Inday. Nabisan dili na mao mga igala. Di na nasubayon mga kaigsunan ang 1987 Philippine Constitution. Kaya di na sila muto may gala anang 16 votes to convict. Kaya gusto na may gala pamupaan pag yudkuno nila kay di sila nagbase karon mga igsoon o pila sila kabuo karon sa majority. Mawag yudkuno may gala angayan kuno mabutar o kinanglan kuno mga igsoon o di manggaling makuha ang 16 votes at least majority kuno may gala ngailag yung i-convict si Inday Sara. Ilagyo mga kaisunan ni Patangtang si Inday Sara. Mabalik ilang mga kaisunan kung may agenda dun eh. Dili man ang presentasyon sa mga ebidensya. Musugutan sa dili mga kaisunan. Ilagyo mga galang ipa-impeach si Inday. Bisag way klaro nga mga ebidensya. Way mga ebidensya ang buka at gibasihan mga gala. O kanala mga galang ebidensya. Ebidensya mo atong tanahon. Turbida, pagkalayo na kastinood. Wala na. Di na gini mo. Di mabuta makasukol o gira mga gala. Huwag man tayo armas. Wala tayo daganan yun mga igsoon. Nang ato din yung mga igala. Usaman. Ha? Diyara kita sa dalan. Wala yun. Para mga tao karo mga igsoon. Moral magyabon may galag. Why kwan? Why picto sila ha? Why papagkabana? Ha? Ang mga tao kontento naman may gala. Bisag lisod kayo. Okay naman po sila ha. Ang ilang una-una mga igsoon. Abahala mo diya. May kabidere. Maning kabot na po may ano. Mag-vlog-vlog rami ano. Ayaw mo hang musulod sa mga account. Mag-vlogger na lang mga tao mga isoon. Dekat pero sa una may gala baga kini ang magpakabana yun mga gala sa kalisod. Mulihok yun ang mga tao karo wala na eh. Iya-iya na. Mayroon kayo pastoryaw na social media pero sa aktual mga kaigsunan wag itay makita may gala ng mga tao nga mingon nga ato na yung kwanon ato na yung asawa ni si Bumbong Marcos palayason tayo niya kaya ang gilikuran sa Malacanang kuto ba gusto mo isdila. Magyara na kopos ng atong oras. Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagsunod. Kanunay nining atong tulumanon ang atong programang Ratsada. Salamat kayo sa atong mga opisyalis, sa atong mayor. Salamat kayo mga igala sa atong kanimasap nga mayor. Spokes John Galayo. Sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yute, mga igsoon. Akong co-pilot Spikas Lawak. Sila si Engineer Egan Joshua Sison. Kauban ni John Tingkang, Engineer Ramilda Bedrijo sa transmitter. Sa ngalawang sa mga igala sa atong tagyang tagumala ni Sibiyahan. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alaga din yung angkurman ako si Tata Retisa, manamilit ang bingo daga salamat. Mayong pagpanyuto kaniyong tarad.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa Inyong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
2: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot mo?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Number one means you're always on top.
7: Radio kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magpasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan.
7: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12 sa udto.
8: Silap sa kaudto. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman, silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: Higalag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan.
1: Akong awitul aron sa kalipay kita pakaangko.
0: Sa puno sa kalipay, welcome ug welcome ug welcome dinhin usab sa atong panagbagat panaguban silab sa kautuhon dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. Welcome ug welcome ug welcome mga igan. Adlong Martes, September 22 na 2026. Purbida. Pipila na lang ka adlaw igang Joshua. Biyaan na pud nato ang September. Ato na pong puyan ang buwan's October. Purbida. Kadali ng ligid ang mga adlaw na himong semana mga igala nining buwan sa September. Bisan pa man sa naghilabihan ka padayon ang haze nga atong nasinatis atong palibot nagkagrabi kay igang Joshua dito sa Indonesia. Ang haze nga ilang nasinati gani ga kaabot na dinhi sa atong lokalidad. Bisan pa man ni sutoy pas parasyut ang precious nagunang petroleum products dinis atong nasuntas Pilipinas. But magmalipayon baka ang atong Pasko igang Joshua nga matod pa hangtod pa Disyembre simbako kining grabe kamahal sa atong petroleum products. Ang diesel kun ang krudo hapit na usa gatos ang atong gasolina, Frida, o sinta na kapin, hapit na puno binta. Saunta naman ng Pilipinas. Pero magmalipayon, gihapon ta kaibigang Joshua. Kita mawadans paglaob. Ato ning iampu ihangad nga tus Diyos nga labaw magkagagahom. Nga giyahan ning atong mga opisyal, mga lideres sa atong gobyerno sa pag-address nining grabe kamahal sa atong mga paliltunon, ilabi na ang atong petroleum product. Nakoy kailak igang Joshua kagahapon buntag nag-fuel siya 2,000. Pagkagabiin balik na po siya fuel og 2,000 peso kay basin mo sa gatos na karong adlaw ang precious atong krudo mga igal astilan. Sa kinatibuk ang kusog sa Radyo Kaibigan sa News and Public Affairs. Atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio uban sa iyang pamilya. Sa atong technical department, sa atong sparring partner mga higala, why paglubad? Nagkaduol ang Disyembre, nagkahayag ang iyang panagway. Ako siguro nagmayon karang Disyembre. Technical department kay bigang Joshua Vergara Sison. Kini daw sab mga igan ang iyong higalas kahanginan kay bigang Noel Cagol tuguti nga manumbay na usab ako des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgut kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo, mga balitag impormasyon sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas og Mindanao maayong pagpaniudto. Atong mga Facebook viewers, listeners sa atong personal nga account, Manoy Noel Cagol, kumustag maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Maayong pagpaniudto bro Jennifer Mendez. Manong Romeo Cagol Rebilla. Ya sugod. Advance happy fiesta karong September 29 ni Saint Michael the Archangel. Yes, lower sugod. Kumustag maayong pagpaniudto. Benji Paskin. Kumusta man amping po diha kanuna. ang Rubmer Kagolgaw. Kumusta man? Kumusta?

Smith Arian Laurelia dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta man, classmate? Amping kanunay ang ato mga OFW, ang ato mga bagong bayani sa atong panahon. Ako kay kinigikontribute sa atong ekonomiya sa Pilipinas, kining atong mga OFW. Ilabi na nining panahon na karon, misutoy. Taas kayo ang precious dolyar batok sa pesos Pilipinas. 80 orok ang peso, mga igala. Ang dolyar sa isinta na kapi. Morning, ang atong petroleum product sa Pilipinas, misutoy po ang pagsaka. Unsay himuon karos gobyerno? Unsay planos atong gobyerno sa kasamtangan, mga igala? Basis atong pagmonitor hangtod pa kuno ni Disyembre. Saon tani Sir Buboy Puno? Man sa imong mga kakaubanan, Mark Tio Binghay, ayong pagpaniot. Baktas na lang siguro tani. Abot ni sa gatos kaibigang Joshua. Baktas na lang tani. Paulis atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, paingon nga tos atong mga pangtrabahoan. Bida yun. Ang kanunay lang yun, mag-us-us igang Joshua. Gartera yun. Ibao na kag-unsang gartera. Ahora yun, kanunay, us-us. Ang garter naway pagtaas kanunay usun. Pero karong panahon, mahalaging precious atong humay tipasi apit na 30 ang uban kaibigang Joshua. Pero paslan po sa dollar. Luoy kayo ang atong ekonomiya sa Pilipinas kung taas kayo ang rate sa dolyar, mga higala. Labi na ang pagtaas sa atong petroleum products. Wa tay nakita nga gipresentar ang atong gobyerno sa pag-address ni ining nasangpit nga problema, mga igan. Ang atong nakita sa pagkakaron, prioridad sa administrasyong Marcos ang paglutos, ang pagkaso sa ilang mga kritiko o sa ilang mga kontras politika dinis atong nasuntas Pilipinas. Alas 12:11 na, mga igan. Kumusta man ang atong lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod o duha ka syudad? Kumusta kamong tanan dias taga First District of Bukidnon? Malitbog. Kumusta man ang lungsod Malitbog? Mayor Gary Casinio, the big man. Kumusta niya sa lungsod Malitbog? Manolo Fortits, Libuna, Talakag, Sumilaw. Kumusta mong tanan diya? Bobinta nining panahuna ang turismo sa First District. Ila binadias Manolo Fortits Bukidnon. Medyo daghan kayo ang ihap sa mga misulod o may gawas nga may bisitas Bukidnon sa pagsudong sa atong gasas kinaiyahan dinis lalawigan sa Bukidnon, mga higala. Labi na, dias may Second District, dias impasugong, dias communal ranch, mga igan. Second District, Impasugong, Kabanglasan, San Fernando, Lantapan, Malay, Balay. Kumusta kamong tanan, maayong pagpaniud.
Sa Third District, kumusta usab? Maramag Don Carlos Quezon, kitaw-taw dang kagan kibawi damulog. Kadingilan. Kumusta kamong tanan taga Third District na sayod kita nga naglagubo ang radio kaibigan dias iyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Ang atong Fourth District o Bukidnon, kumusta usab? Diin nahisakop ang atong dakbayan sa Valencia. Valencia, kalilangan o pangantukan. Kumusta mo diyang tanan? Kumusta man ang pagserbisyo sa atong pangagamhan ng lalawigan sa Bukidnon? Atong nakalabay nga adlaw, atong Provincial Tourism Office o mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa atong pangagamhan ng probinsyal, naghatag pasidungog sa mga local government units, ilabi na sa ilang mga kalihukan sa pagprotektar, pagpromote sa atong natural man-made nga mga tourist attraction sa nagkadaiyang local government unit. So, congratulations sa mga nakadawat og pasidungog, ilabi na sa kategorya sa tourist, natural man-made nga turismo. So congratulations nga naha kaninyong tanan.

Dakbayan sa Valencia. Kalambigitan sa ang dakbayan sa Valencia, pinagi sa Valencia City Tourism and Culture Affairs Division. Duha ka recognition ang nadawat gikan sa Provincial Government of Bukidnon sa nasangpit nga awarding ceremony niadtong September 18, 2026 dito sa Bukidnon Cultural and Sports Complex dito sa Lagitas, Malaybalay City. Na dawat sa Valencia City ang top digital tourism promoter for its outstanding performance in digital tourism promotion. Ikaduhang award, third place under sa Emerging Tourist Spot Man-Made Category. Congratulations sa atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniud to sa atong 31 ka barangay sa City of the Golden Harvest. Atong balay dakbayan, kumusta kamong tanan diyang dapita? Ang atong sangguniang panlungsod gahapon gipahigayon ang regular session sa atong 10th sangguniang panlungsod ng atong dakbayan sa Valencia, headed by the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Uban sa atong mga magbabalaod sa dakbayan, manghinaot kita nga daghan ang naisgutan sa isgutan ng resolusyon, ordinansa, mga katikaran sa atong dakbayan, daghang gipangisgutan para sa kalambuan sa atong mga konstituwente, sa atong mga katawhan. Alas 12:17 na. Mayong pagpaniod to ng Mamil Ayaba at Ing-ing Rot Tungkwa Kagul. Gustag mayong pagpaniod to diya kaninyong tanan. Alas 12:18 na mga igan. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Atong mga aktibong opisyal membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Happy birthday mga igan! Atong mga palanggang suking tigpaminaw, Facebook friends, Facebook viewers nga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday nga na kaninyong tanang. Nag-birthday usab nato nga mga senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulo, kang lula, happy birthday sa ato mga PWD nga nag-birthday, mga solo parents tanan nga nag-birthday karong adlawa, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga ang grasya at panalangin sa Dios nga labawng magkagagahom ibubo diha kaninyo uban sa imong pamilya. Happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Mayong pagpaniod to bro founder sa PGBI Guardians Valencia City Chapter, bro Ronilo if RMG Sniper Sigubia. Gusto niya? Founder Sai Queenie Sigubia. Maayong pagpaminaw o maayong pagpaniot. Tanan na to nga mga PGBI Guardians Tibuok Bukidnon, ilabi na sa Valencia City Chapter, Quezon Chapter, tanang chapter, mga bro og sis, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardian. Mayong pagpaniod to mga nag-birthday po ng mga guardian, happy birthday. Mga nag-birthday usab nga mga
membro sa Knight of Columbus, Brother Knight, Worthy Sir Knight. Happy birthday diha kaninyo, Vibat Jesus. Amang panayod to ron bro, founder Ronilo Sigubia, kay Atong Atakon. Labong wa batay panayod to. Aming kaibigan Joshua. Alas 12:21 na mga igan. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. O sa mga midawat sa sakramentos kami noon, karong panahuna, congratulations and best wishes. Hinom dumi kanunay. Why katungod ang tao nga mubuwag, mubulag sa gihiusa sa Dios. Happy araw sa mga barangay o mga lungsod nga nagsaulog sa ilang araw kon Foundation Day mga igan. Congratulations sa inyong kalambuan nga natagamtam Dios inyong tagsa-tagsa ka mga barangay, tagsa-tagsa ka mga lungsod. Mayong pagpaminaw diay sa atong mga membro opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas, on Armed Forces of the Philippines, atong mga kasundaluhan. Mayong pagpaminaw atong mga kasundaluhan nga niya karon sa bukid. Daghang salamat sa iyong gugmag serbisyo nga way sukod kining atong mga kasundaluhan. Kang Sir Ian Iana, uban sa imong mga kakaubanan sir, mayong pagpaminaw sa kabukiran sa Bukidnon. Ato pong itimbaya ang atong mga kapulisan sa Bukidnon, ilabi na dinis atong dakbayan sa Valencia. Mustag maayong pagpaminaw. Daghang salamat sa iyong serbisyo nga way sukod alang sa pag-impusar sa kahapsay kalinaw sa atong palibot. Kagahapon gisaulog ang ika-55 nga anibersaryo human gideklarar ang martial law kaniadto September 21 ni kani presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Malinawon! Paragwa na hago ang atong kapulisan o ang atong mga kapulisan kagahapon o atong kasundaluhan. Pero dito sa Metro Manila, medyo naigamay nga panagpangi sa mga rallyista dito. Pero manageable ra.

Manila, mga higala. Kagahapon, anibersaryo sa pagdeklarar sa martial law ang makalilisang daghang mga tawhanong katungod nga gipangyatakan. 54 na katuig ang milabay. Apan ang nasangpit nga panghitabo, ang paglingkod ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. Human sa 50 katuig kapila.

mga Pilipino, sa mga aktivista, sa mga rallyista, sa mga left nga mga tao nga mi against kang Marcos. 50 na kapin katuig ang milaman. Apan gipabalik gihapon, majorities mga Pilipino ang laing Marcos nga nagsugod na pod og pagpangluto sa iyang kritiko og sa ilang mga sumasaway sa iyang administrasyon. Gihapon ni tagang Pilipino. Grabe kangilngig, grabe kangilad ang mga panghitabo. 50 na katuig kapin sa panahon ni Marcos Sr. Pero paghuman ni anak, ipabalik gyapon si Marcos Jr. mga iyan. Ano karon? Ang mga tawo nga naghatag kaniya og kontribusyon aron siya mobalik sa Malacañang, gipang lutos, gipang kasuhan,

0: Baya ko no ni Sir Yan Iana ang iyang kinakusgang igsuon dias batangan Sir Juni ano no Binatilan. Mayong pagpaniod to dias Binatilan Sir Juni Iana, kumusta mong tanan di kang Los o kang Frank Tangmuan, kumusta mang Binatilan, gusto mo magpabugnaw bugnaw pas matinaw og nasuli nga tubig. Barato ang entrance, anhimos dakbayan sa Valencia. At tumog Binatilan. Daghan kayong mga resort dito. Natural nga tubig. Nagbusagak. Bugnaw kayong mga higala. Nining panahon stig init. Naitaas-taas nga huwaw. Taas-taas nga ilinyo. Matudpas atong mga ahinsyas gobyerno. Ato ning pangandaman. Ang bot unsay plano pod sa atong gobyerno ning kasamtangan. Ining taas nga posible nga huwaw kun El Nino. Unsay programa sa atong Department of Agriculture. Kay nining grabe nga kamahal sa petroleum products. Wa patay na dungog nga balita nga dunay lakang. Iimpusar ang atong gobyerno. Alas 12:27 na ayong pagpaniod to silingan Colonel Lloyd Perez kani kagawa Dolpo Trasis Batangan tag mayong pagpaminaw ninyong tanan. Yes, my Porok Trisi ayong pagpaniod to nga naka ninyong tanan. Alas 12:27 na mga igan. Inis atong pagpadayon Ma'am Maritis Aradilios Dias Mga Porok 9 Batangan BCLA Batangan. Kumusta mong tanan? Atong mga ambungan maaniyag buutan nga BCLA Batangan personnel nag-extend sa serbisyo sa Buatans Mayor sa kabarangayan morning BCLA. Kung dias inyong barangay na may tuyos in Buatans Mayor Dakbayan sa Valencia sa 31 ka barangay na may mga BCLA personnel aduna may mga BCLA office sa 31 barangay, pwede mo diha mo dangop, pwede ra mo diha mo duol kung amoy mga problema hospital, resita namatay, uban pa. Kay andam na sila mo facilitate, mo giya, mo tabang diha ninyo nga mapaabot og maaksyonan kana sa Buatans Mayor ning Dakbayan sa Valencia. Mao nay usas mga duties and function anang mga BCLA sa atong 31 ka barangay. Ma'am Miraluna Iduwabe Villamora, kumusta man ma'am? Ang atong CSWD, nahuman na ba ang pagpangaway sa mga tao diha ninyo? Bahin sa pag-apod-apod o bugas, lingaw na lagi ma'am. Asa na atong bugas? Murang nakasugod na matugunat. Sa pipilak ka barangay pag-apod-apod o bugas. Gikan sa nasudnon nga gobyerno, kanang bugas nga napulo kakilo. Pero di pod lagi tanan. Matagaan kay limitado ang budget ayuda para anang pag-apod-apod sa bugas. Mayong pagpaminaw sa CSWD dinis atong dakbayan sa Valencia mga personahe diyang dapita maayong pagpaniod. Gabi na sa mga kakubanan ni Ma'am Miraluna Iduwabe Villamora. Kumusta man diya mads? Gerson Bulo, kumusta diya kanimo mayong pagpaniod? Happy fiestas tanang mga nagsaulog sa kafiestahan karong adlawa. Fiesta karon dito sa Barangay Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Happy fiesta ninyong tanan. Biba Senior San Isidro Labrador. Yes, Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Sayod kita nang naglagubo ang atong programa, ang Radyo Kaibigan sa Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Happy fiesta diha kaninyong tanan. tugpas taga CSWD. Ang anad naming awayon mis mga tao. Dagang salamat sa inyong pagka mapahibsanon. Pagpaubos. Humility. Dagang salamat sa inyong serbisyo mga personahe. Regular man or job order sa CSWD. Maunay nagtutok sa programa sa social services. Mga problema sa atong katiligman ang atong taga CSWD. Nagtrabaho ragyan in taon na sila. Ayaw ninyo awaya. Wa na yung mga hatag o ayuda o bugas kung inyo nang awayon. Mayong pagpaminaw. Alas 12:31 na mga igan. Mubalik ako humanining atong pagpasalamat. Mahinungdanong pagpahinungdo. Atong pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanaguban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang pagatabangan, daghang balatian ang naayo, pinaagi sa ilang pagpalit, paggamit, pag-inom sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan usab nga nawagtang ang pagpanakit sa ilang lawas, ang mga panuhot sa ilang lawas, human ilang gihaplasan sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, mapalit dini sa sibihan sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. At sa pagpasalamat nagpaluyo ning atong papanaguban ang Lel's Laundry. Daghan kag labhonon, ayaw na problema. Barato pagyud ang ilang rate per load. Uga diretso pinilo na daan. Dada ang yung mga labhonon sa Lel's Laundry. Nahimutang Purok Uno along National Highway Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Gaw Anisito Luloy Pulinar Dias Paglaom Village Lumbo. Mayong pagpaniod to. Ati Agnes Casas, asa ng paniod to? Asa ta maniod to? Kay Moana Mini, Igang Joshua. Okay. 21 na lang di ay kabarangay ang wa natagaan o bugas. So ang natagaan, na po na kabarangay. 31 barangays raman ang Valencia. Hulat-hulat ang 21 kabarangay. Wala na po na sunod mga West taga CSWD. Mga igan, mubalik ako human ining pipilat ka mahinungdanong pagpahinungdan. Naglisod sa pagginhawa, natabangan sa Vigimax Plus. Ania ang testimonya.
1: Nanay lo sa doktor. Na diri nga itaw diri nga kuno sa doktor ba. Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon ginna na ko nga bagpalit sa Vigimax. Tingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa pastusin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor ko, klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
1: Pastor, salamat.
3: No, nganong katakiang kaman?
4: Sakto sa ayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakto pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Kisa ni Palihog?
6: Ikaw na ino, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
6: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
6: Salamat po sa Vigimax Doctor kay Ugot kaya kong ipon bag, inna ako, nawala din ang hubag.
2: Ano bag, imong ipon?
6: Oo.
2: Oh. Tapos, nawala ang hubag?
6: Oo, oh, inna ako.
2: Nawala ang sakit?
6: Nawala po ang hubag, Pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.

Padayon kita mga kaibigan. Inis atong papanag-uban mayong pagpaniud today sa akong classmate Erwin Gabas. Mate, kumusta man? Kumusta man ang atong nagkadaiyang gimbuhaton? Daghan salamat sa imbitasyon sa pagpaniud to. Ati Agnes Casas, Sir Gabriel, sa mga Casas family di hasta Buktulay. Diasta Buktulay, Batangan, kumusta mayong pagpaniod to? Laras tanan sa mga watchman di Ideas Boulevard, sa Dyke, sa Juanito Lavinia Boulevard. At kumusta kamong tanan diha? O maayong pagpaminaw. Ato sa atong mga musuroy-suroy dias atong Boulevard, dias atong Dyke, dias Juanito Lavinia Boulevard. Atong i-maintain ang kalimpyo dihang dapit. Atong i-preserbar ang kanindot sa talanawon dihang dapit. Na magsalig nga adunay mga manglimpyo manilig, pero importante gayod atong ipreserbar ang kalimpyo kanindot dihang dapita sa atong Dyke, dias Juanito Lavinia Boulevard, dias Tabuktulay sa Barangay Batangas. Matod pa ni bro Joel Nakila Libaton, iyadong itimbayag happy fiesta ang Barangay Kiburiaw, Quezon, Bukidno. Ato na tabro, nabitaw ay daghang ng imbitar yun. Atong mga sis ug atong mga bro sa PGBI Guardian, yes, Kiburiaw, at happy fiesta. Daghang salamat sa invitasyon. Ladyo-ladyo man biyahe yun. Perting mahala ang usagatos ni mo karon gamay ra gyud intaw ining presyo karon sa atong petroleum products. Magpuyo na lang gitas atong balay. Magpuyo na lang tas ilawms mangga.

pa posible pa hangto Disyembre, Ginoo. But na ni gusagatos mga iga. Unsa na lang gyud in taon si Juan de la Cruz. Buktan na lang gyud pisi ning ilang purol. Ining kamahal karon sa atong petroleum prada. 100% musunod gyud ni, musutoy gyud ni ang kamahal sa nagunang palitunon sa atong kamerkado. Bubinta kay dinhi sa atong dakbayan sa Balansa, ang atong price monitoring board kanunay nagtigom, kanunay nag-abtik, nag-monitor sa atong nagunang presyos, nagunang palitunon din sa atong dakbayan. Nakaingon tag, very good. Pero, dindiin naman ta naka servisyos radio sa nagkadaiyang lugar mga igala. Inis Mindanao dito tas Visayas, sa Central Visayas. Pat diri kita nakadungog o nakakita nga adunay panagtapok sa mga miyembro sa City Price Monitoring Board. Aduna dahil sila ipagawas ng mga standard nga precious atong nagunang palitunan. Atong pag-congratulate atong City Price Monitoring Board. Manghinaot kita nga inyo ng patutukan yun o maimpusar ang angay nga presyo. Kay usahay ning uban natong mga negosyante, pataka lang pasaka ang presyo. Sagwa pagani nagpagawas o pag-increase ang DTI o uban pang ahinsyas atong gobyerno. Sila mag-una-una na, magbuot-buot. So buminta dinis atong dakbayan sa Balensya, kay galihok, wa natulog sa pansitan ang atong City Price Monitoring Board. Atong pagtimbaya diha ninyong tanan. Kang Ma'am Ruda Guzman, mayong pagpaniod to, Terod. Ate Rod, Ruda Ibarli Guzman, mayong pagpaniod to sa may sudani mo diha, Brother Knight Lucas Guzman. Rad, advance happy wedding anniversary di ay ni Ate Ruda o ni Brad Lucas Guzman karong September 25. Allah, wa ako namang naistorya noon. Disator atong gitago-tago. Ayong magpaminaw again. Ayuda MPC. Ato mga aktibo nga multi-purpose cooperative sa transport group dinis atong dakbayan sa Balansa. Brad Lucas Guzman, kumusta? Ayong pagpaniod to o sa Ayuda MPC. Alas 12:42 na mga igala. Di ay nindot kaayo nga kalihukan sa atong mga kabatanunan. Di ay nindot kaayo nga lakang programa sa atong mga kabatanunan dinis atong dakbayan sa Valencia. Nalipay gyud ko ani sa dihang akong nabasa, nakita ang ilang Facebook page mga igala. Niining atong giatubang karon nga problema sa atong mga kabatanunan, sa atong palibot. Nagkabata na ang mga kriminal. Nagkabata na ang brutal nga krimen nga gihimos atong kabatanunan. Pipila na ka mga tulunghaan nga adunay mga estudyante, menor de edad, naglambigit sa pagpanghunos, ngilngig nga pagpanghunos sa kinabuhi sa ilang classmate, sa ilang schoolmates, mga higa. Dito's Visayas, dito's Zamboanga City, there is atong dakbayan sa Valencia, na ay nahug dito's ikaupat nga andanas eskwilahan, mga higala. Dito South Cotabato, tuay na musil. Dito's Maramag, adunay namatay, matod pa, gikulatas.

ang tanan is sekreto. Why makahibaw? So, nindot ni nga programa sa atong city government of Valencia o sa atong mga kabatanunan dinis atong dakbayan. Kay daghan karon nga nag-suicide, daghan karon naghunos sa ilang kinabuhi. Kay siguro, why ka istoryahan? Siguro, why ka sumbungan? Siguro, why maminaw nila? Susama atong minor di edad, katong nahug sa building sa Valencia National High School. Wa manggay na kahibaw unsa iyang problema. Why suicide note? Why pang bilin-bilin?

Aw kana nindot ni nga programa atong pag saludar kining nasangpit nga programa alang sa atong kabataan. So, sa mga kabataunan, mga minors, mao na ni ang panahon, mao na ni ang tukmang lugar na pwede mo dito magpadaya. Daghan man nga mga individual, ang kanang ato mga lumilihok sa simbahan, ang ato mga pastors, ang ato mga pari, mga laigo, atong mga taga CSWD, naman ay mga center diha nga para pwede ka musumbong sa inyong problema. Mismo sa atong kapulisan na kanang Women and Children's Desk, pwede ka mong musumbong diha. Pwede ka mong musulti diha sa inyong problema. Ang atong mga personahis kababayinan sa atong mga buhatan sa kapulisan, mutabang di na ninyo. Ayaw lumo, ayaw anang kung tawag na to ani. Ayaw lumlumi ang imong problema. Ayaw lumlumi ang imong gibug aton sa imong dughan o kasingkasan. Mismo kita, mga higala, pwede ta ninyong imbitaron o bugat na gud inyong gihuna-huna, inyong kasingkasan. Naamoy problema, pwede ta ninyong masumbungan. Ato nang i-consider nga confidential. Why problema nga di masulbat? Kanang ato mga barangay official, sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay, kung mauwa mo muduol sa mga lalaki nga mga barangay official, at tumuduol sa mga babae nga barangay official, kanang ato mga BNS, BHW, ato mga health workers sa barangay, makatabang na ninyo. So, nalipay gud ko sa diyang ako ning nabasa sa atong Facebook, ato ning i-share mga higala. Kaya nindot gud nila, binas mga batan. Kaya komportable ni sila makigistorya sa di nila kaila, wa kaila sa ila ha. Komportable na namo istorya sa ilang mga gimbugaton, sa ilang gibati. So, sa mga Valencianos, kung makalabay mo din is Valencia, matiguang man or batanon, taas kayo ang kaso karon sa depresyon, anxiety, sa mga naghudo sa ilang kaugalingon, kay wa nakasabot sa ilang gibati. Yes, atong new terminal diya second floor na diha ang atong 10 Center Valencia City. Anda maminaw inyong mga litani. Positibo man, sak negatibo man, sakit man or kalipay, problema man ka. Ilabinas atong mga kabatanunan karon. Taas kayo ang rate ihap sa mga batanon nga di kaagwantas problema. Bisag gamay grado problema. Mana problema. Kay matud pa ni President Rodrigo Rua Duterte, human siya skwilas college, nahuman niya iyang prilo, nahuman niya iyang pagkabugado, nahimo siyang piskal, nahimo siyang vice mayor, nahimo siyang mayor, nahimo siyang presidente sa Pilipinas. 75, ragid ko no, iya. Kung saon man kuno ng sobrang grado, di man laki ng lano. Kana nga mga problema, daghanas ato mga batanon ka. Kana problema. Kaya di kinahanglan ang nubinta. Basta 75. Trabaho na na. Diba? Ma'am Rialin Asingwa. Ayong pagpaminaw diha nimo. Gusto man. Maayong pagpaniod. So again, sa mga kabatanunan din is dakbayan sa Valencia, mga dumudoong sa Valencia, unya, bugat ang inyong ginawa, bugat ang inyong kasing-kasing, bugat ang inyong gihuna-huna tungod sa pagsulay ng imong giatuman. Ilabinas mga batanon, mga minor di edad,
mga high school students, mga elementary senior high school students. Yay! Pwede mo dito mo pagawas ninyong gibati. Ang 10th Center Valencia City. Lunes paingon sa Webes. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Nasa second floor sa New Terminal Building sa Sayre Highway Hagkol ning atong dakbayan sa Valencia. Paminawon ka, suportahan ka, o i-build up, umulon ka, nga aduna kay pagsalig sa imong kaugaling. Pero importante labaw sa tanan kaibigan dito, pag-ampog yun. Pag-ampog yun. Dili magmalampuson ang gautan kung ang usa ka tawo anaa nagpuyo sa pag-ampo ngadto sa Dios nga labang makagaga. Kaya ra ang tanan kung anaa ta simbahan, anaa ta sa kinabuhi sa pagkamainampo. Yes, makasasala tang tanan kaibigang Dios. Walay perfect natong tanan. Sa huna-huna, sa pulong ug sa buhi, makasasala ta mga higa. Pero dili kana mao ang rason nga mupalayo kita sa simbahan o ngadto sa Dios. Ang pag-ampo bugtong hinagiban nga di kaduol ang tentasyon o ang dautan dinhi kana. Alas 12:57 na mga higala. Anong rikto kanda diha sa Lantapan Water District. Kumustag maayong pagpaniud sa Brother Knight Jorlan Puklawan. Kumusta naman Brad, maayong pagpaniud to diha kani. Wa na koy igong oras mga igan nga muaginod pas unahan. Mao na lang katong naglangkob sa atong panagkulo ka building. Atong gisawaan nga mga pinubri nga mga panguna-una. Balitag impormasyon nga atong nahipos ni ining adlawa. Adlawng Martes, September 22, 2026. Again, happy fiesta dias Barangay Kiburiao, Quezon Bukidnon. Wana ko'y igong oras nga muaginod pas unahan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radio Kaibigan. Atong pagpasalamat, pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pag-iyag. Sa technical department, ang atong sparring partner, kaibigang Joshua Vergara Sisul. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aruma Herbal Oil, Aglels Laundry sa Purok Uno, Lumbo. Diyay paapas, mayong pagpaminaw kang bro Bataan Junior Antonio Junior. Mayong pagpaminaw bro, may lamian ng pinyang imong gikaon. Sir Danilo Humauas, Diyas Dabaw. Musta. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon, og dalaygon ang Diyos.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo iatot sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ang sa iyong pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa batan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: May good news!
8: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho kung iskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtaniyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

OK Radio Kaibigan. Pinahit na nila huwag sa nata. Luminar.

Uli kami sa laipat na sa paghiskot ng mga istorya sa kinabuhi, upot hatang, pagtambag na para sa tanan.

Alright, isang magandang hapon, maayong udto, at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mainit nga udto po, kanatong tanan. Adlaw karong higalang Martes, pizza 15 sa bulan sa September 2025. Pero once again, makaigan you are with me o nainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo son sa manang ihulan. Iapadala na po ini mga sugilano at sa kinabuhi dala lamang sa atong pinaranggang Sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ko mag-ulaw hanga magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na ay tungod sa gugma kinabuhi. Si TJ na bang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang buhaton. Sa text ka na sa 2-on hotline number 0965-60-101688. Sige, para mabasa ni Lady Diana inyong mga text messages, inyong mga sulatan po, inyong mga greetings, pagpanimbaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, mga special someone na gusto ninyong timbaya on or greet sa ating programa karong hapon. Then feel free to call or text mga galahay sa ating hotline number once again 0965-60-101-688. You can comment my galahay sa ating Facebook live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Maayong hapon. Magandang tanghali at good afternoon sa inyong lahat, mga palangga at mga suking tigpaminaw. Kanamino nakatsun in sa ating programa karon sa nagalain-lain nga radio sets. O sa tanang nagatambay sa tuwag Facebook Live karong hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong hapon at maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan. Samaan mga palengga ang inihang sa iyong kautuhan diha. Ngayon si DJ nga okay na mo diha sa inyo na hibutangan ganoon. Mahala gili ko okay basta okay mong tanan. Ayok ba nga galang akalmado lamang inyo panguna-una diha. Walang ibang bati sa inyong galawasan. Pero kung naamang galing ay kalimut ha, ganate Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang ito ang all-in-one nga food supplement mga galang. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog, kabalatian ang kayang tambalan ni ini. Dali daghan mga kaigan mo, importante kaayo nga natay nakapundo nga Vegemix Plus Herbal Capsule sa atong tagsa-tagsa kapanimala. Ay hapon sa inyong lahat sa tanang naglendo karoon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Sa magpakita inyohan na dalaga karoon mga gala. Kaya sa mga ginagmay nga mga kaulian sa tuwang dagway. Alright, no? So I hope nga okay na mo diha sa inyong mutagan karoon ni kauban sa inyohan. Mga minahal sa kinabuhi sa inyohan, mga pamilya or mga special someone na kauban ninyong naminaw sa atong programa karoon. Sa kamulong ga, haray-haray diha sa naol. Sa kamulong ga, paniud doon. Sa kamulong ga, hungit. Sa kamulong ga, panikaisikay sa ilang panimalay. Sa kamulong ga, panguso sa mga labhunoy. Sa kamulong dihang, gabang limpyo-limpyo, gabang ulong. Sa baga, paniligsilhig sa ilang mga tugaraan. O ba na, kapahulay na, galingkod-lingkod na, kaya nagahuman na sa ilang mga buluhat doon.
pod nagkabisi-bisi pa magay gana na bro na mino gahapon sa atong programa. Salamat. Pwede agamulong gabiyang yung mga gala, no? Agamulong nga drive sa ilang mga sakinan, agamulong sa ilang mga trabaho, agamulong sa ilang mga eskwelahan. Sabisa nun sa mga mong ginabuhat karon. Malayon lamang kasi mong buloton, mga gala, ha? Kasi Lady Diana na po'y bahala sa inyuhan. Kautuhon karon. Because today is a Tuesday, mga gala. Martes po tayo ngayon. Ang adlaw karon nga Martes, mga gala, no? Alamot pasabot. Nara po tayo laing tambaganan sa atong programa, mga kaingan. Pero kung dagan ang excited iha nga maminaw, excited nga matambag sa atong Laro Center for today. So, standby lang kayo dyan kay karon sa dili paglangi, mga gala. Magbasa na po tayo sa tuwang tambaganan, ha? So, stay put ka lang dyan, kaingan. Ayaw sa magbalin, ayaw sa magpanghawa, kay kasugod pa lang tapalihog lang. By the way, ha, sa mga wala na sayon, live na live po ninyo mapapanood inyuhang Lady Diana nga nag-programa karon sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Pakitaalamin ninyo na sa Facebook, mga gala, ha, ang ito ang Facebook page na 11,000 followers po. Pag-comment lang muli, ha? Mga galit, no? Kaya ako rin bahala, gabasa sa inyo mga comments. At palihog na lang po gog-share, mga kaigan, bes, atong live. Para lang ipatang maabdanog, mastigan ba ang makapaminaw kay nato karong kapunan? Because today is Tuesday, dapat you choose me undan. Amot ni muli, ha? Wala pa may hugot-hugot, Sir Martin, lagi na. Sa'yo ra kayo na imong hugot din. Maghapon, ha? Pwede yung kag-follow, mga gala, sa itong Facebook page. Kaya mas makayong marang naka-follow mo para ma-notify mo. Og, update na lang na sinin mga Facebook ang atuang mga bagong programa sa atong pinalangga ng Sibyahan. Ay, by the way, magandang hapon. Ipo pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Inaagi sa atong mga kaibigan radio stations na naka-hook up na sa ating programa. Pinipitin mga gala sa my Surala South, Cotabato, sa tanong nag-tune in. Pinaagi po sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South, Cotabato. Mayang hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa, mga taghapon, ha? Salamat kaayo og maayong hapon, laras lang purnas na lang sa inyong tanandiha. Kapag magalis sa may hindi nga naman sa Miss Oriental, magandang hapon po sa mga ragatsun in pinaagi sa Nara 4.9 TXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Open po ng ito ay DJ Diha DJ Miss B baka may nag-hook up sa tuwa karoon sa itong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpaminaw ni Diha. Bari pa nila diligid kumplata o mag-adlaw DJ ay hindi ka magtingog sa kahangilan. Sana all guys. Magandang hapon na lang sinyo na dyan ang makayang puminaw po sa inyong tanandiha. And of course, mga gala, sa tanang namati, ganato karoon, pinaagi po sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sinibog na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atang Sibyahan, kutob sa mabot sa atang Facebook Live karoon. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon, aka mang debita karoon ng lugar na Minos sa ating programa. Welcome ka naman na kaigan, ha? This is Once Again a Love Diary with her DJ, Lady Diana. Mayabay na po itong masahunod ng mga comments na rin from Sir Bong Ilio. Ay, magandang hapon po. Kumusta ka na? Mista kita. Salamat, Sir Bong. Huwag makikapan po kanimo rin, ha? Alamino sa ating programa na lakad sa may Lake Cebu, South Cotabato. Salamat naman, habag ganimi na Sir Boy. Salamat si imong walay buas kapag suporta sa anong programa mga taghapon, ha? And from Marie Sulatan Bustamante sa Bilyeta. Alright, mga
open ni hello, hello, gabago na hapon watching from Old Kibangan. Ito ang gwapa nga mamaris diha. Salamat ka ay maghapon kanimo. Ang ito ang smiling kaigan mga galading debita sa may Old Kibangay Landaba ni Bukid Nord. Maris, sulatan Bustamante sa Bilyata, kauban sa iyang pananggagabi ka sa kinabuhi diha kang Sir Alexander. Sa iyang mga kasilinganan, gabarantihan o gabarangay na naminaw karato agaroon sa may Old Kibangay. Then tap on Wicked Dawn, may hapon o maayo ang pagbaminaw po sa inyong lahat dyan, Mamaris. Salamat, salamat ka ayo. From Sir Martin Aquino, hello my hapon, Lady Diana, how are you? Okay na no, okay lang po si Lady Diana Taliwala sa ginagmayang mga nagagibang bati ng mga bati. So, okay na no, okay lang po si Lady Diana, salamat Sir Martin Aquino, my hapon, kanimuri ha? Narikad sa may North Cotabato ha, salamat at maayong maglendaw through Facebook Live Sir Martin. Maraming salamat po. From Dolores Vera, Marikunia, hello Lady Diana, kumusta ka po? Pwede po bang basyalot kami diris sa balay? Lalo na sa akong anak kasi Dixie Marivera o sa akong mga apo kasi Daniel Jeff Vera o si Daniela Ismaila Ismalia Vera. Daghang salamat po DJ. Maraming salamat din po. Daghantag bang listeners diyan aside sa Tivoli South Cotabato mga gala. Magandang hapon! Kaling mo diha, Madam Dolores Vera Naminaw sa tuwa karon sa ilang panimalay sa may Tivoli. Sa iyang anak niya ka, Ma'am Dixie, maayang hapon. Og sa iyong mga apo kang Sir Daniel. Og kang Ma'am Daniela, maayang hapon at maayong pagpaminaw sa inihuang tanan-tanan diha. Lady Lidesma, mga pinimang hapon, Lady Diana, pasarad ko sa Flores family, Lidesma family. Kung J.R. Flores, kang Michelle Cuenquis, Narsing si Melaluz Villorejo, Roel Paragoso, Angelica Maris, o si Tanan Laras from, watching from, Kibatang Don Carlos, Bukidnon. Paragos kong song ni Zaybe, Kumpas. Salamat sa pagbasa, guapa. Maraming salamat din po. Ayag hapon kanimo niya, Ma'am Lady Lidesma, once again, ang itong suki nga kaiga. Pagbina nagpaminaw sa atong programa no, nanugad sa may Kibatang Don Carlos sa Bukid Nord. With the strength to carry Dan sharing guapa of Dan heart guapa. The complaining song One Friend by Dancer. Ay salamat ka ay Mamaris ha. So, wala para ka share mga gala sa itong programa. Palihog kong share, palihog lang. Sa mga wala para ka comment diha. Pag comment mo kay si DJ na ibahalag basa sa inyo mga greetings diha. Sa inyo mga pasyot at sa inyo mga friends on air. At wala ka play ka rin daod-daod Mamaris. Imong request na song ha. Salamat at once again, may hapon kanimo diya from Old Kibangay, Landaban, Bukidnon.

time check is already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa Kapunon, makaigan. Karoon panahon na para magbasa ta at lain na po ni sulat tampon na atong paghahimay-himayon. Anong paminaw na atong sabton kung sabay problema nga buot patambagan sa ato ang sender karong hapon, mga kaigan. Paglangay mga gala, here it goes, ang sulat from our letter center for today. Marit pa niya, dear lady Diana.

Diyan Diana. Itago lang palihog ang akong numero, DJ. Og dili na nako i-expose ang akong tinuod nga pagkatao. Kay kabalo kong daghan, maglagot nako aning akong confession karon. Tawagan ko sa pangalan nga Kathy Lady Diana. 27 ang edad ug minyuunon sa akong fiance nga si Bryl. Karong umaabot nga Nobyembre ang among kasal, Lady Diana. Ug bago pa lang mi mahiktan duha, DJ, nagabuhat kog dakong sala sa akong pares, Lady Diana. Sala nga kabalo kong sayop, pero wala na ko gimahayan o gusto na akong balikan, Lady Diana.

November last year, nakikita ko sa akong ex-boyfriend, DJ. Kadaghan namin nagkita actually, o storya-storya, dala, shot-shot, ginagmay. Pagawas sa mga hinanakit namos kinabuhi. O Lady Diana, klaro pasta ng klaro. Nga naapa mi feelings para sa usag-usa. Tungod sa kahubog, dala na pod guro sa kainit nga among gibati duha. Gibira ko niya galit Lady Diana o gihalukan. Wala na ako nakapalagpa o nagpadala na lang pugkos akong lahi nga gibati, DJ. Kaysa tinuod lang, gimingaw pugko ato. Pero wala'y naitabo na mo atong panahuna, Lady Diana. Halok lang yun. O ang akong ex-DJ, wala nakabalo nga miniunon ko, Lady Diana. Last time nga meet up, DJ, niaging bulan lang. Inom-inom gihapon, o dito, nahitabo na ang di pwedeng mahitabo. O karon, ginaigo ko sa akong konsensya, Lady Diana. Pero, mas nangibabaw ang akong lawas nung pagbati. Gitugan ako sa akong ex ang tanan na kaslunon ako, DJ. O kung pwede, ihunong na namo ang among ginabuhat duha kay muraga gakatauhan ko, Lady Diana. Ga-expect po ko nga kung makabalo siya, siya na mismo ang mapalayo na ko. Pero, imbis ka mo distansya siya, samot siya gaborsigido nga ipadayon kung unsa ang naas among duha. Bahalag, sekreto lang daw, DJ. Pero ako, the moment nga nadumduman ako ang itsura ni Brian ug ang among mga plano duha, nadutlan ko sa akong konsensya, Lady Diana. Ug ihunong na nako, DJ. Ako na ang nibiya ug niblock sa akong ex. Ug sugod ato, wala na nako sa nakita pagbalik, Lady Diana. Ug karon, ga-focus ko sa akong uyab ug sa among umabutay nga kasal. Pero ambot nga no, Lady Diana. Dili mawala sa akong huna-huna ang akong ex, DJ. Og gakatintal ko kontakon siya pagbalik. Maunang mungutana ko og mangayo kog tambag kaninyong tanan. Unsa man ang akong buhaton, Lady Diana. Unsa ang inyong matambag sa kuha. Salamat, DJ. Kani si Kathy. Dari na lang kutob, Lady Diana. Salamat. Ug maayong adlaw kanato.

DXRK Radio Kaibigan.

0: 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidya magsabalay. Miari sila sa balay, Pastor. May palit og upat ka buo. Milagro kayo ang Ginoo, Pastor. Kay nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badyo Jo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo. Gayod, diinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Sabi ni Pastor, mitulog yun at ang luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang itapabang. Salamat kayo, Pastor.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste.

0: lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Nakaplas po yung aroma na eh.
4: Mauga na,
3: ipapalis
4: ko itong
3: pag-ana, anikadis, tagong nagpalis ko duha. Oh, okay, duha ka aroma, okay. Hindi, para, naku, nindos niyo kayo,
4: nagulong man, tong nagulungol. Oh. Para mas diyo siya, panalangin na, hindi
3: salamat sa ginoon na yan.
4: Pamila, makamata ko, ras ko ato, makatulong na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iwan.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Pawn Shop.
5: Alam, Mare, pagdali na, ato na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
12: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no?
16: Accessible o affordable na printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Anona 48 na po ang sigapunong mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Magandang kaayong salamat sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya Radio Sex. Sa tanang nagkatambay paghihapon sa ating Facebook Live, mga gala na welcome back. Huwag maayong hapon sa inyong tanan. Ato na nabasa kaganina ang usa ka sulat tambong ipadala sa atong programa, mga gala no, nga medyo pinasahipot yung storya, mga gala no. Ano kung hindi lang ako, kundi ubay-ubay po ang medyo na-intriga sa storya ni Laro Sander nga iyang ipadala sa atong programa karong hapon. Magala natin ito bag sa katawag from our unang magtatawag karong hapon 900 basa na matag ni sa iyahan advice para kang sender karong hapon. Atong tubagon, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, DJ.
0: Ay, magandang hapon na po. Si Kuya Nonoy po ba ito ng paitan?
1: Yes, DJ.
0: Alright, maayong hapon kanimo ni ha. Kuya Nonoy nanugod sa may paitan, Quezon, Bukid Noa.
1: Ayong hapon, Lady Diana.
0: Yes. Yeah. Sa ikaalagan ni Lady Diana, si imo karon, Kuya?
1: Pwede makatamba, bisan gamay lang.
0: Yes eh. Naman! Yan po ang hinahanap natin dito, ang mga advice. Sige po, Kuya, imuha ang panahon sa pagtamba.
1: Unang-una, no? May hapon, di ay. O, may hapon ba sa sindir, no? Mga yan ang kuda, no? Dipin ka sa sindir, kaya basihin ng... pero sa tama-tama lang po niya sa masakitan.
0: Yes.
1: Kaya kaya isang tambag, no?
0: Yes, kaya.
1: Ang akong istorya sa sindir is dilig yun maayo ang iyang nahimo siguro, Lady Diana.
0: Tama.
1: O kay usa ka pagluis nahimo sa iyang pamanhonon.
0: Mauman.
1: Kaya unta sa kung iyang iyo na una nga minyono na siya. Kanang pagkikita sa iyang ex-boyfriend is wala man na siya problema. O wala na siya problema basta kay wala mga malisya nga mga hitabo nga anomalya.
0: Yes po.
1: So iya lang siyat-siyat okay na siguro na siya. Kaya bisan gani og muhalok ang iyang ex-boyfriend is wala lang tagani sa katungudan na kay nga naman na siya pamanhunon.
0: Mauman.
1: Unya karon ang mayon niyang buhaton na is sultian gina niya ang iyang kailang iyang pamanunon karon sa dili pa sa makasal kay basi mag-abot sa panahon masairan pa sa iyang pamanunon sa laing tao pamasairan kay wala may asa makumkum
0: maog yun
1: basi masulon pa siya unya sa panahon nga maabot.
0: Yan
1: yung nahula ba nga kung nahigugma siya may si iyang pamanunon karon unya ang iyang pamanunon mo'y mabinuang niya mabawaan niya. Kitan ka siya daw dili.
0: Maog yun. Diba wala na niya gina-una, Kuya Nonoy. What if sa iyaha na mahitabo, diba?
1: Sa iyaha, sakit po na sa iyang pamanhonon.
0: Tama yun. Iyako na iyang balihon ang sitwasyon ba? Ibutang gani iyaha nga posisyon sa iyang boyfriend, diba? Dili ba siya masakitan?
1: Oo.
0: Diba? Grabe nga pagluib iyang gibuhat, Kuya.
1: Oo, pagluib na siya. Oo, niya karon ang mas maayo gid ana. Kaya wala mga aso nga makumkong. Kaya mas mabot ang panahon niya sa lain tao pamanunggan siyang pamanhunon.
0: Yes.
1: Ang mas maayo ana yun, sumbong na lang na niya sa iyang bana. Mangayo siyang pasinsya nga ina na nakasalagi siya. Kung madawat siya, mas maayo.
0: Yes.
1: Pero dili madawat siya iyang pamanhunon, wala na siya yung mahimo.
0: Tama yun.
1: Wala na siya mahimo. Nga, ayaw na siya padayo na. Kaya nga naman, wala pa ganit mo makasal kami nuwang na siya. Kaya siya yung
0: tumpak na tumpak. So, para sa imo ha?
1: Sabi yung kaulaw ni anak nga impis nga kasiluno lang sila. Mahimo na tao nga nung wala na dayon ang kasal tungod kay siya mismo ang nakasala. O, siya mismo ang
0: maulawan. No? Siya rin ang butang sa iyong kagalingon sa iyong anak nga sitwasyon, Kuya Nonoy. Diba? Iyan ka nang dinuyuan.
1: Buwat ang dili mayo.
0: Kabalo naman siya sa posibleng kabalo na siya sa posibleng hantungan sa desisyon iyong gibuhat, Kuya. Pero gibuhat mang yapon niya. So para sa imo ha, Kuya Nonoy, kinahanglan nga iyang isulti siyang pamanhunon ang tanan nga hitabo. O kung dawaton siya, maayo. O kung dawaton manggalig pa sa iloon siya sa lalaki, dapat iyapong siguruhon siyang kagalingon nga dili na gud niya buhaton o truko, Kuya. Diba?
1: Ang akong paminaw na did you know sa akong paminaw depende kay ang sitwasyon sa matag laki is lahi man na may bisag bahay ang makasala na may laki ginya may gugma lang ya kung tungkol kay laki mm-hmm. ako ang gugma sa lalaki siya ha pero para sa kuwa is diri na nalinako siguro siya madawat pod
0: ay so para sa imo kung ikaw ang nasa posisyon sa ikpamanhunon kuya nunoy dili na nimo madawat
1: dili na po ako sa madawat kay mayang po na siya.
0: Oo, gid no, lisod na kaayo.
1: Tapos yung ingon karon. Nagmapasayro lang siyang bana. Sorry lang kay Sindira. Oo, sama karon. Og mapasayro na siya sa iyang bana. Sa iyang ingon karon yun nga. Pakitaon pa siya po niya ang iyang boyfriend. Kaya gusto niya po siya makikita ko yata.
0: Tama,
1: no. Di na gina siya mapugnan.
0: Tama,
1: lisod. Iya gina permiting mabuhat yun. Malumulikay.
0: Maugyod. Oh. Di tama, dili isa ka bulumulikay. O siya na mugod mismo ang gapangita, Kuya Nunoy. Munang lusog na kaayo na. O gusto pa sad, ang pagsalig sa lalaki, sa ang pagsalig sa pamanhunon sa iyaha, lisod na ka na ibalik, Kuya Nunoy.
1: Lisod
0: na ka isalig balik kung ingon ani ang hitabo.
1: Di nga kayo nang kanbitaw ka ng pitik ba, nga nanay guna nga mga hatok kami ito kag-inat kayo masing maputol na.
0: Maugyod.
1: Ikaw mismo nakahimo na kagsala sa imong pamanunon katimaan na sa daan.
0: Alright. So ingon ana lang iyang buhaton para sa imong kuya. Iyang itugan sa iyang pamanunon
1: kay ang mahadlok siya pag tagkataguan kay siguro gusto nga ipabarugan gina nga magkita sa mga katawan siguro nga makasalgit siya ng lakiya aron din siya maulawan pero mawara japon pag abot panahon right. Na nga mahibalaan sa iyang pamanhunon masamot yes. Ikaulaw dia
0: wala ra bagi tinuod dito imong ingon na wala tinuod to imong ingon niya wala asong
1: matangko pagita pagag ulaha pa igasto na iyang pamanhunon dia
0: ogit tinuoy ang lalaki kuya no imagine grabe nang pangandam grabe na ka excited ang feeling dili na mapugnan ang ending di ay iyahang pamanhunon nakikita pa di ay sa iyang ex-boyfriend na pay na itabo sa ilaha imagine that
1: lagmatag morning na iyang pamanhunon di ay
0: maugi
1: kayo nga magsiwala tapos sa kababae di ay nga nagbinuang naman di ay
0: mauman ang pagsalig ang alisod na kayo na ibalik kuya so kung galing man iyang itugan is iyang pamanhunon kung dawaton siya dapat magbag-ugid siya sincero iyang pagbago
1: kay og iya nang ipadayon mao ra po na wala gina siya asong nga makumkom ingon nga
0: limod
1: tama gina ang kabatoran
0: og kung usa pa sad kung napagud siya feeling atong iyang ex-boyfriend din kato na lang ihang ko anon nganong idamay pa mininiya ning isa ka lalaki in tawon di ba kung wala pa man siya naka move on atong lalaki nganong damayon pa mininiya ang iyang pamanhunon karon di ba
1: mao ra gina uban saka lilidian ang uban wala na boyfriend kay
0: tabuhan ang uban hindi na maapon-apon
1: hindi sa makapili yung isa ra kay duha on yun
0: mo man nagsalig siguro si Ma'am Sender pero para sa imuha kuya dapat itugan niya if ever kung mapasaylo sa maayo pero kung dili sa mapasaylo dawato na lang yun po niya
1: dawato lang yun
0: kasi may himo ana
1: iya man ang binuhatan, iya man ang sala.
0: Yes. Iyang atubangon ang mga konsekwensya sa iyang desisyon.
1: Kaya maulawan ana ang inyong pamilya gyud.
0: Mao man, di ba? Imagine. Siya ra po'y naguba sa iyang kagalingong dungog, kuya no.
1: Guba sa iyong kagalingong dungog. Ang importante yan, ang ayaw na tagwa-tagwa na. Isulti gina sa iyong pamanunon. Pangayo lang pa sa ilo kay basi
0: madawat
1: pa kanya.
0: Basi ni ay.
1: Madawat pa kanya kay nana nasip niya na yung kasal ka. Madawat magaling niya. Ayaw naging buhata ng...
0: Tama. Manuwi ka sa imong partner.
1: Matintal ka na. Bisa ko pa rin mag-ingon nga dili ka matintal. Matintal kay kaya. Nga nung sabay purpose lugar ka rin mo kung dili ka magpatintal. Nung sabay purpose mo nga nung makikita pa magkasiya ha. Kaya naman ingon lagi nga, dili ka matintal ano eh. Dili ka matintal. Kung unsa imong purpose nga nung nakikita ka siya.
0: Labi gid po ni nga ang mga temptasyon, ang mga pagtintal, naghan gina sila sa palibot. Kaya ano yan? Kuan mo gina, hunghung mo gina sa demonyo, no? Ang mga pagtintal sa palibot. Munang kung sincero siya nga gusto sa magbago, rin mga puso sa Ginoo. Kung willing lang gid siya nga dili na usbon tong iyahang gibuhat pa.
1: Isa gina siya sa didino, kini bitawang dili lang ko ringon nga ka ng panak ng anak nga kapatiway kita. Kailang bitawang tagsara ko tapos mo sulod sa simbahan pag bitaw. Dili ka ka tungo ko ng mga ibang hilya sa Ginoo nga mga balasahon na parte sa Ginoo.
0: Dili ta malamdagan.
1: Wala tayong hatlok sa Ginoo, okay? wala man ta kabalo kun say ginasisutan sa simbahan.
0: Mm-hmm. Kulang sa pag-iya ko ya.
1: Simbahan ka, naagi kay kahadlok sa Ginoo.
0: Yes. Dili ka makabuhat og ingon ani ka. Grabe nga mga go ano.
1: O imo na siyang imo na siyang i-guide da lidi diya ano. Anao na ni mo mga silang na ilalaki nga mo hangi sa imo niya na kay kauban ba. Maulaw man ka nga itaw gyang kay naamang kay kauban. Dayon ang katong imong ang katong lalaki pod maulaw pod siya dalaki imo kay naa kay kauban.
0: Yes.
1: Ginoo nga imong kauban ang Ginoo nga mahadlok ka permiti kay nganong gatan-aw sa imong binuhatan.
0: Makariha ko yan anoy. Alright. So katulang po imong ma-advise kang sender ko yan.
1: Oh, katulang sender og maing hapon sa imo diha. Oh, pwede makagreet DJ.
0: Yes naman, sige po, go ahead imo ang panahon eh, Kuya Nonoy.
1: Salamat og greet din ako mga friend no kang Gil Garcia maing hapon diha og kang Alinda Montesibio og kang Mary Villarin, kang Mikaela Romeo, kang Ilvira Granta, kang Chai Chai sa May Chison, o kang Tata Aguirre, kang Blackside, kang Maylina Vista, o kang Carol, Jessica Conog, o kang Kerimcia, John De Edgar, o kang Migo Jibar, kang James, o kang Jinjin Lagrosa, o kang Linlin de Valencia, o kang Kakay sa May Chison, o kang Lani Rimitar, may hapon, o kang Big Big Magubat, o kang uban siyang pamilya diya sa Will Manggubat may hapon o kana lang siguro Ridley o Morifis na yung song.
0: Yes po, sa ba nang song kuya?
1: Kasalanan by Menopause siguro ng kantana.
0: Kasalanan by Menopause. Ito na i-play karon daod-daod Kuya Nonoy, kanilang po.
1: Oo, kana lang.
0: Alright. Salamat sa pagdawag, kuya. Sa radyo, kaibigan.
1: Maoni, og ato. Salamat, og may hapon.
0: Alright. Salamat po. May habang kanimo di, Kuya Nonoy, from Paiten, Quezon, Bukidon. Makagala, standby lang sa Budiha, kadali ilang po. Balik lang si Lady Diana. Yan namin yung mga tambang magala kay magbarayin ta sa ito ang pag-isgot-isgot karun daw-daon.

Good makikin sa amin po muna kayo dyan. Mabalik pa si DJ karon daod-daod mga ganas para sa pagbadayon sa duwang pag-iskot. He's gone. O paghatag mga advice para kang sender karong hapon. So just keep on tuning mga ganas. Magbabalik po tayo only here. 98.5 Radyo Kaibigan, Maoni, o Aton Nia.

0: Alright, 4 minutes past 2 o'clock in the afternoon. It is still a squadron on the boss at Apulon Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. That was Kasalanan by Orion Pearl Mangagalan. So requested by our Kaigan, Nonay from Paitan, Gazon, Baginoy. Welcome back, mga palengga. I hope you're still listening. I hope you're still with me. O gabarayin tagaroon sa pag-iskot-hiskot sa atuang tambaganan, mga gala, sa kasulat. Coming from our letter sender nga nagpadala sa iyong sulatan po. Kaya na ito karoon hapon. We have another caller here on the phone. Si caller 960. Hello, maayong hapon.
1: Hello, mga hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Si Kuya Fudzy Bar, po ba ito?
1: Opo.
0: Magandang hapon. Kung sa iyo dyan, Kuya Fudzy Bar na nagkad sa may poblasyon, impasugong bukid nun. Kung sa mga ikag-alaga di DJ sa imo karon, Kuya Fudzy Bar.
1: Ipotry ko gani kang tambang Lady Diana. Di na ni makabot sa part 3 kay part 1 raburo ni
0: Mahalag part 1 raburo. Sige, ito na paminawa ni mong advice. Kuya Fudzy Bar, sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
1: Alang sa sender, may nga pong kanimodera kaya na minaw ka mangyid karon. And then, sa ko lang makatambang ni mo sender, ayaw na pag-uban-uban na ng imong kwan, ex.
0: Mm-hmm. Magligay na siya, kuya.
1: Ikaw mang good sender, dali ka matintal sa mupna kay gainom ka sa alak. Nakita ba yung alak?
0: Uy, tama.
1: Wala mo sa control sa una-una sa tao.
0: Tama. Sabi na mga na mahubog na sila, Kuya Fudzy Bar, no? Basta mga nang tao mahubog na mga galaw, sa'y mawala na gidna sa iyang hunahuna ang mga limitasyon sa iyang gagalingon. Kuman gani, dili nagkabalo sa iyang ginabuhan.
1: O gani, Lady Diana, bisan kung fix pa na ni mo sender, pero makainom ka na gani, gid mawala gilang.
0: Maogiyod.
1: Makontrol lang yung mga una sender.
0: Mm-hmm. So, mas maayo, Kuya Fudzy Bar, nga maglikay na lang gid siya. Oh, ani yung ex-boyfriend.
1: Nakay number niya, i-block na lang na.
0: Oho, tama. Oh, simple na kayo nagabutang, pero actually, magkatambang yun na mga gana, no, kanang pag-block. Bisan sa Facebook, o yung cellphone, or habang napita, ipang block na nawalaan na iniyong koneksyon. Duha, ma'am sender.
1: Oh, focus gud sa imong pamanunon. Kay, malaot ka man sa gidani kung mabalang ka ng imong pamanunon.
0: Oh, malaot siya. Pero para sa imo, Kuya Fudzy Bar, unsa man, itugan ba niya sa iyahang pamanhunon ang tanang nahitabo or dili na lang ba? Itago na lang ba ang tanan?
1: Ay, sako lang, Lady Diana, itog ang ilan niya. Itugan ka lang sa iyong pamanhunon, no? Ayaw na itago-tago.
0: Tama. Ginaingon nila, Kuya Fudzy Bar, nga walagi asong nga magkumkum. Diba, magawas o magawas na gudyahapon ang kamatuuran. Time is the ultimate truth teller, mga gana, no? Sa panakataas nga panahon yung mga itago-tago magawas sa sigit gihapon na.
1: O, kabalan ramang gina, Lady Diana, bisang kung maglimod yan yung tao, mabalan ramang gina sa kadugayan, Lady
0: yes.
1: Diana.
0: Yes! Mao nang para si mo agree ka sa advice ni Kuya Nonoy nga itukan na lang gid niya sa tinuoan sa dinod. Aha. Tama no. Kay mas sakit man gud pod Kuya Fudzy Bar, di ba nga kung itago man galing ni Sanders ang pamanhunon. Dabi kasal na sila puhon na sila pamilya. Niya aya pa rin may balan sa lalaki sa laing tao pag yod.
1: Yagin na Lady Diana.
0: Tama no. Imagine sakit ka ay na. Sakit ka na sa part sa lalaki.
1: Magkuhang ka, magsimba ka kada Domingo para nga makulang-kulangan ang imong kuhang.
0: Okay. Makulang-kulangan niyang zalaki. But at least, kanang magiyahan sa ba, di ba? Sa mga insaktong pagabuhaton. Kaya lahi ramanggit ba sa guidance ni Lord ang ito ang pangitaon, pangayuon, mga higala. Ang mga hiwi, matulid yun kung ang guidance na sa Ginoo ang ito ang pangayuon. Mm-hmm.
1: Moro na si Lady Diana kung yes. Makatamba kung Lady Diana taon kaya taon tama rin si Fudzy Bar nga di man gaon ni kabalo mo tamba.
0: Uy, kabalo, uy! Master, kaayo mo tamba. Sige, salamat kaayo Kuya Fudzy Bar sa ibang advice kang sender karon nga na minaw sa itong programa. Manimbaya ba si Kuya Fudzy Bar?
1: Manimbaya lang pa sa akin mga preno. Una sa lahat, salamat sa pagsabot ni Lady Diana.
0: Yes, po.
1: Sa iyo, pibigan tamang sinabot ni si Ben Karon. Mayroon nga pong kanatong karan. Naminitibayan ako parang si Miguloloy ng Kaitan, may pagpuminaw ka ni Magira Mingon. Salamat sa greeting. And then si Joy, and then si Annalyn Dalino, kaya naminaw ni Karon siya, o si Ashley, o si May Linda Distaw, si Atelier Cladis Mandeling, ang Apunog, o si Terence, si Edgar, si Mudlan, ang Kampuan Maramang, o si Migunon, o si Lodi Agsoy, and then si Elgin Lagnas, and then si Christine nga na ba rin si Real and Legacy sa Panalasalan Maramag may mga papuminaw kaninyo. Si Migo Rebecca di sa Alamid Lantapan til mga maglasang may mga papuminaw. Si Carol si Romeo Michael na di ay. Sana na lang nga praise kaman ako yung anli. Laras na lang sana ako Lady Diana kay napay magtambang karun sunod Lady Diana. And then mag-request na lang kung itong Lady Diana.
0: Alright, is it like a song kuya?
1: Wala lang ganang... Ikaw ang iibigin ko.
0: Ikaw ang iibigin ko. Sige, ito na i-play ka rin daod-daod, Kuya Fudge Bar. Kaya lang po.
1: O, kanarali ni Diana, salamat kayo sa makanunayan nga pagtumbag ang Fudge Bar nga pirmi na kapanukan sa pabulasan ni Basugo nga magaingon. Mayong nga po sa tananog. Dalay ko ng Diyos. Olay ka na po sa Nugbas sa radio, kaibigan. Mauni o ato ni.
0: Alright. Pero may gana si Kuya Fudge Bar na nagkad sa may poblasyon impasug o nga bukid noon. Nagatagpod sa iyang advice mga gana para kang sender ganong hapon. Ang mga tambag actually mga gana gausar ang direksyon no nga matod pa nila kinahanglan may balaan sa lalaki ang kamatuunan as soon as possible, di ba? May disod masod kaayo gini ma'am sender no? I mean imagine makatulog pa kaha ka? Kawalo kasi imong kagalingon niya nakagsayop nga nabuhat sa imong partner labi nang umaabot inyong kasal. Pero minti mo na magbagabag sa imuhang huna-huna, Ma'am Sander. Wala na po kay kalinaw. Kung pirmira po na imong dalhon tanan, so mas maayong imo nang mapagawas, matug-ani mo ang tanan-tanan sa imuhang partner. At dati laing magtatawag mga gala, 475. Hello, maayong hapon.
2: Hello, mayong hapon, Lady Diana.
0: Mayong hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si
0: Maylene
2: Barker ni
0: Dine
2: sa Barangay San Carlos.
0: Ay, Mamaylene! Mayong hapon, ganin mo riha from San Carlos, Valencia City, bagid nono. So, may kaalaga ni Lady Diana kang Mamaylene?
2: Tambag sa
0: kumay
2: lang ato,
0: Lady Diana. Alright. Aha, sige po. Dabagin naman may galang sa advice Mamaylene ng San Carlos, Valencia City. Go ahead po, imuhang panahon.
2: Ako po ay ka-dolti sa iya. Dino di sa inyong ni Padyo Barba na. Kaya na lang tumiya po yahang yahang ex?
0: Yahang ex, yes po, yahang ex-boyfriend.
2: Oo, kaya na lang niya kaya niniunon namang taas siya.
0: Oo, miniunon siya. Huwag ang nakasayop lang manggod kay dili lang man kausang sila nagkita duha. Mamurag, I don't know, kapila pa sila nagkita o true si ex-boyfriend no nga itago niya sa iyahang pamanhunon. Murag, ganahan po si Ma'am Sander siguro balik-balik o repeat aning sikreto. Kay kabalo man siya nga, ganang, hindi na, wala na kabalo iyang partner. So, kampantira siya sa iyang ginabuhat nga sayop, Ma'am Aileen.
2: Ay, yan na lang kung di kaya niyang ex. Tapos, istoryahan niya ang pamanunan. Kaya, usaw na lang, hindi na yan na ba, makumabalaan dito, makainun na noon po nga. Hindi man kayo kakasaligan.
0: Tama. So, makama...
2: kasal na dito sila niya. Nana, baby siya kasaligan. Ilaro, matumun niya. Iyang kasasal.
0: So, para si Muha, kinahanglan niya nga itugan po sa iyang partner. Mamaylin, oh, ang gawin. Iyang nabuhat.
2: Oo, oh, itugan niya. Tapos niya, natinikayan din niya. Hindi na siya magsibitan niya na ako. Kahit naubog sila, malinong sila na.
0: Oh, yan, God. Oh, yun, no? Nga, para asa pa man ang hubog-hubog bilang duhang. Ito yung pinang kaslunon na ni si Ma'am Sanders. So, dapat kabalusas ang kagalingon siyang mga limitasyon. Ang siya na po mismo, muli kay sa lalaki, nga kabalusa nga makasala silang duha, di ba? Dapat, dapat ihan ang putlon ang iyahang koneksyon atong tawhana. I-block niya sa Facebook, i-block ang number, dili na siya makikita pa utro atong tawhana.
2: Oh,
0: ganito kay...
2: Siya mismo,
0: bubay ba
2: siyang buhat
0: mo? Ngayon, nanayang dinahin. Oh, God. Tama, matod ba ni Kuya Noni kaganina, siya na mismo ang naguba siyang kagaliyong dungog, Mamaylin. Ngayon, sao na lang man buhon-buhon mabalaan ni sa iyang bana, nga ingon na iyang binuhatan. Diba? Sabay masturya sa mga tao sa iya, siya rin ko mismo nagbutang siyang kagalingon ana nga sitwasyon. Kaya haman ang dinuyuan. Ama ng mga, munay ka ng consequence sa iyahang mga aksyon ng ibang buhat.
2: Hindi kayo sa iya lang bana, may kasi paguro yung mga ugalan o mga kaliwat, may mong bangay mo nang bayanay mong ikuan niya. dili man dai nakasaligan kay
0: oh god
2: kumbang maglaing lalaki
0: tama isa kita pinaka concern ani no maguba gyud ang pagsalig sa iya nga bana sa iya mamahilin di ba lisod na kay itul-iron ug maguba na gyud ang pagsalig mga gala lisod na kay naibalik pa utro kay ang trauma manggod na sa lisod na kay nawalaon ang trauma mga ang kasakit lisod na kay nawalaon pa ko ingon labi nang ingon ani ang nabuhat ni Ma'am Sander no lisod kay nilimtan ang trauma grabe king trauma ani para sa lalaki.
2: Okay. Wala, pati nira ba yung isang pagdaghan ng nahimo ni Musak to ni Ayana, yan, nahibiyak na nausak.
0: Mm-hmm.
2: Ang sikiyak ni Mumbay.
0: Maumay. Maog yun. Pero para sa imo ha, mo to yung dapat buhaton, mamaylin, maglikay siya sa iyang ex-boyfriend o iyang isulti ang tanan-tanan sa iyang pamanhunon.
2: Kailangan
0: namin, ano siya sa iyang pamanhunon ba? Alright. What if, mamaylin, the moment ka iyang itugan ang tanan sa iyang pamanhunon, dabig dili na nun sa pakaslan sa lalaki?
2: Kung sa desisyon sa lalaki, nawato man niya, kaya man lang tinuyuan, sa patay na hibaw,
0: lalaki na ang gawin na yung ipuhan. Alright. Tama, good na. Lisod na po, ipamugos iyang kagalingon sa lalaki. Kung dili na good gusto sa lalaki sa iyaha, kayo mamugod na, di ba? Iyaha mo gunang nabuhat, di ba? Sa pasad, na naman sa insaktong panghuna-huna, kabalo naman sa unsay tama o unsay mali. Pero iyaha gi pang ibuhat, bisag kabalo sa nga masakitan, iyang partner kung mabalaan, di ba? Unang, if ever manggaling nga dili na sa dawaton pa sa iyang pamanhunon, then kinahanganan po dati mo dawaton iyang desisyon, Ma'am Sander.
2: Correct.
0: Mogit
2: na siya
0: libido
2: niya na.
0: Wala
2: lang
0: ako magkasakit kaya. Yes. Salamat kayo, Mamaylin Marter, na lugad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Malimbaya ba si Mamaylin? So,
2: malimbaya ko, Rizidayana.
0: Sige po. Gawa ahead mo ang panahon.
2: Malimbaya kay Tony Angelica Kulo, kay friend. Ngayon nga pong friend mo, nag-dusin siya sa kuwa, Rizidayana, mga...
0: Mm-hmm.
2: Kami
0: libi
2: Dayana,
0: kainahan
2: na siya
0: niyan. Lakaw ko mang... Wow! Kaya na sila, oy. Nga po na lang kanimo di, ha?
2: Nga po ni mo, friend. Ang buka ni Aiko, mga bata, na yun si... Mayaki pala pero na yun si... Kita, wag kita rin siya. At si Pikaila, si Carol, dahil si Pajibor, dahil di asin pasagong may hapon. Sa tala na lang alam ino, dahil mo request ba yung kulit siya na?
0: Yes, po, ang samat ay gusto, Mamaylin.
2: Mang Iwan.
0: Ano po?
2: Nang Iwan daw.
0: Nang Iwan? Kisa ba'y nagandaan ang Nang Iwan?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am, rin ako gusto. Ay, ako mga anak na nakawana na yung Libidayana.
0: Isa na ko nung singer di ha? Sa ano pangalan?
2: Ipatos lang ako, Libidayana.
0: Alright, sige, walang problema, Mamaylin. Kaya lang po.
2: Tumangan lang ako isa, Libidayana.
0: Alright, sige po. I-text lang, Mamaylin, balihog ha? Kaya lang po.
2: Ito lang, naririnig mo ba ako?
0: Ay, naririnig mo ba ako? Sige, ito lang i-play karun taod-taod. Alright, kaya lang po.
2: Salamat.
0: Alright. Salamat sa pagtawag. Basaradzo, kaibigan. Alright. Oh my God, that was once again Mamaylin Marter na nagad sa my San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Nagmuna tong last katawag ang matubag ni DJ Makagana. Pasensya ka ayahan. Napatay caller na brodili na makatubag si Lady Diana. May daghan paputag basahunon ng mga text message at mga comments sa Facebook Live, mga kaigan. Na pasensya ka ayaw po. Salamat sa pagsabot. 570. Ihapon na lang kanimo niha. Kaniunta, babae nga taken na. Labi naghapit na makasal. Maglikay unta sa ex. Ano man jud mo mga girls? Grabe, huwag po namang lahatin. Nagit po iban mga ganang amot po dun sa gasulod sa ilang muna-hunaan ano? Ganaganing kabalo silang nga kasulunod na sila. Happy na unta ilang relationship, wala na problema, smooth lang tanan. Nga nung makikita pa mang yun sa mga ex? Para asa po, di ba? Magunsa po mong duha. Anong magkita pa mo nga kamulang duha, di ba? Kabalo naman mo nga mag-inom-inom dayon. Nagay posibilidad yan, nagay mahitabo nga dili angay mahitabuan ha. Dili na namang good maglikay, di ba? ambot na lang yun. Pero dili tanan, ha? Dili po tanan. Damay-damay na niya. Huwag naman. Diba? Nanag-iuban. Diba? Di po na tumasabdan ilahang kanang thought process, mga galan. Noon sa gadagan sinang huna-una. Ano magkabuhat sila ingon-ani. Pero bisan po man, sa asa nga ang gulot ng awon sayop mangidsa, mga gala. Diba? Huwag dili na ito itolerate ang mga sayop na binuhatan. Sa atong nadungog ang mga advice kaginina, no? Saragit ang padulungan, ang direksyon sa ilang advice, mga gala. Dapat, Ma'am Sender, likayani mo yung ex-boyfriend, di ba? Paglikay ka, putla tarang koneksyon nga nasa inyo hang duha, mapag Facebook man yan, phone number man yan, or in person, ayun na bakikita sa iha palihog lang. Gamadig pa nila sa mga nagtambag kaganina na ikinahanglan isulti nimo sa imong partner ang tanan nga nahitabo kay kanang sinapod siya katungod po niya mabalaan ang tanan-tanan, Ma'am Sandra. Pero ay pagkayos na no, nag-expect siya grabe niyang dahom na kanang gaslono na mo o loyal mo sa usag-usan ang ending di ay nakay sekretong ginabuhat sa iyang likuran, Ma'am Sandra. Advice, my God, from wait, time mo. From 672. Biyay imong uyab, galuoy sa imong uyab. Daman, actually, ang victim ang gudari, mga gala, kaya ang lalaki yun ay, sorry, Ma'am Sender, ha? Hina, mas daluoy ko sa lalaki sa imong pamanhunon, actually. Pasensya na po, pero di ako ang akong kasing-kasing murag mo, duyog sa imuhang pamanhunon. Kaya siya magod ang luoy ani, blind kaayos siya sa tanang mga panghitabo. Wala siyang kaalam-alam, di ba? Ang iyang panguna-una lang yun nga. Hapit na inyong kasal, excited na siya nga maghiusa na mo, puhon-puhon. Kaya ending di ay, kanang na kay mga, kanang binuhatan, ang kinatago sa iyahan. Marid pa ni 672, biyai imong uyab. Oh, very, very direct to the point. Luoy sa imong uyab, dama man. Luoy magid ang lalaki, mga gala. Labi na gugmahan kang lalaki noon. Grabe ng preparation, grabe ng effort, ang gasto, grabe na dili basta-basta. Yung ending di ay iyahang pamanhunon, ang babae ay gabinuang pa, diba? Imagine. Luoy, tawan. 946, dili naging magkatubag si DJ Tawag, mga gala. Grabe kabaha atong callers kanong hapon. Sancho ka ayo, hindi na maakot na ni lady niya nagtubag, mga galag. Mahina ang kalabay. Ako ra isa deri, nagkakawala na pagkita kong tingong. Pero may naman, nagkamanag masahunon ng mga text message. Agad PM lady niya na para na ko imong angay buhaton kay biyaan ni mo imong uyab. Kay dili ikaw ang luoy ana na situation ko di ang imong uyab. Aha. Bunny 672 once again. Yaan na lang daw ko rin uyab. Siguro kini si 672 yung huna-huna siguro ani kay dili ka dili ni mo deserve ang kamaayo sa imuang pamanhunon. Dili ni mo deserve ang klase sa gugma nga ihatag sa imong pamanhunon. Kay dili man kakabalo mo rag dili kabalo makontento si Ma'am Sender, no? O gumaraga kumbaga pinaglalaroan lang niya ang feeling sa iyahang pamanhunon. Kung tinood pa ni siyang nahigugma sa iyong pamanhunon, dili na niya mabuhat iyang ipangbuhat pa, mga kaigan. Focus na ni siya sa ilang kasalpuhon. Kung anong nakabuhat naman sa ingunani, no? So, murag ma-question po nato kung unsagid kaha, kalahom, o katinuod iyang gugma ani iyang pamanhunon puhon. Ma'am Sender, klaruhan, i-assess na iyong kagalingon, Bek. Pangutan ay iyong kagalingon. Kung gugmahan, bagigka ang lalaki ng iyong pamanhunon, or masig dili po, di ba? Kung gugmahan kas iyahang, anong nabuhat man ni mo sa iyahang? Masig kung gugmahan pa man ikas ibang ex-boyfriend, dito na lang ka sa iyahang. Kaya i-let go na lang ni imong pamanhunon karon, dili kinahanglan imo pusang pasakitan, di ba? Kaya lang magka-move on pa ni siya, mabot pa ang isaktong babae para sa iyahang. Nag si tawag kanina ano yung mga violent ka reaction sa itong mga text message. Sa mga napagkababae, sorry pero murag kiata naman kay kaya. Ay, nako. Pero inahapot yung mga opinion, mga gala. Ilahan yung mga guan. Ilahan yung mga reaction. Sa ilang nadungog na story. From 886. Yes, ano dyan si Lady Diana. Madunggan na sad na mo ang among mabugnaw o manindot na tingog. Hininamingaw ako ang kahaponon, Lady Diana, kay naan naman ga BFF ga on board. Ay, salamat o may habang kinimo niya BFF. Angelica Lisuso, kunog na nagkad sa may Porok Noy Bito Gaya, Valencia City. Namiss na na ako imo ang tingog BFF. Ay, pagko ka paramdam sa imong programa kay Ayha pa. Nagkapalone imong guwapa nga BFF. Pero may biyadyo ko na minaw sa imong programa DJ. Dili ko mapulaan. Pag maminaw sa imong tingog, dili ko mapulaan sa imong programa BFF. Pero may ko magsunod-sunod sa imong programa matag hapon. Lunes to Venice, pero may ko gaatang sa imong programa. Grabe naman. Tagatanig loyalty award. Baby, mga grabe na magiging ang loyalty, mga gano'n. Sige lang, Ulandari BFF. Bago pa niundang ang Ulandari sa among asay, batugnaw diring dapita ng asay. May habang gani mo diha, ha? Salamat ka ay sa imo ang gaurus-urus na suporta para sa radyo, kaibigan o para sa programa ni Lady Diana. Ang guwapa nga BFF diyan nga side sa Purok Noybi to Gaya, Valencia City, Mam Angelica Alisuso Kuno. Salamat ang maghabag kanimo na BFF once again. Salamat sa imo pagsuporta sa atong programa. And from 394, my gabon, I'm Lady Diana. Pasyonot na lang always, gabaminaw na rin sa radyo, kaibigan from Joshua Tupas. You and I were meant to be. Teka na si Idol Maurice Bustamante sa Bilyeta. Pareha may ana niyang relihiyon. Iglesia ni Cristo from Joshua Dubas. May hapon kanimo diya kaya Joshua. Pagkumanin mo programa karon pag-amping always. Love ya karamo. Take care. Sana take care biya. Ni mo, dili kompleto akong adlaw kung dili magka-live si Joshua Dubas niya. Salamat! Dahig dara samtang naminaw sa mong programa, Lady Diana. Sikat naman ang dita na ni Basaw na guban. Lady Diana, nangita kong textmate. Nangita kong textmate akong mama di ay. Yahang numero 0965-526-8777. Once again, 0965-526-8777.

Maghabang lady diyan, napagreet na lang ko kang ate Kakay, ate Carol Angelica Cuno, si Varley Dunia. Nalma Maglasang, Mikayla Jean Calopez, salamat lady diyan na nagreet na lang ko kaya wala ko nag-apa sa sulat ni Sender DJ. Salamat po!

0: Podcast.
1: Salamat rin may habang kanina mo di Ma'am Annalyn from Poblacion ng Basugog nga Bukidnon. Bait ko lang si Annalyn Dalina o si Asli Larasalang sa tanahan kong friend, it's me, Javar. Mayang hapon. Thanks for greeting me, Gonolay, sa paitan. It's me, Javar. Pahabol kang Mylene Martyr. It's me, Fud Javar, ng Poblacion ng Basugog. Ang request nako ng iwan by this band ang ang nakabutan. Wala ilisa na lang nako kung ako na lang sana. My between is Kalante. Pahabol na lang Black Heart ng Mylene Martyr niya. Salamat mo, Mylene. Mayang hapon kanimo diya once again from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. At ito na ibalay ka ng taon doon. Ito mo ang request ko saan.

FM Maris, sulatan mo si Manda Zubilieta. For me, guwapa mo, nagdilit zud maayo magkita-kita og ex, samot nagmag-inom-inom pa, kay unang-una kabalo ka nga na kay tao nga na, na isa, na kay tao nga, ni asa sa imo, sender. Tama yun, no? Gani pa lang red flag man si Ma'am Sender. Sorry, Ma'am Sender, ha? Pero gana pa lang gani pagkita-kita ni mo sa imong ex, dili naman na di mo dapat buhaton. Knowing na anak kay karelasyon ka ron o kaslunon na pagid mo duha. Kasi pa sa dili lang mo inom, dili lang mo good ganang nakikita lang siya, nag-inom-inom sila. Huwag na pa'y nahitabo sa ilaha, mga galan. Dapat dili na nanimo buhaton kay naanay tawo o nag-asa nga nagtinarong ka sa imong kinabuhi, labi na nga kaslunon mong duha. Para na ko mura kulang iyang gugma sa iyang sa iyang mahimong bana pohon kay nganong magkita-kita pamanjud og ex, di ba? Imbis iya na unta iya let go kay kay makonsenso siya pero karon murag gakatintal naman pud siya mag-contact. Tama gyud no, murag lisod kini sa ligan amot lang. Sama pa sige ngon ni Kuya Nonoy kaganina. Kung siya daw kung ang lalaki ang pamanhuno ni Sander, murag maglisod to sagsalig-balig mga ganda. Imbis yan undang i-let go o yan ang walaon totally ilang koneksyon sa lalaki. Ngayon mo ragakatinta na po sa magkikita balik mga gala. So, murag, amot lang, basin yun po. Mano ba ni Mama Riz? Di ba nga murag kulang yun iyang gugma sa iyang pamanhunon? O basin, mas mulabaw pa iyang gugma sa iyang ex-boyfriend kaysa sa iyang pamanhunon po. O kung ingon ana mang galing, i-let go na lang na imong pamanhunon, Ma'am Sender. O yung murag luoy mang good ka ayon. Isod ka ayon nga imong gugma di ay mas labaw pa. I mean ang mas labaw pa imong gugma sa imong ex kaysa sa imong present karon. Nandito na lang ka sa imong ex kay masakitan ra na imong present, Ma'am Sender. Sender, pangutan na og tarong imong self kay luoy imong pamanhunon, Sender, from Ate Maris ng Old Kibangay. Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Tama yun. Pangutanad imong kagalingon, Ma'am Sender, Bing. Matansi-baransiya doon imong kasing-kasing liha. O sa bagyo mas labaw sa ilahang duha. If ever mang good, kung imong ma-realize nga mas gugmahan pag ginaig ka sa imong ex kaysa sa imong panhunon, then kung anak mang galing, then anang i-let go na lang ni imong panhunon, di ba? Sa maninawon o sa respectful nga pamaagi kay. Para dili na lang po siya mag-asa sa imuha, di ba? Kay lisod ka ay nang grabe niyang expectation. Grabe na niyang grabe na niyang salig sa imuha, di ba? Labi na nga kasalunod mong duha. Ngayon, anak, di ay ang imong binuhatan. So, pangitan na imong kagalingon, Ma'am Sender, please. Gagiya o glamdag sa kahitasan sa Ginoo para maglahan ka sa imong mga panghuna-huna niya. Salamat ha, from Mama Marie, sulatan Bustamante sa Bilyata ng Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Gala time check, it's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa Kapunon. Magkaroon standby lang sa mga side, mga gala, kibabalik pa si DJ karon taon-taon para sa paghatag og tambag. Pa-finale ka tambag para kang Sunday. While waiting, mamina po tasin yung ipang-request ng mga awit. Susun lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: 98.5.
1: Ah, yes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
2: Ako rin, si Nanay Ima.
1: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong igibak, kay manood kayo kong kamot ba, kung likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o igibak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog pong ikabok ako na inom.
1: Okay, kana imong ibati, kana imong ibati na isimong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkakulong.
2: Oh, manyong kayo, Pastor.
1: Oh.
2: Manyong radyo nga. Ngayong galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ni Brisson. Salamat po sa inyo. Kapag uli nito niya, Pastor. Di ka mawag. Di palitan nga ako ni Jimak. Ano nga rin siya? Ako ganyan. Sakit nga sa ito. Banyo kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
2: Pag inyo ko, Pastor, mga upat tabog siguro ito nainom na ako. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Nga di nagalig usahay magkapanghapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Tanay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nga muna ang gibati, kanang di ka katulog?
2: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, kaya tagalanaw mong ko na, likuha mong ko na, Pastor, sa kumong unang bata.
1: Ah, okay, okay.
2: Oh, lalako rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
2: Salamat. Kaya ko sa Ginoo o God nga pagkainom na ko, Pastor. Please, tagpila ko na. Please, ko magtigod ko. Balik ko ko, anak. Dami ko kayo kong tulog.
1: Okay.
2: Kaysa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kapatan. Pag-inom na ko, anak bigimak.
1: Okay, salamat kay Inay. Salamat kay Inay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga di-blend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Shire Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jesse, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Tayo, Jesse. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.

0: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 ko day 5 na po sa kapunan mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets sa tanan. Nagkatamay paghapon sa Facebook Live. Welcome back. Salamat po sa inyong lahat. Nawari mga comments ko na nabasa dari sa babawag na pet. Pasensya sa mga comments na nalagtawa ni Lady Diana ha. Kaubay-ubay ang ito ang basahunod mga gali o nasort sa time si DJs. At alam po huwag mga kaigan na salamat kayo. Huwag ang palayang takaroon sa atang finale ng tambag para kay sender, letter sender na nagpadala sa iyang sulat sa atong programa. Sumam sender, maayang hapon kanimo diya o ginaot pa nga naminaw ka sa atuang programa karoon. Una, salamat sa imong kaisog sa pagsulti sa imong storya, Ma'am Sender. Dili nato ikalimod nga nagkasala ka sa imong fiancé kay kabalumang gang nga sayop ang inyong gibuhat sa imong ex. Pero Ma'am Sender, ang importante karon na nagkamata ka sa imong konsensya ug gipili nimo nga undangon ang inyong relasyon sa imong ex. Giblock nimo imong ex ug gipili nimo si Bryle ug ang inyong umaabot nga kasal. Pero ang desisyon, Ma'am Sender, kinahanglan nimong panindigan. Pero na ako'y pangutana pala sa imuha. Gusto ba gitimo pakaslan si Bryle? O gusto lang nimo gamiton ang kaminyoon aron makalimot sa imong ex? Kaya ang kaminyoon, Ma'am Sender, usa ka dakong saad. O kinahanglan nga andam ang imong kasing-kasing ni ini. Ayaw usab pag huna-huna nga tungod kay sige ni mong huna-hunaon imong ex, kinahanglan ni mo sang kontakon pag usab. Usahay ang handumanan, dili pasabot nga usa ka tawo ang inatong balikan, Ma'am Sender. Huwag ayaw yod sag kontaka, palihog lang. Kabulo na kadaan nga kung asa mo padulong, kung ablihan ni mo pag usab ang portahan para sa iyaha. Akay sayop nga nabuhat, pero ayaw tuguti nga ang usa ka sayop mahimong sunod-sunod nga sayop, Ma'am Sender. Gamita kini isip leksyon og pahimangno. O kini ang asa ka verse para kanimo. And 2 Corinthians 5:17, busa kung adunay anaa kang Kristo, siya bag-ong kibinuhat. Ang daang mga butang na ngagina, ug tan-awa ang tanan na himong bag-o. Ang imong kagahapon, dili na nimo mausab, Ma'am Sender. Pero ang imong kaugmaon, mahimo pa nimong ampingan. Kung tinuod nga si Brad, ayaw na pagbilin og portahan para sa imong ex. Di kayi ang mga sitwasyon nga magkapahuyang sa imong desisyon o paningkamuting nga mahimong matinud-anon sa tao nga imong kauban sa pagtukod sa imong kaugmaon. Kaya ang tinuod nga gugma, dili lang makita sa atong gibati. Kundili sa magbutang nga andam natong biyaan, aron dili nato masakitan ang tao nga atong gipili. Ora, Ma'am Sender, mahimo na nimo ang unang lakang, ibiya ka. Karon barugi ang imong desisyon. Iampo nga tagan ka ni Lord og kusog, kalinaw og limpyo nga kasing-kasing aron makasulod ka sa imong kaminyoon nga dili gap ka, dili gagunit sa imong kagahapon. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga naghatag sa ilang mga tambag through call, through text and comment, through Facebook Live. Daghan kaayong salamat po sa iling tanan mga kaigan. Tanan ang iuban ka na ito karon sa pagsugod ng sa pagtapos. Maraming salamat po sa iling dahan. Huwag maanabot po hon, mag-uban o bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sangal na lamang sa kinitbukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, matututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. Sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maying hapon ka natong tanan, and to God God be the glory. Yeah!
1: numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
0: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
4: Yes, Igan, kinsa ni og tagaasa?
5: Nini ko.
4: Yes, Igan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor dan nagcomplicated akong sakit.
4: Okay.
5: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
4: Padayon Igan nini, padayon.
5: Tungod gigamit ang Digimax pastor dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pastor Lan, kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga pili gahi na kaayok iginhawa niya. Gag-ingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan. Pastor Lan, nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluhi sa Ginoo tungod sa kaluhi sa Ginoo. Pastor Lan, bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminawan ako mura naginhuga ng ka ang bigimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot insaon akong banag san publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bigimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bakot ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
4: Okay Igan, pila ka? Okay
5: dan ano ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog ug ginabuhi na ako.
4: Igan nini.
5: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako mohunong minsat ni apan ning kinabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo sa pagkasakit ug malapi ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimbro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipa-testimony, ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
4: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
5: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hinta
4: okay.
5: Mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
4: Okay.
5: Kuwanilit ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako na lang nabilin sa, din eh, o niya, tulad ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya, naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo pastor dan.
4: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
0: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kayo kung nahuman sa akong mga papeles, kapoy kayo balik-balik.
2: Kabalo ka. Dili na dapat naingon, ana. Pwede na nimo i-report.
1: Di ay, nga naman.
2: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, o mapamalinaw ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap na proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
2: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
2: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report ta. Ayun.
3: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: 1000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: akin. The best songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ugni.

0: RRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
1: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na ginaayo!
8: Naapari ay na!
3: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 1000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: the best hit songs of Radyo Kaibigan.
3: Mauni, atop ni
0: Radyo Kaibigan.

XRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.3

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod yung naghubog ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis, Pastor.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw, ang sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog
4: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen.
5: Pastor.
4: Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong diayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot mo?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualan na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatot sa imong lugnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
17: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
16: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
17: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
16: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalabot sa trapiko.
17: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
16: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
18: kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana, ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format, outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: May buntag. Pala ilalang ga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
10: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
9: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
10: Nakuma.
9: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
10: Nadaan sa computer.
9: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
10: Oo.
9: So, sa dahil na itabo?
10: Nag-inom na ko Big Mac. Naulian to.
9: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
10: Pulo kaadlaw.
9: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
10: Oo.
9: So, likay nagdulag computer?
10: Dili na.
9: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
10: Salamat, Pastor.
9: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
11: Lo, nganong kataki ang kaman?
6: Sakta kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
14: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
15: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
16: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: In 2000 Ako'y kaibigan mo Lagi kasama mo Ako ang kaibigan mo Di mawawala sa The best hit songs of Radio Kaibigan
1: Mauni at Ugni

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Whoa, whoa. 98.5

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yung ka BG Max eh.
2: Yes, Dugayra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama papa.
1: Muna yung kanina nga ang BG Max ayon sa tanungan si mo anak. Sinita po.
2: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang madok pa ka. So dan yang dalungan og tubig tapos lihon din ako mama nga advice nito niya nga butangan lagi BG Max igapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din ton, ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gnana. Kay ito pa. Oh, mura pa. Ikas, is, kato, mga taod-taod po to kayo. Baho naman to sa iyan dalungan. Tapos, wala gito, BG Max, sarag yun kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Mm. Kausal din yung uban?
2: Oo, kausal lang.
1: Sa
2: kaikwa, kung bana na. Oo, akong bana na ito. Ganyan. Mawiya po ito niya. Nailikamon siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw kami siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpait po ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Ayun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na isakit. Pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala kayo yung lupon dito ba?
2: Wala na.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pakabunggag inyong selebrasyon. Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra! Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya. Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, matanghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo at o? Kinsay akong matuulan.
9: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services, alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Ayes sa palyog pa ila o gatagasa?
3: Sala purok tris ni Pastor.
2: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
3: Purok tris, Barubo, petisyonan.
2: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan palihog?
3: Judith Ligardi, Pastor.
2: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
3: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor. Pinagi sa Digimax na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init. O niya, wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdumang kung ano pa ko'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
2: Okay, so okay na siya ang bata. Dakoon na ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun na ininit.
3: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, na ligamit ang Digimax na makaayo sa pato sa bata.
2: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
3: Salamat, Pastor.
2: Igan Judith.
4: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.

0: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
1: Happy anniversary!
2: I love you! So beautiful!
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni, Adobni.

DXRK Radyo Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.

0: ating kapanaminan sa uban. Mga revelasyon na maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: tayo gabi 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City Bukidnon.
1: Sa kaga.
0: Tayo gabi usab diha sa hapon. 104.9 Radyo, kaibigan Sorala South Cotabato.
1: Claro pa.
0: Ingat man diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan nga mga nakahook up sa tagsa ka radio sets. Mayong gabi kaninyong tanan. Anihan sa bang inyong DJ Aya, makigbanumban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelation sa kagahapon.
1: Muragad law.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ning atong si Biyahanan.
1: Bisag gabi.
0: Ang atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo.
1: Ina.
0: Station General Manager, Sir RJ Danggalyo.
1: Sakas.
0: Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr.
1: Tingkasing.
0: Finance Manager, Ma'am Bernadeth Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute.
1: Sa kagabiyon.
0: Technical Consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo. Station Technical Staff. Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho.
1: Bahaya.
0: Transmitter Technician, Sir June Tingkang.
1: Murag hangin sa
0: 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia.
1: Kaumahan.
0: Mayong gabi kaniyong tanan sa ato mga diehard listeners, avid listeners, sa ato mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ato mga OFW.

gabi usab niya kang Mayor Amy Galario, ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, pagingon man kang spokesperson Sir Jose June Galario. Sa atong korpo sa mga kapulisan, sa atong DILG, Bureau of Fire Protection, sa nagkalain-laing ahensya dinhi sa probinsya sa Bukidnon, maayong gabi ka ninyong tanan. Kumusta ang inyong panahon-pahon? Tama diya sa gawas?

Ipon. Go! Nanay, si tatay, si ate, si kuya, si auntie, o si uncle. Kumusta naman diha? Napanihapon na ba ang tanan? Or nag-ready na ba sa panihapon? Kabukiran. Ayaw ka magkalimot na kini nga programa ang ipalayuhan kini sa VGMAX Plus Herbal Capsule, pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o gingon man ang Uno Quick Hub, o ang Abspi, Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Ngayong gabi.

atong mga drivers, bus drivers, wheel drivers, motorcycle drivers, baw-baw drivers, sa tanan nga mga drivers, sa pampublikong sakyanan o pribadong sakyanan, amping mo kanunay o ampo kanunay. Nahinay lang sa pag-drive. Kay, grabe na kayo mga aksidente nga nahitabo sa atong kadalanan karong panahuna. Sa pista, imong total, maabot raman gyud sa atong pag-aadtuan. Hinay-hinay, basta kanunay. Maoy mo sangko. Sa dili pa kita mapatayon sa atong programa karong gabi una, aliya una ang unang awit alang kaninyo.

0: gala.
1: Balik tayo sa ating pag-uban, diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Musta diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Danggal, yung tibok pamilya. Pag-ingon man sa itong mga listeners.

0: ipahibalo ang tanang miyembro o plantadores sa ABS-P o ABS FMPC nga ang atong joint annual general membership assembly meeting ipahigayon karong umaabot October 18, 2026 adlaw Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat. O gikan kini sa ABS-P office.
1: Tingog nga haya.
0: Ipaibalo na rin ang tanang miyembro sa plantadores sa ABS-P o ABS-FMPC na ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umaabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Ngayong gabi diya kang Sir Pablo Ganas ang naghatod nining minsahin sa to ang sibyahanan. So atong mga miyembro sa ABS-P, ayaw ka mong kalimot nga aduna kamoy assembly meeting ang October 18, 2026 adlong Domingo sa may alas 8:30 sa buntag.

sa bulsa para sa inyong tibuok pamilya. Chicken inasal. Mayang gabi usap diha sa kang Ma'am May Lansaw Daniola. Good evening DJ Aya. Good evening po diha ma'am. O yun man diha kang Sir Bong Elio. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko. Love you sweetheart at magandang gabi. Sweet naman. Sa kabukiran. Ito mga kaibigan, mga igan, gusto magpadangat sa ilang mga mensahe, sa ilang mga requested song. Kaya ninyong ipadangat din sa itong Sibyohana. Mag-usap gatong adunay mga kasinatian, kinabuhi, kasakit man o galipay, kalampusan man o kapakyasan. Pwede ka na kaya ninyong ipadangat din sa Sibyohana sa 98.5 Radyo Kaibigan, labi na sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Pwede ninyong ipadala, ipadangat sa number 0916-1656-137 para madawat diretsyo ni DJ Aya ang inyohang mga kasinatian, mga taga na tuog pagtagad. Sabay ba yun? At ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Garoma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O kaha, dere sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Diha usab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5 Public Market. Diha sa May Food Court. Imong kataw. O sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Mayong gabi diha sa Double D House. Nabi na diha kang Sir Henry o kang Brother Bernel. Kumusta mong tanan diha? And hello, sab diha kang Che Che.

0: Kagabi usap kang Egan Hill. Huwag sa iyang tibuok pamilya na sa Kantapan.
1: Sa kahapon nga malinawon.
0: Ngayong gabi kang Pastor Yuni Nuyan. Huwag kang Pastor Anes.
1: Padungog na po.
0: Kumusta ang iyong panahon-pahon?
1: Ang imong ni.
0: Huwag ingon man diha, ngayong gabi usap.

0: nanay Felisa Tanudra de Asaporok 6A. Sa mga daming family.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: O, ingon mo diha kang ano.

Bing and Vinice de los Reyes de Asalungsod sa Pangantukan. Marjolyn Villasorda, kang Virgil Estrado, Gina Parado, kang Nanette Robles Sobrado. Kumusta mong tanan diha? Mayang pagpaminaw, mayang panahon pahon. Mayang gabi usab diha sa mga maring. Marites August Sahilan Makite. Kumusta mo diha? Kang Bridget Murillo Hamon. Og kang Hazel Hamon Tuazon. Ang Marilyn Monterdi, get well soon diha.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Paliog pala ila o gatagasa.
2: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Ah, yes, Nanay Bakudyo, paliog unsa may atong pasalamatan sa Dios?
2: Magkuan to magtestimony ko bayon sa BGMax Pastor.
1: Ah, sige padayon nay, padayon.
2: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa BGMax nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Oy, okay.
2: Tapos nalampasan ako ang 14 days wala gid ko symptomatic ako.
1: Uh-oh.
2: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat yung kukuan, bijimak, Pastor.
1: Okay. So okay ka na karun ay?
2: Pastor?
1: Oh, so okay ka na karun?
2: Oo, okay ko, pero nalang lang yapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
1: Okay. So...
2: Nag-continuous lang yapong ko inong bijimak, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksipol na ako ang 14 days na wala ko'y gibati.
1: So asa ka ato gi-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka ato, or na-arap?
2: Wala, nara ko sa balay. Wala ko dalha, nara ko sa balay.
1: Okay. So, karon, okay ka na karon.
2: Gawas. Okay na ko, okay. Pero dalho lang yapon ko hospital kay magpakuan ko kanang bayon sa akong kidney na sa akong ati manon.
1: Ah, sige, nay. Padayon inom sa atong VGMax kay dako po nagkatabang para sa...
2: Continuous ko ba yes. Inom sa VGMax.
1: Okay. Sige, salamat, nay. Salamat.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
8: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
11: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
10: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
11: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
10: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
11: Husto na! Undangin na! Paglikay sa ginadiling droga!
10: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: So akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: The best songs on the radio.

0: Ito sa itong programa
1: sa Kaga.
0: Sa 98.5 Radyo, kaibigan. Kahapon. Ang programa ang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Claro pa.
0: At ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, mapalitya sa lungsod sa Kalilangan, diha sa Madayag Store. Ingon man diha sa Butika Kalilang.
1: Ang imong katawa.
0: Pailago Store diha sa West Poblacion. Sa lungsod sa Pangantukan, mapalit usab diha sa Easy Cure Pharmacy.
1: Bisag gabi.
0: O diha usab sa 90.7 Yellow Line FM. Bago building, second floor, Maharlika Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon.
1: Kasing-kasing.
0: Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy. Ingon man diha sa UC

ingon man ang Bayusa, mapalit diha sa 96.5 Big Light FM. Taala mang diha si Pastor Eli Tinaco. Mag-usap diha sa Bims Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Og sa Ralph's Merchandise. Sa Maramag, of course, diha sa Kaibigan Center. Sol number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Og diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan, North.

sa Purok 5 Public Market sa may food court. Sa Wow Stores diha sa ECC Pharmacy. Kapalit diha ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Caps.

0: gamit na ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay ang benepisyo sa ato ang lawas, maayo kaayo. Labi na kini makahatag og suporta sa kinatibuk ang nutrisyon. Sa kini ka plant-based vitamins and minerals, makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. Og usab rich in antioxidants. Maayo usab kaayo sa ato ang immune system. Tungod kay ang mga veggie o herbal blends kasagara na ay vitamin C, D3 o zinc o uban pa nga makatabang pagpalig-on sa resistensya sa atoang lawas. Walay pili, bata. O usab, maayo usab sa atong energy o metabolism. Tigulang. Tungod kay ang B vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production sa ang lawas. Daghan kita mga testimonies kadto mga nakasulay na gamit ining VG Max Plus nga matud pa nila mas nabati nila ang energy human sila nakainom ni ini. Of course kay nakahatag man kini og dugang enerhiya sa tuang lawas. Maayo usab sa tong digestive health tungod kay naay fiber og nutrients nga nakasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Imong katawa. Uban gani niyo nakaingon after sila nagamit aning VG Max nga mas nag-improve ang ilahang digestion ug ang ilahang bowel movement. So ang uban usab maayo sab kini convenient para sa mga dili ganahan mukaon og gulay. Irang lunokon, maayo pa sa kung magbiyahe-biyahe ta, mag-travel. Naatay caller gikan kang 643 maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, Bisaya.
0: Yes, maayong gabi eh.
1: Ikaw man bala, Bisaya?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Eh, una-una, salamat sa pagtugtog. May Bisaya. Ako kang daya kang gabi eh. Pangiti. Hindi daya na. Si Insan Salana. Si Jandel Samula. Si Nalim sa Impasubong. Si Sige Angdana. Si Kapay. Tinong Maglasa. Si Realili Gaspi. Kauban siyang banana. Si Angelica Pono, si Ken Calupi, si Scarlett Tumapias, si Terencia John Lee, Iga Meredith, si Teledesma, si Nandanda, si Mariano, si Kagawad Pagibar, si Amy Kaila, Mayrin Bista, si Francisco Tawao, si Dante Balbao, si Blackheart, si Matanami, Dua Kalindi, o glaras na lang tanan. O si Fahabol kang tangko sa kolonya o kang Lactan Bisa sa Nando. Nalang,
0: Yaya. Okay, Ma'am Carol. Can you
1: make the song?
0: Yes, on sang a song.
1: Iniibig kita.
0: Okay.
1: Okay, nalang, Gigi Aya. Maling gabi, salamat sa pagtubag. Radio, kaibigan. Mauni at uni. Bye-bye, Gigi Aya. Amping.
0: Amping, bye-bye. Salamat, Ma'am Carol. Ma'am Carol sa Impalambung, Malaybalay City. Ito ang suking tigpaminaw. Maayong gabi, usab diha kang Igan G. Lord Gersalia Rosalinda. Good evening, DJ Anya. Shoutout ko sa tanan na minaw sa imong programa. Pwede ko mo-request og song. Wala man sa'yo ang lahat o mas mahal na kita ngayon. Para DJ Aya, watching from Hinguog City. Mayang gabi sa mga taga-Hinguog. Mayang gabi sa diha kang Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ Aya. I always watching. Pwede kong mo-request song, It Might Be You by Stephen Bishop. Thank you so much. God bless your program. Thank you kayo, Ma'am Rosalina Mariano Pante. Listening and watching from Dabung Dabung Mailag. Atong mga diehard listener. Kamusta mong tanan diha?

Once again, ayaw ka mong kalimot sa itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, kapalit niya sa ito ang Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O kaha, there is a DXRK Radio Kaibigan.

0: Perimeter Building Agro Commercial Complex ug sa lungsod sa Kadingilan.
1: Muraga
0: sa may Purok 5 Public Market.
1: Adlaw.
0: Kung mga kaigsuonan nato nga gustong mag-dealer, pwede ka mong mabisita diha sa mga Kaibigan Center na atong gimension sa unahan.
1: Sa kasing-kasing.
0: Ogusab, ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer ang sikrito sa mga mag-uuma.
1: Tingog nga haya.
0: Mao ka na yung sikrito para daghan ang inyong mga ani o abunda ang inyong harvest. Dili mo ma-disappoint sa inyong mga gitanong na mag-expect kita biyang mag-uumano, mag-expect betag daghang ani sa ting anina. So, ma-disappoint kita kung gamay ra nga to ang harvest. So, para ta dili ma-disappoint o

0: 98.5.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina Lahotado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
2: 26,
1: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Alam ko siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahuran ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Max, ito kabuo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Kihaplas sa samad.
1: Glory to
3: God. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: O si Atoy Gana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
1: Ano-kano ka na ako, Pastor?
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya ngagi kung ano?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
5: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibok kawani ning sibihan ng 98.5 Radyo Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni ining imong programang ang Revelasyon sa kagahapon.

kita kami pag-usap sa akong kanhing hinigugma sa high school, DJ Aya. Niadtong panahuna. Nabalik ang among kanhing relasyon. Apan tuig 1995. Wala akong matiwas ang akong pag-eskwela. Tungod sa among sitwasyon. Nagkalagyo kami, DJ Aya. Wala na'y komunikasyon. Naka-apply ako ng trabaho sa usa sa mga mall. Sa usa-usab sa mga syudad sa probinsya sa Bukidnon. Dito ko nakaila. Ang usa ka binuhan. Porsigido gayod kaayo. Muslim, DJ Aya. Dili man sad sa pag-unsa, DJ. Makaingon ko sa akong kaagalingon. Ngayon suraan o sab ako. Naghana na ninguha ang rika na ako. Paniad tong panahuna. Kuha ang akong pagkababae. Sa bago ko lang nakaila. Hangtod nga nabuntis ako, DJ Aya. Sa akong kahadlok, sa akong mga ginikanan. Akong gipangatubang. Akong hinigugma ni Atong Tungura. Sa mubo nga panahon nga kami nagkaila, nagkarelasyon. Ako man usab nakita. Nga tinud-an nay siya ang rika nako. Hangtod iya akong gidala ngadto sa iyang pamilya. Sa Kalilangan, Bukidnon.

dagi kinagkaana mo kada ko ang akong tiyan, DJ Aya. Undang ako sa trabaho. Dito na kami manimuyo sa Kalilangan, Bukidnon. Kayo-kayo ka na ako ang iyong mga igsuon o ginikanan. Apan ang ako ng bana ni ato panahuna. O ako masayod. Aduna day tinaguan ng batasan, DJ. Tug duha ang among anak. Pagpanganak ko sa ikaduha, DJ Ayo. Dito nagsugod ang akong kalbaryo.

Tuig 2018. Nakadesisyon kami. Mupirmi na lang sa Pilipinas. Tuwag kay aduna naman usab kami na pundar. Yuta o mga gamit, DJ Aya. Bisan pa man sa kadaghan ng mga pagsulay ng among nagian. Pagkatong tanan, among nalampasan, DJ Aya.

pagkakaroon DJ, daggo na ang among mga anak. Ang akong mga anak sa pikas. Wala ko na sila na reach out. Wala na usab ako na sayod kung unsa ang ilang kahimtang. Sayod ako DJ Aya. Okay ra gid kaayo sila dito sa ilang lula. Isip usa ka inahan DJ. Sakit man sa akong kasing-kasing. Malayo sa akong mga anak. Pan maokin niya ang akong sitwasyon. Sa pagkakaroon na sayod ko, ilisod na usab makaduol ngadto kanila.

FM gidi ay ni ini ang kinabuhi DJ Aya. Dunay mga rason. Dunay mga hinungdan. Ang anong nahitabo kadto? Wala akong mag-expect. Kami gidi ay ang magkadayon sa akong first love, DJ Aya. Sa pagkakaroon, malipayon kami na ni Muyo din isalang kataon, Mangantukan, Bukidnon. Salamat sa imong programa, DJ. Ipadahangat ko kining akong kasinatian. Dili na lamang ako kuto. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon. Imong suking tigpaminaw. Rose, sa lang kataon, Pangantukan, Bukidnon.

baligtad sa tampag panag-uban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa atong programang Revelasyon sa Kagahapon. Kaya nga programa hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Claro pa karon. Ingon man ang Romex o Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang gabi usap diha sa Yuno Quick House Chicken Inasal. Mura. Kamo kalimo tatangatangin ninyo ang ilahang soft opening karong September 28, 2026 diha sa Servigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Na gidumalag ipanagiyahan ni Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yerin Incabo. Bisag gabi na Yuno Quick Hub. Sa kasing-kasing sa kagabiyon. Og usab ang buhatan sa ABSPI. Pahibalong ang tanang miyembro o plantadores sa ABSPI o ABS FMPC ngang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umaabot October 18, 2026 adlawng Domingo sa Quezon Civic Arena Libertad Quezon Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat. Once again, gipahibalo ang tanang miyembro o plantadores sa ABS-P o ABS FMPC nga ang atong Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umaabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena Libertad Quezon Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat. May gabi once again diha kang Sir Pablo.

0: Valens at nasa Pikas Lawak. Yeah, yeah.
1: Sa Kabukiran. The best songs on the radio. Ako.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa kanin ni Palayog?
2: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa dalungan na murang kuwat nito sa saman.
1: Okay.
2: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kaptura na tabangan yun o gamilagro ang mga kundalongan na sige nagbalik-balik ang
1: okay.
2: Sakit.
1: Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mo sakit si mong dalungan.
2: So gunta to atong kwan pastor ha, February 17.
1: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan.
2: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
1: sige.
2: Mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
1: Okay. Okay, Igan Sam, salamat kay Igan Sam sa pagtawag. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, pastor. O God bless you all.
1: Yes, og yes, salamat. O labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
7: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Tugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
11: Kabalo ka. Dili na dapat naingon, ana. Pwede na nimo i-report.
10: Di ay, nga naman.
11: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, umapasayon. Pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay, kurap.

0: Ang lagpas-pas, klaro o walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon o responsableng moalagad sa katawhan.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego blend jelly paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: The best songs on the radio.

0: naman kita igong oras para ipatayin pa nato atong programa karong gabi una.
1: Sa kagahapon.
0: Kaya salamat sa mga nag-hook up sa itong tagsa-tagsa ka radio set.
1: Klaro pa karon.
0: Salamat usab sa itong mga listeners diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surana South Cotabato. Ang man diha sa Radio Kaibigan sa Tindingan Misamis Oriental.
1: Katawa. Muragad lang.
0: Sa itong mga listeners, sa itong mga texters, sa itong mga viewers, maraming salamat sa iyong makanunayong pagsubaybay
1: sa
0: tanang programa sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Sign in to sign off.
1: Sa kagabiyon.
0: Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahana. Sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa akong mga kaubanan, dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. Sir ni Ruby Milicio. Sir Noel Cagol. And of course, Sir Engineer Romy Chan.

gayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Nga programa. Daghan usab salamat sa nagpaluyo ni ini ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Apaliyog pa ila igan og taga-asa.
2: Taga Balibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
1: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
2: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ningkupos na, gikan sa diwalwal. Moong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon, dito palitan ako 15 kabuo. O, nga dayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung kita nalanginan o maayo ang bidimak. Naulian ang bata.
1: Naulian ang
2: anak. O, karon dili na siya maghangak-hangak. Kay gitam ni siya diwalwal, good pastor, kung ano siya ba nadaot sa blasting.
1: Okay. So, okay na siya karon na eh.
2: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karon. Dili na maghangak niya. Kaya, kaya ni siya, wala kay panit, bungkag si kapayat. Karon maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bidimak Diyod. Salamat po dato sa buhi niya Diyos.
1: Salamat kay Nay.
2: Milagrohan din niya.
1: Amen.
2: Kay kaduhan naman yun ako, pastor. Ako po, maupuni akong giinom na nakatindog po ko, nakalakaw ko.
1: Pilagani ka ka... Si mana nga di magkalakaw?
2: O sa ka, one year, pastor.
1: Isa ka tuig nga di kalakaw?
2: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko mapirmero o 15.
1: Oo.
2: Kaya ito ba yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
1: So,
2: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bidimas. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
1: Okay, gan. Salamat kigayo. Salamat kayo.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: The best songs on the radio.

sayang kamu hian ang tulad kong mahirap lang.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Dalagod ng Diyos, ang pulong sa Diyos nagaingon, o naninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niya pagkamatarong, o giyang igatag ang atong mga gikinanglan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Mga kaibigan, may buntag kayong tanan, o welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaong Miyerkules karon o gapit sa 23 na, aning bulan sa Setyembre. Salamat sa Ginoo tungod kay gawas nun gihapon kita sa paghauban-uban mga kaibigan. Sulod sa usa ka oras ug tunga sa programang Pinagpalang Musika nga asa atong madungog. May paglaw nga ang mga pipila ka mga awiti makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. O kasama sa akong ginasulti kanunay mga kaibigan. Nindot nga itong unahon ng Diyos. Nindot nga sa dili pa ta may mong busy karong adlawa. Sa dili pa kita magabuhat sa itong naandan adlaw-adlaw mga bulhaton. Nindot nga itong unahon ng Diyos. Nga sama sa kikutlo ganiya nga makita diya sa libro sa Matthew 6:33 nga nagaingon, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niya pagkamatarong o giyang ighatag ang ato mga gikinanglan. Busa, welcome mong tanan mga kaibigan, mga kaigsuunan. Sa gihapon live ta sa itong Facebook account Dan Elevangel. Good morning to kay Bianca Ramos og Ana Duma, Norma Bibi Kirimit Rioso, Lilia de los Santos Aureo. Og kanyong tanan igsuon nga naghatag comment ini sa tong Facebook live karon. O diba sa tanan nga gabyo, gapaminaw dinis tong Facebook live. Og labaw sa tanan, dagang salamat sa tanan nga nag-share na itong live garon. O bye-bye na nag-share. Salamat kayo mga kaibigan ha. Salamat kayo kayong tanan nga nag-share ng itong programang Pinagpala Musika. Dakot na kayo gatabang para mas mapalapdan pagyuda ang itong pag-broadcast sa programang Pinagpala Musika. Salamat kayo. Dakot na ganyan nga nag-share sa itong live si kaibigan Gian, nagkasipong Gabiola de Ligos. Salamat igan. Gian. O Barangay Mambuaya. Then Michelle Nava Amaro may buntag, Ames Bibimar. O kang Nova Bustamante. Verinia Kabasag, salamat ikayo. O masabdi kang Junalin Layawon. Igan G. Lord, Rosalinda Obingooga. Ronalina Patok Meyas, Marilo Dolor Camposano Beltran may buntag. No, diha ni sa Kidapawan. Atong suki kamo sa atong partner station diha Igan Marilo. Igan Fili may buntag kamo sa diha. Atong signal. Mausab kang Geraldine Amanduro na Bakur o ganan si La Oynon San Sanan Clarina. Kang Sir Francis Rap Dinopol Limit, kuya, may buntag salamat kayo. O kang Heidi Lisa Daguka. Thank you sa pag-share ninyo sa atong live karon na. Kang Chela Montañez Usa, may buntag. O gasa gihapon ng zone. Salamat sa partner stations o may buntag sa tanan natong mga followers or mga listeners sa lalaing mga radio stations. Nga asa kita madungog mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. O gaato lang na silipon makadiyot din ni igsoon ang mga naka-signify na kung asa natalapit. Madungog ni mga taknaan. Pinaagi sa atong kapin kurinta ka mga partner stations, mga kaibigan. Naguna ganiya nga naka-signify ka ni kanato nga ang programang Pinagpala Musika nakaukap na diha sa ilang istasyonan. Mga kaibigan, kanang Eye of Time nakahukap na. At ulit pa-acknowledge sa partner station edition just to encourage them na ipadayon ang pag-ukap on time or di ba ka ahead of time. Kaya minong danon kaya ang itong programa, dagang kapaabot mga kaibigan magigsuunan. Naguna ganiya ang atong partner station sa Misamis Oriental, ang Power Radio. Salamat kayo kanimo di Engineer Roy. Then, of course, din sa 98.5 Radio Kaibigan. Nga asa din ni Misugod ang atong programa Pinagpala Musika. 98.5, nagbayan sa Valencia.
Pastor Jimmy oba GSFM Bugka San Fernando Bukidnon, mabati na ato programa karon dito. Og di usab sa 88.1 Metro FM Prosperidad. Nakaingon ko nga muana ko diha para magkarabanigson. Para patabangan na ato nga partner station diha. Kasaran medyo apiki gida ikaron. Kay na ay mga namatyan igsoon nga nihangyog yod nga atong bisitahan. Mga murag di ko basta magagikan. Anyway, salamat din kayo. Metro FM Prosperidad, Kaabaga, Rudel Texon, salamat din kayo. Hook up na po ka na ito, Igsoon, ang Barangay Radio, Bislig City. Aog di usab sa Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Ice FM, Wao, Lana del Sur. D1 FM, Marihatag, Surga del Sur. Radyo Sapola, Digo City. Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. My Radio, Kalamba, Misamis, Occidental. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Radyo Kamayulianga, Surga del Sur. Og mo sa mga kaibigan diya sa Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. Og kaptapot ka na to, ang Big FM. Diya sa Kapalong, naglanog-lanog diya sa Davao Region, mga kaibigan. Og adugang pwersa sa itong programa diya sa Davao Region, ang 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Og ang 90.9 Light FM, Panabo City, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Diya ko sa Bigsoon sa Metro FM Rosario. Og ang 92.9 Raka Radio Bayugan City. Radio ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Tapa Radio 93.3 Bayugan City, mga kaibigan. Duha ni atong partner stations Bayugan, ang Rak Radio ug ang Tapa Radio. DXRM Tagbina Surga del Sur, Radio Bandera Kidapawan City. Salamat kayo, Radyo Bandera. Kaso lang ka, Pointix na to, nga sa diami andar ang laing stasyonan nga halos sa duolog frequency. Natabunan sila. Dito banda sa kida sa Matala, magkabigan. And yung salamat kayo, 96.7. Good news sa Matala Kidapawan, nadugang persa. God willing, ha? God willing. Pero ato nagbabawag kontrata igzoon ang laing stasyonan sa Kidapawan. Kaya sila mismo may nag-reach out na to, may nitawag ka na to, o nag-message ka na to, inviting ang programa Pinagpala Musika i-hook up sa ilang stasyonan with the 2,000 watts, mga kaibigan, magkagsunan. So yung atangan, hopefully, ma-finalize na mo karong adlaw. O magka-hook up na kita very soon sa maong laing stasyonan sa Kidapawan, Dugang Persa, sa 96.7, Radyo Bandera, Kidapawan City. Nakaukap na ka na to ang Real Betredio Hingog City o gamausap ang Radyo Bandera General Santo City. Text mo ka na ko at malisiners diya sa Jinsan. Text mo ka na ko paliog. Aog diya usap sa 90.1 Infinite Radio Tandag City. Flash FM San Francisco Agusan del Sur. Sa ilang laing o pagbalik sa ilang naandan ng frequency ang 88.5. Ayop nga masubibayan sa ato mga listeners. Abi pasulan, good morning, morning dili sa aming frequency for the meantime. At temporary lang kini sa 88.5. O niya pang resiti balik ha, sa ilang frequency nga nagamit kayo da. Anyway, Exxon, hook up na ka na to ang atong buktong partner sa Iloilo. Dira sa Lambunaw ang GTFM. 95.5, maing aga taga Lambunaw. Salamat kaninyo sa iyong pagpamati, sa iyong pagpaminaw. Text mo sa akon mga taga Lambunaw sa akong numero 0927711212. O di ba ka? Bisita mo sa itong Facebook, Dan Il Evangel. Hook up abot ka na to, Igsoon, ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Pasbon ko, Radyo Bandera Talibon Bohol. Uy, Radyo Bambu na ni.
Good morning everyone, connected na ta dere sa Radyo Bambo, Talibon Bohol. Ato ning i-verify. Anyway, Xon, ang C102.9 FM, aras asan kagawa it, sorry ka dulo, sorry na kaukap na ka nato. Salamat igayo. Radyo kaibigan na gandingan, kamusta man? Wala po tayo balita dito sa Radyo Kaibigan na Subong Kogon unsa kay kakulian. Text mo ka nato to mga listeners diya sa Radyo Kaibigan Subong Kogon. Diya sa Lagonglong, may buntag diya kanyang tanan. Igan Bibi, sis Bibi, may buntag. Sis Bibi o Lagonglong. Atong oras mga kaibigan karon 12 minutos makalipas ang alas 4. Nagligon ng mga bukdon. Magampo ta mga kaibigan, atong ihalad sa Dios kining atong pagbaduban sa kanginan. Ubanin ko sa pagampo karon, nangitnong amahan, dagang salamat o Dios ani lain na pod nga matawom nga buntag nga imong gihatag ani kanamo Ginoo. Laing buntag nga sana pod kami magkapadayon ni imong tinguwa sa mga kasing-kasing ang pag-una kanimo. Ang pamalandong sumbalang presensya. Ang pagpasalamat kanimo. Ang pagsudong sa iyong pagkamaayo sa mong kinaboy. Kataliwala sa mong kakulangon o kapakyasan, nagpabiling kang maayo. O bisan pa sa mga hagit sa kinaboy, mga pagsulay nga among ginatubang. Amo giapong nasinati imong gahom, grasya o kaloigog makanamong tanan. O karon, kauban sa mga tipaminawan ni mga program pinagpalang musika nga naasal lang mga dapit. But na maibayaw ituboy ang imong balaang pangalan. Ikaw ang rason, hinungdan nga nabugna ang programang pinagpalang musika. O tuwad si mong grasya, salamat kini nagpadayon hangtod ni mga taknaa. O salamat sa lugway sa kinabuhi ng imong gihatag kanako. O kanamong tanan o Diyos. Salamat sa pribiliyo ng imong gihatag kanako. O kanamo. Nga matakad laon, makahimo kami ni mong programang pinagpalang musika. Makahimo kami o Diyos sa pagpamina o minsay, nagikan kanimo pinagi sa mga lawiton o sa balaang pulong. Ang ako pagampo, Ginoo. Nga kining buntag, may muna pong lahi gayon. Nga muna pong kang mabati na makiksulti ka na mo si mong kebulungang pamagi. Huwag aning laing adlaw ng imong gihatag sa mong kinaboy, laing adlaw na po nga kami makasinati sa mong pagkamayo. Huwag makasinati sa imong milagro. Huwag garong buntag, samtang kay magpaminaw ni mong programa. Amo na pong masinati ang pagpamuhat sa balang Espiritu Santo sa among kinabuhi. O pinagis ang minsay, Ginoo. Maangko na po namo ang dugang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. O gapaday namong maangko na ang kabaguhan sa kinabuhi. Og na ay mga tigpaminawan karon, abi katong first time na namin o makasinati sa imong grasya, gugma. Og katong wa maangkon ang kasiguruan sa kaluwasan ning taktas sa kabuntagon, maangkon sa tanan nga namin o. Salamat Ginoo. O bani ang matag-usa ka na mo karon. Kung asa bang dapit ang naminaw, o bani o bantay, matag-usa ka na mo. Salamat, Lord. Huwag ko'y arang mahimo kung wala ikaw. Busa ka, di mo kita kong gitugyan. O ba sa paghangyo, o Diyos, ng ikaw, maghatag ka na ko lang itong kaalam o ban sa mga tigpaminawan. Aron amo gay masabtan pag-ayo. Ang minsay nga butni mo, ipaabot ka ni ka na mo. O ba sa mga pagdihog, o Diyos, ang mga minsay nga mabati karon, may tisok kini sa mga kasing-kasing o kini magatubo o may mong kabahin sa mong kinaboy, Ginoo.
Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa ulay katapusan, kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidaog manluluwas.

0: Glory to God, takos ikaw. Og mo ginatong gituan igsuon ng Dios, takos. Ang ayan, daigon simbahon og pasidunggan sa tong kinabuhi. Og sa maong rason igsuon niya kita. Kaya tong gilang takos siya, ang ayan siyang simbahon og pasidunggan matag kadlawon kanang atong pagsugod sa tong adlaw igsuon. Di man gitong tatangayan, pero salamat kay ang Dios nato ang ayan gayod. Pasidunggan na pasalamatan. Mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Atong oras karon 22 minutos pagkalipas ang alas 4. Mga kaibigan, mga kaigsuonan, sa karong panagpaminaw ako kini si Pastor Dan Adangalio. Mga kaibigan, broadcasting live din ni sa Dakbayan sa Valencia. Maayong buntag diha sa Barangay Banlag ning Dakbayan sa Valencia. Diya, takagabi eh, aron duyugan ang pamilya sa tong kaibigang ni Panaw, pamilya Manangkilia Kanoy, sa pagpanaw sa Usaga Inahan. Medyo loigid po ang pamilya kay kalit ng kamatayon. May kiniglawas igsuon, nitulog, pagkabuntag, nakita lang nila nga wa na'y kinabuhi diya sa iyang katri. Duwa ka tuig milabay or tulo ba ka tuig milabay ang iyang bana ni paano na po ato po ning kaibigan. So yung taon ang mga anak na himo ng ilo wa na iginikanan. Ako gimabati ang mga pagbako paghilak nila kagabi samtang ato ata dito. Huwag ako giyong nabati ang kabugat silang kasing-kasing sa kalit kapag panaw sa Osaka Inahan. Osaka Ikson. Usaka lola. Nagidad kini oga sa isintaysing ko mga kaibigan. Pero may niglawas. Pero kahit lang mibiya mga kaibigan magkiksunan. So to at kagabi dito, taliwala nga medyo ulan-ulan, medyo taliksik, pero at is nalipay ko nga atong gapay gayon may oga tapok ka. Dito mismo sulod sa kapilya sa Aglipay Church.
1: Tumod kay takos ka, takos ka.
0: Nalipay lang po ko nga nindot ang panahon. May buntag kanyong tanan diha, labi sa itong kolektor diha, Iga na Bernie. Salamat Igan Bernie. Iksuon niya ang nipano. Kanyang tandiya sa Paluhan, Banlag, Valencia, may buntag. Huwag di usap kang Igan in Dinoblisa sa Buyog, Banlag, kanyang tandiya may buntag. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo kay hook up na dire sa Talibon, Bohol, ang 90.3. Og salamat sa among operator dire og okay, clear kaayo ang imong tingog. Davy Kabasag, amping man among pasulat. Salamat Igan Davy. Analisa Cuevas. May buntag diha. Kini si Pastor Sinon Cuevas, taga Cuevas, Trento, Agusan del Sur. Maayong buntag Pasudan. Hinaot ang Dios magapanalangin. Kanimo. Moraga ama ni kaibigan Alisa ni si Pastor Sinon. May buntag Pastor Sinon. Ako nagkasunod kanunay o nagpaminaw sa imang programa. Hinaot ikaw magapadayon na pagsangyaw sa pulong sa Dios. O bisan pa sa mga tambal nga Vigimax o Gaplas nga aroma, ako akining ishare sa akong mga parinte kung unsa kini ka-effective tungod kay dako kaayo kinigtabang. Salamat Pastor, pa-shoutout ako sa akong mga parinte sa Cuevas o sa Santa Maria Trento. Agusan del Sur, Cuevas o Dangkiasan family, Brother David Dangkiasan, Rikto Dangkiasan o Ganini Dangkiasan. Usapod sila nga tigpaminawan sa pinagpalang musika. Wow, salamat din kayo, pamilya Dangkiasan o pamilya Cuevas. Salamat din kayo sa inyong pagsunod sa programang pinagpalang musika diya sa Trento. Salamat din kayo, at least consistent na itong hook up diya. Salamat din kayo, Metro FM Trento. Salamat din kayo. Dahil kapanawag ka na ito, basta yung manawag, lagi na ay problema. Okay lang ha. Igan ga programa ko, unsa may ato. Naka-on-air na karon mga kaibigan. Igan.
1: Ihalad ko ang akong kinabuhi.
0: Ihalad ko ang akong kinabuhi.
1: Kanimo.
0: Ang numero nga itong ginagamit nga saan pwede magka-text, igsoon, pero ay nagtawag sa aning mga oras sa mga programa ta. Mao ang numero nga 09-27-71-12-11-2. 09-27-71-12-11-2.

takos ka nga pasalamatan. O Diyos, maugin ang minsay sa awit igsoon nga dapat nito pamalandungan nga ang Diyos takos kayo da pasalamatan. Takos simbawon pasidunggan. Labi na aning sayo sa kabuntagon, aning kadlaon, mga kaibigan ko.

Maayong buntag pasudan, wala nagid nagtingog ang Radyo Bandira, kinapawan kusog kaayo ang tingog sa Radyo Sincero Pasudan, daghang salamat. Mao na to problema, sige lang. Pahirub lang, hapit na gyud, hapit na. Hopefully ugma makasugod na ta sa laing istasyon na ugma. Nga adunay 2000 watts diha sa Kidapawan City mismo. Salamat igana boy sa feedback. Good morning to Mamuing. Mamuing, may buntag diha kanimo. Ako pag-ampo makanunay ana.

Dili gayod namo mapugngan si Pablo, busa miingon na lang kami. Hinaot nga matuman ang kabubuton sa Dios. Higala igsoon, akong sublion pagbasa ang pitakasintro sa mensahe karong buntag. Mao makita diha sa bersikulo 13 nga nagaingon. Apan mitubag si Pablo. Nganong nanghilak man kamo? Gipaluya lang ninyo ako. Andam ako nga magpagapos og bisan namatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Dili gayud namo mapugngan si Pablo busa mingon na lang kami. Hinaot nga matuman ang kawbuton sa Ginoo. Igsoon mo kini ang balaang pulong sa Dios. O ba niya ko samtang ato kining pamalandungan pagayo. Akong gisulti kay nato na ikantang nagaingon, He does not promise earthly wealth and honor, but what He promised, He will always be with you. When we decided to follow Jesus, igsoon, wa siya musaad nga, wa naging makasakit. Wa siya musaad nga tanan nindot. Ang iyang saad lang, iyat ang ubanan sa tanang panahon, mga kaibigan. Igsoon, ito sa kabuntagon at ang tanahon kining mga bersikulo o atong tuuhan o tugutan ng Diyos pakisulti ka na ito siyang kibulong ang pamagi. Ang pagtuman sa kabuton sa Diyos. Now, many times akong gisulti, ang atong pangyabi, igsoon dapat nagka-inline sa pinakaplano sa Diyos ng kinabuhi. O salamat Diyos matagbuntag o matag-adlaw, iyang ginapadayag, iyang kabuton ka nato. Ang akong handom, para ka natong tanan, ang atong kinabuhi dapat naisubay sa kabuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pagtuman sa kabuton sa Diyos, si Jesus mismo ang nagpakita iniisip isa ka ehemplo. Matud pa diha sa libro sa Pilipos kapitulo 2, si Jesus nagmatinumanon sa kabuton sa amahan. Hangtod siyang kamatayon. Kamatayon nga to sa cross. Kaya duman usab nga samtang si Jesus diha sa gospel, gisgutan katong mga pipila ka oras wa pa siya gidakop. Nga samtang ato sa Garden of Gethsemane, mga kaibigan, few hours before siya gitugyan ni Judas sa kamot sa mga buot mudakop o gupatay kaniya. Ni ampo si Jesus maingon, Amahan, Amahan ko, kung pwede lang, hindi na lang untay dayon ang plano nga ilansang ko nga to sa cross. Mamanay, buti pasabot siya ang pag-ampo. Remove this cup from me. Kaya nakita ni Jesus kung unsa ka extreme nga pag-antos. At di ba na igsoon Diyos siya pero napakatao. O ito napakatao siya, batiyo niya ang kasakit, isip o sa katao. Kaya iya mag-isuot ang unod sa tao. Mao nga, pwede siya musamad, magawas ang dugo kaniya. Kung lato sulti, so mag-antos sa isip o sa katao. So sa diyang hapit na, muabot ang oras nga dakpon siya. Og matuman ang plano sa Diyos. Nga adunay, nga iyang bugtong anak igahalad. Isip pagtubos sa makatawan nga naimong makasasala. Aron nga maundang na ang tradisyon nga kung makasala ang tao, kinalan magpatay kinig manap o gihalad nga to sa Diyos. Mao nga, God the Father decided nga mag-offer kanang once and for all, kausa lang yun nga halad. Alang sa kapasiluan sala sa mga tao o pagtubos sa mga tao. Og dili ni siya sa yun nga masinatian na Jesus Kristo magsumbong sa nag-ampo sa Ginoo. Pwede ba? Remove this cup from me. Nga kung atong sapto pag-ayo, magsusama lang iyon sa Ginoo, pwede ba?
Amahan, di nalang nato kinida yun. Ayaw na lang, amahan, pwede pa. Pero sa iyang pag-ampo, iyang gisupayan, but your will be done. Your will be done. Ang imong pagbuot, mao'y matuman. Latusulte si Jesus mismo, napakita sa usa ka ehemplo sa pagtuman. Now, igsoon, paminapagayo. In following the will of God, there are times, igsoon, nga iya kitang tugutan to undergo difficulties sa kinabuhi. Or ibutan siya sa difficult nga lugar. So, doing God's will, makikso magkaibigan, di lamang maingon na ito nga na ay panahon, kundi daghang panahon that He will lead us into difficult moment, magkaibigan. Makasinati kita og lisod ng mga kasinatian sa kinabuhi. O niya kayo mong tanawon, kiniyang missionary journey, gika sa lugar, pa doon sa pikas ng lugar, ikson, di na sa yun. Labinas lang kapanahonan, ikson, nga karaang panahon, ikson. Unlike karon nga moderno ng lugar, na aeroplano, na ay mga hatun na tayong mga motor, masakyan na masakyanan. Sila ng panahon, backline sila. O niya, padulong adto sa pier, kaya masakay silang barko, pero padulong sa pier, igsoon, baklayo na nila. Kasagaran. Wala sila masakyang sakyanan, padulong adto sa pier. O niya, ilang barko kanya, di man sama kadagko sa itong mga barko karon. Kaya panon, igsoon, nga nalunod ang barko ang isakyan ni Pablo. Tukod ang gid sa iyang ministry. So, panon, igsoon, hapit na siya mamatay. Kada si igsoon, wa paapil ang mga paglutos sa mga tao kaniya. Pero ato nakita ni igsoon nga si Pablo, ato makita din nga despite ng tanan, ana siya. Nagpadayon. Mamanggani nga grabe ka inspiring katong gisulti niya dito sa bersikulo 24 nga bisan unsa mitabo. Okay lang ka na ko, importante nga matapos na ko. Matapos na ako ning ipabuhat sa Dios kani kanako o kini mao ang pagsangyaw sa imong balita. Nagsulti minsay sa kaluwasan. So atong sabton pag-ayo magsuonan in following the will of God. Ang pagtuman sa buton sa Dios. Naagyoy mga difficult moments atong kinabuhi. Mawing ngayon diya igsoon sa murag na aman siguro sa First Peter, no? Kung di baka sa James. Do not be surprised, no? At the painful trials you are suffering, do something strange will happening to you. So, di tapatingala kay namagin na kanunay ang mga kasakit sa kinabuhi, mga pagsulay. Og din eh, in doing the ministry igsoon, di ginisa yun. Nakinundom ko makigsuunan in my desire to follow Jesus. Human ako sa akong Bible school. Niabot ko dito sa Luzon. Nag-train ko as public evangelist. Nga akong i-share kani adto nga among trainer usaka international evangelist usaka Sri Lankan. O kining grupo nga akong gisudlan nga training school mga kaibigan makigsuunan. Founded by Dr. Roy Robertson, usa ka follow-up worker sa Billy Graham Crusade sa Manila. I think it was in 1971 to siyang crusade. Si Dr. Robertson, igsoon, Roy Robertson, dili si Pat, kundili si Roy, usa ka Amerikano. Nangita siyang unom ka mga Pilipino through aning usa ka Sri Lankan evangelist Kumar Abraham. Aron niyang itrain as public evangelist. Og isip kabay sa mong training so na panahon nga moadto mi sa kalugar nga wag mi kaila. Unya bala na mi diskarte ko asa mi tulog. Ang among toy dito mo ang pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan.
Moadto mi sa mga lugar nga wa mi kwarta. Kanang part sa among training. Ihatod na mi dito. Og naay panahon pod nga musa kami bukid niyo, baklay mi padulong ato sa bukid. Ang among balon igsuon na tinapay ra. Na maay kay kanang tinapay. Pagabot dito sa bukid, dito mismo sa Lasang, mag-stay mi dito overnight. Og dito mi mag-practice og wali. Lalaim mi pinulungan kay ako gikan sa Visayas. I was the only one coming from Visayas. I mean from Mindanao di ay. Andi na iduwa gikan sa Visayas sa kanila taga Bohol. Taga Mabini Bohol. Ang usa si Trifon Brady nga taga Dumaguete. Andi laing duwa igsuon nga taga Luzon. So lima rami ang nakuha nga uno man unta kay duwa ang taga Mindanao pero ako ra usay nakuha gikan sa Mindanao. Anyway, baklayo na igsuon. Taas, tunga sa bukid. Naipanaw ng igsuon nga matunok. Naipanaw ng madigyas. Pagabot dito, patindugon mi sa dakong bato. Onya, muwali ang maong Silangkan Evangelist. Pagmanyagwali in English, magigsuonan, i-translate sa akong kauban, sa kagalingong pinulungan. Onya, isulti na pod nako sa akong kagalingong pinulungan nga maong Cebuano. Kana maong tuyo igsuon sa pag-practice na mo, kaya manggod sa Lasang, madungog ni mo imong tingog, muiko manggod, mubalik imong tingog. So, diha, may tudluan, unsaon nga ang tingog mo dako, kaya imo madungog ang imong tingog. Nakumpunta igsuon as part sa training, mo-undergo mi og ka ng mga kalisdanan, igsuon. Pero among hando manggod nga matuman og mamana mo ang mga programa sa pagtuon. Now, igsuon, in following the will of God, the Lord will lead us through difficult moments atong kinabuhi. So, mao kining isulti, gani usana, kaadlaw, igsuon. Ano pa, one thing po, no? Bisag kalisod, igsuon, ang ginagya po'y taong gamiton sa ginuarong pag-andam. No, kanindot ani, igsuon, sa matagdapit niya atuan, naging mga tumutuo dito. Nga asa dito siya musaka, si Pablo. So, maulang niyong atong inspiration, igsuon, yun atong, what really, maka-inspire ka na to. Balag pag moabot ang panahon nga sa kalisod na kanunay gamito ng Diyos. Sa panahon ni Pablo, na mga tumutuo dito sa magsaka. Bisag asa sa mga tuwing sa mga lugar ng iyang hapitan, na agyo yung mga tumutuo.

0: Salamat pasudan sa balaang pulong sa Dios nga imong giwali. Makataga kinika kadasig sa among kinabuhi. Dalay ko ng Dios karong buntag. From Juscelina Barbon. Imod Ilyaron, good morning pasudan. Ay buto sa bida kanimo. Ang atong gibasa makita sa libro sa buhat kapitulo 21, 1 ngadto sa 14.
1: Tungod sa ako
0: nadita miuli may buntag kanimo. Elsie Bayuko to sab.
1: Si Jesus.
0: Angelalyn.
1: Kung galang panan.
0: Onato Matiyo Villanueva. Thank you, Lords. Sa buhing pulong matod pa niya.
1: Sa dagkong katalagman.
0: Salamat sa pulong sa Ginoo pasudan. Kumbati gihapon sa pagpangalagad luyo sa mga kalisdanan. Pohon makabot nato ang ganting giandam sa Ginoo para kanatong maluyaman pero mapadayon uban sa grasa Ginoo. Pinod igso, no? Importante magpadayon kita. Krasil na daog rumo. Thank you, Lord. Amen sa pulong. Sige na matod pa niya. Igsoon na itong oras karon. 6 minutos na makalipas alas 4. Mag-ampo ta mga kaibigan. Unsa atong mga kabukatos o kasing-kasing. Ato itugyan sa Diyos. Unsa itong panginanglan. Atong dadon sa Ginoo. O na sa tanan atong kinabay itong halad ng kaniya. Mag-ampo ta mga kaibigan. Langit nung Ama ng salamat o Diyos yung balaang pulong. Salamat sa imong palayon nga pagpahundom ka namo. Nga matag sa kanamo, may sama kang Pablo. Nga anda mo tuman sa imong kabuton, bisag pag makasinati siya kalisdanan. Gani, bisang pakinim resulta sa iyang kamatayon. Akong pag-ampo, Lord, nga kaming tanan, andam mo sakripisyo para kanimo. Abisag unsang may tabo, kuwabot pang itang adlaw ng imo kaming tugutan nga makasinati aning panahon nga apil ang pagtuohol gaon. Ako pag-ampo, Lord, mapabiling kami matutanon niya kanimo ug anda mo tuman sa imong kabuton sa mong kinabuhi. Nang butang sa mong kinabuhi, O Diyos, nga usay lisod kayo na mabiyaan. Ako pag-ampo nga unta, andam kami mo antos magsakripisyo. Ano nagid matanggal, matangtang ang butang sa mong kinabuhi nga wa makapalipay kanimo. Uban ani bisyo nga may nagapos kanamo sa taas nga panahon. Ako pag-ampo unta, andam matung sa kanamo nga isurrender kanimo ang tanan ang lain-laing bisyo sa kinabuhi. Ang pagpanigarilyo, ang paghubog-hubog, ang pagsugal, o bisan pa ang ubang mga butang wa magkapalipay kanimo. Salamat kino sa paghinundom nimo kanamo. Ako pag-ampo sa kanamo, mag-iingon, Lord, ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi. Matagos sa kanamo magingong Ginoo, andam ko magtuman kanimo bisag unsay pitabo nga ni kanako. Lord, ako pag-ampo, maabot ka ng commitments matagos sa kanamo. Di lamang kanako, apan kanamong tanan nga naminaw imong program pitagpala musika. O samtang na panahon, magmakugihon kami sa pagpangalagad o pagpagamit kanimo. Pagsangyaw sa uban sa minsay sa kaluwasan, balak sa simple lang pamagi. O salamat kay sa tanang panahon nga namin sa kalisdanan na ka mag-uban ka namo. O karong adlaw, wami balo unsay napaabot ka namo karong adlaw. Ako pag-ampo lang ang Lord. Kamita kami karong adlaw. Kamita kami. Ang among kinabuhi, magdala kinig panalangin sa uban. Ang kamatuoran ng mga dungog ang musap kining ishir nga tusoban. Salamat, Lord. O karon, akong itugyan kanimutan ng tigpaminawan. Lalaing mga pre-request ang bot nila ipabutya kanimo kung unsa makana. Lura ko pagampo, grant the desires of their heart. O tabangi lamang kami nga maangkon na mong espiritu sa pagpailob sa kami magpaabot sa mong gitakdang adlaw nga maangkon na mo ang butang nga mong ipangayo diha kanimo. O kung unsa may mong itugot nga amog yung masinatian. Lord, ako pagampo. Andam gyapon kami mong sumitar ni anak kanimo. Ihatag kuso ka mong kinangalan karong adlawa. Panalip di kami sa malakaw, mga biyahe o mga bulaton. Tabangin mo itong sakana mo nga maangkon ang kuso ka kinangalan para nga makatrabaho karong adlawa. Panalangini ang tanang mga sources sa income. Panalangini ang mga trabaho. Panalangini mga kumpanya ong uban pa nga mga negosyo nga gahatag og employment. Panalangini sila o Dios aron padayon pagyuda ang pagtrabaho sa makigsuonan. Sa mga negosyante, Lord, pagampo imo silang panalanginan. Sa mag-uuma, mangingisda, mga construction workers, skilled worker, ako pagampo, Lord, imo silang tabangan. Mga teachers, dagan sa mga teachers na minas mo nga pinagpala musika mga tagadlaon, ako pagampo, Lord, uban ni sila, ihatag ko sugil ang ikinanglana. Panalangin niya ang tanang mga teachers. Salamat silang kinabuhi, silang sakripisyo. Uban ni ang mga batang giskwila na kami sa panahon karon. Ang madungog na lalaing pakitabo sa eskwila, ako pagampo, Lord. Tabunay kanunay sa mamili ng dugo ang mga estudyante o mga teachers. O kung unsa may mga daotang plano, kung naamay mga estudyante karon nga tungod sa influence sa social media, o naay daotang plano, ako kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. Tabangi ang mga kabataan, mga estudyante nga nalulung aning dula sa computer. Na makadaot sa nahuna. Salamat Gino. Proteksyon manaas sa tanang mga estudyante o mga teachers. O bisan pa ka namong tanan. Salamat Lord o dalaygon ka sa katapusan. Ako nag-ampo sa tanan ng ipangbati sa lawas. Dagang karong ipang-ubo. Gumika aning haze nga namugna gumikan sa dakong sunog ngadto sa Indonesia. Lord, ako pagampo, Lord. Maligyo na mong immune system. O gadto na ipangbati sa lawas, ako nagampo, Lord, tanduga among parte sa lawas. O sa imo milagrosong pamagigino, maangko nilang kompletong kayuan. Di ba gina ko maminsyon nilang pangalan din ni sa radyo? Apan gino ikaw na kailangan to kanila. Ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kayuhan. Salamat Gino. Dalaykon ka. I declare blessings manaka namong tanan. O salamat sa tanan ng imong gigamit aron suportaran ang programang pinagpala musika. O salamat sa produkto. Ako pag-ampo pa rin ka magpanalangin sa mga produkto nga dako kayong katabang para ipadayon ang programang pinagpala musika. Salamat Lord. Kanimo mong gitugyan ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus kamong ginamaluluwas. Amen. O amen.

0: Good morning, Pasudan. Amen. Amen sa nindot nga minsay nga gikan sa Dios. Salamat igan ni Lilian Villamor Tahoran.
1: Ako nimo nag-anto.
0: Helen Navarro Bindanelio. Maayong buntag, Pasudan. Namati ako karon diri sa GTFM Lambunao. Oy, may aga sa imo igan na Helen Navarro. Salamat gid sa pagpamati sa pulong sa Ginoo dira sa GTFM Lambunao Iloilo. Mylin Ayaw manag o mag panulong. Thank you for listening.
1: Gitalitan ko kay langit ang hinu.
0: Wow, amen, pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Salamat may buntag kanimo diha kaibigang Edita Salazar. Greet ko sa akong mangod Edna Maraganyas. Birthday niya karon. I hope nga mobalik na siya pagpangalagad sa Ginoo uban sa iyang kaibigang member pod ni siya Pastor Dan. Yes, igan Edita Salazar ay buntaga. Pakataom ning awit igsoon nganong nagalagad ko.

Kaibigang Pasudan, good morning. Salamat sa Ginoong nakatiman gyud ka sa komisyon sa Ginoo. O nakatuman siguro. Gyud ka sa komisyon sa Ginoo. Ngayang gisugo ka nato og lipay ka ayo midiri sa Villanueva. Labi na gyud sa among chief cook Gilbert Navarro, assisted by Juna Papin, by Pastor Elmer Ocasla. Salamat kayo diha, Michael Papin and Jessica Ortiga. Nga always naminaw sa itong programa diha sa Villanueva, Misamis Orientala.

0: Good morning, pasudan. Salamat sa balang pulong nga among nadungog karon, makatag og kalig-on oga. Makapadasig sa pagtuo sa Ginoo from Teresita Milis Kanato. Iganteri may buntag o ba ni Honey Dia. Miming Pilinyo Burha, maayong pagpaminaw. Anto mamuing Amero. Emin o gimin sa imong mga pag-ampo alang kanamong tanan, pasordan, amping kanunay. Yes, mamuing, may buntag di akanimo. Maribok, Richel, maayong pagpaminaw diha sa Tagbina, Surigao del Sur.
1: Salamat kay naaga kanunay.
0: Igo kaayo ko sa awit, pasudan. May butay ganor mamorente ang ginong Diyos pala yung magkapamuhat niya kanimo. Pastor Ravero ba ni Pastor Erna, may buntag kaninyo diya. Kanunay mi naminaw diri sa Yellow Line FM sityo Inesis Barandias, may buntag kanimo igan Roslyn Poas. Nailugar na igsoon nga kapamiligyan na sila o gamarang di asaywe. Nalimot ko sa pangalatang sityo, may buntag yung tanan. Gapaminaw sila sa itong programang Pinagpala Musika. Kanyang tanan di sa pangantukan, may buntag.

Good morning, may buntag. E ganin eh. Kay buta de kan matupan niya. Good morning, Pastor Dan. Salamat Ginoo nga na ay VG mask nga kanunay namong magamit. Reniri Ponte diri sa Carmen. Salamat igan rin eh. Basig makabisita ka sa Mambuaya. Balik sa kaibigan. Ya dito na lang ka pa apil sa ilang grupo. Di ako karong Friday morning igan rin eh. Andin sa tanan nga gusto ma-appeal pang alauna sa hapon ay orientation sa kaibigan. Katong gusto mo appeal na magatatag gayon nga magka himog orientation, membership orientation sa alauna sa hapon diya sa Mambuaya Barangay Covert Court. Rosana Aguirre diya sa Magpit North Cotabato may buntag. Og kang digna Botega Panis. Pero imong pulong ako. Igano Bicento may buntag, salamat di kaayo sa suporta sa programa Pitagpala Musika. Dalaygon kaayo ang pulong sa Ginoo nga imong nabat-bat karon. Salamat kanunay nga naa ka makapapukaw sa mga nakalimot sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mapadayon nimong pag-alagad kanamong mga katawan. Og amping kanunay mahal kanamo. Amen. Diyod kaayo. Sa radyo lang ko naminaw. Salamat Igano Bicento, salamat sa imong suporta sa programa Pitagpala Musika. Salamat, salamat gigayo ha. May buntag diya kang kaibigang Jocelyn Abapo o ba ni Nanay Miding diya sa Laak. Salamat sa iyong suporta. Sa love gift yung ipadala para sa programang Pitagpala Musika. Nanay Miding o ba ni Igan Jocelyn niyang anak. Kang Mary Ann, kahapon usap. Salamat sa suporta. Igan Tina Bautista, sis Tina. Grabe, no, salamat din kayo. Despite usap sa mga hagit sa kinabuhi, salamat sa inyong padayong pagsuporta sa programa Pitagpala Musika, sis Tina. Ang ginong Diyos pa tayo magkapanalangin kanimo. O, gabisan pa, salami ang Litsumanok, igandiding Sibog. Salamat ika, igandiding Sibog, ang tiya, salami ang Litsumanok, ang Sibog, Litsumanok, di Asawao, Banisilan, Salawagan, Quezon. O, gabisan pa, di Askalilangan. Mga iganap, ipatronize niyo ang Sibog, Litsumanok, kaysa matagpalit niyo, Litsumanok, di dako nagtabang contribution para sa programa Pitagpala Musika. O, sa tanang gagamit sa itong haplas ng aroma, oga atong kapsula ng VG Max. Salamat niya mga igan. Og sa atong kape nga grabe ka kusog. Oy, murag pahurot na po atong coffee pero ready na for delivery ang atong coffee na po digsoon. Pas-pas murot ang kinarton nga atong gina-order nga coffee kay perting lami ah. Kanang lami na herbal pa. Or herbal na lami pa. O yung kanindo tigsoon sa tong coffee. O gaang atong VG Max nga padayong yung paggamit sa Diyos. Salamat, salamat sa nan nga nahimo atong dealers. Ani, text mo ka na ako para ito ma-announce. No? Naminaw ko, Pastor, sa Radio 90.3 ba ni? Basta sa Mindanao. Tag-asa ka ni Kaigan. At tag-Clarin Bohol. 90.3. Ang 90.3 na to, asa sa 90.3 no? Anyway, salamat, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa itong programang Pitagpala Musika Matagbuntag. Salamat kayo mga igana.

0: 90.1, Basig 90.1 ang Infinita diya sa Tandag. Kay Maragado dool na diya sa Bohol. 90.1 Infinita Radio Tandag City. Kay kusog niya nga istasyonan po da. So posible diya kataminaw igano diya sa Clarin, Bohol. Or basig po diha po sa kuno sa unsay frequency diya ay sa Hot FM Tubigon Bohol. Nagtingog man ang Radyo Bandira Kidapawan, Pastor. Yes, no? Naray lugar nga di patungog kay Masapawan, nag-isama diya sa Matalam. 25 minutos makalipas na 5, mga kiksunan. Ani Jose, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Nagkapanawag ka na to, ato sa tubago na. Maayong buntag mo diya, kaibigan. Unsa may ato? Yes, igan, ako lang ay pabalo ni mo nga naka-on air ta, so madungog ta sa mga lalaing istasyonan karon. Unsay ato igan?
1: Pumunta na ang dago ang pastor sa kinta asa nagbuyo ni si Juan ni Marcos.
0: Ah, diya sa diya sa Santo Tomas. Naasa diya sa ako lang tanawon igan na kay medyo di ginako mabawaan ang iyang specific nga address, Dante Marcos. Kung naminaw man si kaibigan Dante Marcos, igan Dante pag paliyog ka. Asa ka nalimot ko si mong lugar. Sige igan, salamat sa pagtawag ka. Salamat, i-text lang, pati ko malimot niya. Kaya itong oras, sapit at mahuman. Salamat pagtawag, igan, salamat sa pagtawag. Tawag lang niya uman sa programa ha. Kaya akong itanawon kung asa yung dapit si Dante Marcos na po yung asa yung lugar. Kulita, Dilos Reyes, may buntag, kanindot, pastor sa imong wali. Tinood yun na ang pangalagad, dagang yun mga pagsulay. Kaibigang 7674, o niya ang taistorya uman sa akong programa ha. Ako pang basic mo tubag doon niya si Dante Marcos as napit ay ilang lugar. Hangyo ko katong na pangutana, itiks lang igan na ilang gimog tawag paliyuga sa pangutana. Hopefully by next week na tayo bagong staff din nga maoy mo gunit sa cellphone para maoy mo ang utana. Unsay tuyo, kay ko pangutana din dit na tuyo on air. So natay staff, God willing, no, tagantos Ginoo, kay nanay na-apply igsoon nga may mo atong staff. Nga mo'y ako may mong partner din ni Kaoban, tigon itong cellphone. Para may una mo screen o mo kag-istorya at instructions na mo tawag din ka na to. Nga di ato madiritsog on air. Salamat din kayo, Igan Alma Lutrago, salamat sa suporta. Magkaibigan sa Kolosian, salamat akong dawatan ng iyong gipadalang tabang para sa ministry. Igan Maning, ato mga functionaries, salamat igayo. Salamat igan An, kama o imidala, salamat igan An. Aog mo sab diya sa ato magkaibigan sa Sungko, pinangulan igan BB4, salamat igayo. Igan Bitol ang Black Kilomiston, kagawad Mayang de Villieres, kagawad Ina Dangalio, salamat ikayo. Nanay Perle, Estoril Nay, salamat Nay sa suporta Nay. Ginoo, ikaw ang among gisaligan. Naa sa Purok Dos, Nara. Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. So katong mitawag ka na to, si kaibigan Tante Marcos na din sa Purok Dos, Nara, Talumo, Santo Tomas. Kusog niya ang aromang Vigimax diha. Oh, gadi ang palit kaniya kang kaibigan Tante Marcos sa Purok Dos, Nara, Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Medyo layo rin ni gamay sa sentro, no, sa akong nasabtan. Visitasyon aplikador. Good morning, Pastor Dan. Dalaygon ang buhing Dios. Adlaw-adlaw minaminaw sa imo. Listening from Hingoog City. Salamat kayo. Barangay San Luis, Hingoog. Salamat Dante Marcos nga naminaw gid ay karon natubag na niya atong pangutana on air. Mirasol Dumilaw, Timun-an, may buntag kanimo. Agros-an Agire, taga-asal si Rosan Agire. Pa pre-request ko nga ligonon gyud sa Ginoo ang pamilyang sa mga pipila ka balay nga nasunugan diri sa among barangay Puro 4. Upat ka balay totally damaged. Gaulan-ulan pagyod. Asa gay dapit ni Rosan Agire, asa gay ninyo igan Rosan? Upat ka balay taon gyud no na sunugan sila. Totally damaged gyud ang maong balay. Asapit inyo Rosan. May buntag mirason na malagi, no, may buntag diya kaninyo. Barangay Puro 4. Okay, magyapon. No, nakbutang kong aslapit nga barangay ni. Jojo Loterte, maayong pagpaminaw. Salamat sa iyong pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Mga igan, utagong oras, manamilit na ko. Sa ngalan, sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Dagan pa nagpabutog minsay ka nato sa itong text nga atong number nga 112 ang ending. Gloria Marukot, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Nanay Rosalie, Nanay Sally, may buntag. Pastor, nakahilak yun ko sa pulong sa Ginoo kay kaming atong pagpaningkamot sa pag-alaga diya sa atong buhay nga Dios. Grabe pod ang buhat sa kaaway. From Noe, magbanaway ka Noe. Yes, tinood yun. Ang mga Diyos mag-uban ka niyong magatabang. Boy Nos, sa ngalagbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng istasyonan nga asag na madungog. Kaibigan, ako kinisi Pastor na nanggalyo temporaryong manamirito mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan at

0: ko si Teresa Ajero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: May buntag mo diya, kaibigan.
6: Si Lord na apas ko sa ipunan Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw. Magduha kabulan. Kaya nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot. Daghan. Kaya pormiro ako na tumbit. Do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon. Ihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, pastor. Pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong naging ni pastor kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga. Hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
5: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, Igan, salamat kayo. So nigamit ka og Vegemax og aroma, no? Salamat sa Ginoo.
1: Unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
7: Pasalamat ko, Pastor, sa Vegemax nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong ugangan, Pastor, nga atong mga niaging bulan na admit akong ugangan nga gipagawas nami sa doktor kay giingnan mi nga ipa-ICU niya, wala man namo gipa-ICU kay tungod kay walay kwarta.
5: Oo.
7: So, sa ospital pa, Pastor, gipainom namo og Vegemax. Vegemax ni gid among gikuan din pag-uli diri kay gipa-decide naman nga ipa-uli. Vegemax among sigig painom kaloy sa Ginoo, Pastor, karon akong ugangan makalakaw-lakaw na siya kay ang iyang mugong sakit complicated na, Pastor.
5: Complicated na. Yes.
7: Oo niya. Ang iyang edad 75 na, nag-decide na lang ni mga anak na dawato na lang namo kung sa'yo mahitabo kay kanang luya na lagi kay siya. Ang Vegemax sagod among gipainom, Pastor.
5: Karon ga lakaw-lakaw na imong ugangan?
7: Namulampas naman gani, Pastor.
5: Ah, mulampas na?
7: Oh, mulampas-lampas yan.
5: Pila mo kaadlaw sa ospital?
7: Duha mi kasimana sa ospital.
5: Duha kasimana. So, di naging siya murag, makaingunta murag, naglubog na gilang imong amahan.
7: Kanang mingon na gid mi nga, kanang dito na gilang tato siya taman. Kuno pasalamat mi sa Ginoo tungod sa Vegemax nga, isa ka giya ang Vegemax nga nauli ako gangan.
5: Okay.
7: Naulian.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Auga sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. Sa lang higayon, budapit ka ninyo. Paguban ka na mo sa atong siren, kining pipila ka mga balita pangitabo din sa Mindanao o sa Visayas. Atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod ani og dili powder mga kaibigan. Adlaw nga Miyerkules karon og gapit sa 23 aning bulan sa September 2026. Osmond ko welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Og di na ko maglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Lalaking namising bukog ng napalgan sa barangay Madaoma, Taguma City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang kumilig pagadian city nagpadayon sa pagpangandam sa barangay Aniske election. Taliwala sa gipaabot nga pag-okataba.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Minor de edad did on arrival human mabanggaan og motorsiklo sa Kabanglasan Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Og sa atong balitang ligay ng mga kaibigan, dengue outbreak iga-deklarar sa istansya Iloilo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Katapusang uluan tudling sa atong mga balita, sa bungiro gipusil patay sulod sa sabungan sa may Madrid Surigao del Sur. Mga kaibigan, mao ka ng luan tudling sa atong mga balita. Atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa gihapon ning suon, live ta sa atong Facebook account, Dan Il Evangel. Salamat sa napadayon og view ka nato karon. Good morning, kaibigan Rosinda Pangilan. Matod pa niya, good morning, mahal namong Pastor Dan, user sa Vigimax, ang pinagpalang kapsula og aroma, pinagpalang lana. Good morning, friend Sangay Rosinda Inanoria og Fe Pacquiao. Salamat sa pagbasa. God bless uban sa iyong pamilya from Rosinda Pangilan of Malungon, Sarangani Province. Aoga ang atong Mindanao Visayas headlines. Madungog kini sa Kapin 40 kay stasyonan din sa Mindanao og sa Visayas. Ang produkto ng Vegemax Ixon, gibuhat kini sa 25 ka mga tanom. Og ato nakita ang pagpanalangin sa Diyos nini. Rason Ixon, nga dagang gyud ang malipayong nagpasalamat sa Diyos nga naayo. O man sila migamit sa itong produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Og katungwa pag magkasuway, pagsuway mo. Itong naigipangbati sa lawas, pagsuway mo. Aya kasayang sa kwarta. Aya kasayang kay ang kwarta makitara. Usay pod ning ato mga dealers pod gabaligya pero di sila mo gamit kay sayangan sila sa ilang gamay ginansya. Oban pod ani igsuon ang ila pong ginansya ila pong natabang sa tong radio program. Ako mo encourage nga pag inom pod mo mga dealers nato. Lisod pod pag kitay magkasakit. Kay ako ang tinuod ga inom gid ko. Akalas kay mi diri sa balay og Vigimax oy. Kanang usa garapa, duwara ka adlaw hurutan na sa amo din eh. Kay gikan sa pinagkagamayng bata, hangtod ka nako. Halos tanan na kong anak, gayon mo Vigimax. Tanan na kong apo, gayon mo Vigimax. Apil ang among mga sakop sa balay. Among mga tao, inom mo Vigimax. Kaya mismo igsuon, makatestify kung unsa gyud ang pagpanalangin sa Diyos aning atong kapsula nga Vigimax. Morning food supplement igsuon, di lang tabasta ga-endorse ani, kundi kita mismo yosir ani. Ako mismo user aning Vigimax Plus. Umagani igsoon ako mabati gud sa akong lawas tuingon nako akong uric acid nga taas kaayo. Ang doktor nahibolong, Pastor, unsa imong ginom nga nung pares sa mantag maintenance sa uric niya, pares tag taas og uric nga nung imo paspas kay mo ubos. Nyang ako morgi apon doktor, nagsultian doktor sa Davao. O niya, akong ingon pod, na doktor ang ingon kanako kaniadto, Pastor Dan, lifetime kang mag-inom o kining tambal para sa sugar. Kay, kuhan ka na, nakanay diabetes. Pero salamat sa Diyos Igsoon, sulod na sa pilakatuig. Nga kapadoktor ko, kapag-general check-up ko, okay na akong sugar. So, wag ko ginainom Igsoon nga maintenance para sa akong sugar, bisag ingon nila lifetime maintenance na siya. O niya, napugoy problema sa akong prostate kani adto. Naibukol igsuon nga operahan na unta ako kay i-biopsy kay basig malignant. O niya, maglakaw ko grabe kasakit. Mga tulo ka bulan ko nagmintin sa tambal nga perting mahala, duwa ka buok tambal. Ang usa adto tag 100. Ang usa ha. Na may akong doktor taga Valencia nga mao'y nagresita sa ako ana. Pero salamat sa Igsoon, bisag usa katambal nga para sa prostate, wa na ko'y kapalit. O salamat sa Igsoon, wa na ko'y problema sa kong prostate. Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, dagang kayo Igsoon ang gatestify lalaing mga sakit tungod kay lalaing sakit, manang ako maingon Igsoon, halos all in one. O salamat ka klaseng kapsula, apan lalaing mga sakit ang matagag-alibyo. gamit ng atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula niya atong Haplas Pod nga Aroma Herbal Oil. Igsoon nga perting nindot kay Haplas. Grabe kusog na itong Haplas, igsoon. Grabe kusog yun. Kay grabe kanindot ay itong Haplas. Ang Aroma Herbal Oil, ang atong giilang pinagpalang Haplas, mga kaibigan, makiksoonan ko. Atong oras karon 46 minutos makalipas ang alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki nga namising bukog nang napalgan sa barangay Madaom, Tagum City. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Bukog na nga napalgan ang usa ka lalaki nga una nang gikataho nga namising sa Purok 25 Garinan, Barangay Madaom, Tagum City. Base sa report, giila ang biktima nga si alias Jeffrey, 43 anyos nga residente sa maong barangay. Sumala pa nga samtang nanguha og mud crabs ilawom sa bakawan ang duha ka mga individual, nagulantang kini human nga ilang nakit-an ang mga bukog sa biktima. Gilayon usab nga gipahibalo sa mga nasangpit sa barangay official og sa pakigalayon sa kapulisan alang sa pagresponde sa maong napalgan nga bukog. Sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan labaw sa Tagum City Police Station nga kasamtangang gipailalom na nila sa forensic examination ang maong mga bukog alang sa konfirmasyon kon sa maong biktima bagayod kadtong mga bukog. Sa kasamtangan, anaana sa lokal nga punerarya ang maong bukog samtang nagpadayon ang dugang investigasyon kung unsa ang hinungdan sa kamatayon sa maong biktima. Balitang hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, kaibigan Noinim Rafisura Kainoy, sa maong report. Nanukad sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Pastor, asa ko makapalit. Tagaasa ka, kaibigang Gloria Marukot, nga mo'y nangutana karon. Tagaasa ka para at ko kang magiyan, asa ka dapit palit. Bagway pa lang po, samtang nag-break taga Maigsoon, na mitawag ka na ko nga taga Cagayan. Asa daw ang palit sa Cagayan? Nadiya kang kaibigang Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. Katong gusto palit, text mo ka na mo Igsoon, kay amo kong hihatag kanyo ang contact number ni Joy Love si Rondo. Yaw palit niya. Ato ng dealer diya sa Vegemax. Mo-deliver po na sila. Pero ogma itugot sa Dios o di ba ka Friday na ako sa Cagayan de Oro City tungod lagi sa anniversary sa kaibigan diya sa Mambuaya Cagayan de Oro City. So manaog tag downtown kay mag-pick up ta igsuon sa atong coffee and then padala ta dito sa hingoog sa van. Kay grabe kusog atong coffee diya sa hingoog. So padala tag usak na kong karton. Base na Friday o baka ogma. Diya ka ninyo. Atong oras igsoon karon 30 minutos o 50 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: By the way, katong adoy pangutana, text lang mga igana, text lang mo. Katong pangutana, text lang ay lang tawag sa numero nga 09-27-71-1211. Tawag lang unya uman sa atong programa kung gusto nimo itawag. Pero kung gusto ka mag-testimony sa kayuang naangkon, pwede ka matawag o mo-text anytime samtang ka programa ko. O karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Radyo Kaibigan at tuta dito sa atong partner station sa Barangay Radyo Gipo sa Buanga del Suora. Kumilik Pagadian City nagpadayon sa pagpangandam sa barangay iske eleksyon taliwala sa gipaabot nga pag-okataba. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa barangay Radyo Gipo sa Buanga del Suora. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Pandayan kaya palang himong pagpangandam sa Komisyon ng Elections kung COMELEC, Pagadan City, din kini alang sa Barangay Usagan ng Kabataan Elections, OBSKE 2026. Ngayon katak-tang ipahigayon, karong Nobyembre 2, di kasamtangan ka tuig. Matod pa kang COMELEC Head Attorney Jen Labrador na ang mong pagpangandam, magpanayon, bisan paman, kung aprobado na sa komitiba sa Senado ang laundong pag-uktaba sa buong pinili ay. Hato na kini, mapirmahan na sa pamuno sa nasun, ang hingpit nga mahimong malaon nun. Gidugang pa ni Atty. Labrador nga magpabili ng mandato sa COMELEC Pagadan City sa pagpanayon sa Gibuhaton sa BSK 2026. Hangtod nga walay balaod nun nga mapirmahan ang pamulo alang sa gikitakda nga pag-uktaba. Nagkanayon si Labrador nga ang buhatan sa COMELEC andam sa tanang gikilanglan sa BSK elections nga samtang wala pang mapirmahan ang balaod nun. Sa postponement, ipahigayon na ang filing of candidacy kanong Lunes, September 28, tuwing the spill 26. Nanugan sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo sa Buang Gadalsur. Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lada. Kini, ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Yemet sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Minor de edad, dead on arrival, human, mabanggaan o motorsiklo sa lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Jeremy Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Patay ang usa ka minor de edad human mabanggaan sa motorsiklo sa Aglayan sa Mongkita Road, Purok 13, Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon, Lunes sa hapon, September 21, 2026. Sumala sa Kabanglasan MPS, naglakaw ang biktima kauban siyang igsuon paingon sa balay siyang apuhan, diang kalit kining nabanggaan sa motorsiklo nga gimaneho ni alias Jonas 28 anyos, residente sa mong barangay ug nasuta nga walay driver's license. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay og pipila ka metros ang bata og nagaangkon og grabing samad sa iyang ulo. Gidala pa sa Kabanglasan Health Center ang biktima apan gitarar kini nga dyan on arrival pasado na 6 sa gabi. Sa pikis bahin, ana-ana sa kusadiya sa Kabanglasan MPS ang driver og ang motorsiklo samtang giandam na ang tukmang kaso bato kaniya. Balitang harug grato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Jeremy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma, apil ang itong Herviva Coffee, mapalit din ni sa Alquino Emporium. Pagkita lamang diha sa first floor ang kanhing opisina sa itong kaibigan. Na dito mga produkto igsoon, napadayon itong special price para sa tanan, labis itong mga dealers. Sa itong mga dealers igsoon, ga

0: text lang mo kanako, di ba ka atang mo diha karong Friday. Kay available ang tong produkto sa mas ubos nga presyo. Kay direct manggikan ka nato magkaibig magiksoonan. Og by the way, available atong t-shirts di ay uniform sa kaibigan para sa mambuaya sa iyong anniversary. Nindo to naunig soon nga naka-uniform mo puti. Katong uniform good nga gikang din ka namo para mayingon kita to nga uniform. Parehas kita nanog disenyo. So magdala tag t-shirt igsoon diya sa mambuaya karong Friday. O niya, taga bangkod pod nga mag-anniversary karong October natay available pod nga t-shirt sa atong printing din sa Valencia. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun. Dengue outbreak, iga-deklarar sa istansya Iloilo. Atong siren ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Ginatunan sa lokal nga gobyerno sa istansya Iloilo ang posibleng nga deklarasyon sa dengue outbreak kasunod ng padayon ng pagdamo sa kaso sa Banwa. So kay Mayor Bianca Riquinto na labod na sa istansya outbreak level, ganing ginakonsiderar nila ang pagdeklarar sa outbreak agud maggamit ang nagkakaigo nga pondo kag mga resources para sa pagresponde sa nagadamo nga kaso. Nagpanumdum man ang alkalde sa mga pumuluyo nga mangin masunson sa pagdilo sa palibot agud mabuhinan ang breeding sites sa lamok may dalang dengue. Sa ngalan sa Bigmax Plus, ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa! Ay, ay, ay.
0: Madabuin nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Ang dengue actually igsoon, grabe na kadelikado nga virus gikan sa lamok. Ang Vegemax, daghan na kay gatisify aning paspas mo taas ang platelet basta mo gamit og Vegemax. Busa. Para merikayan ang padayong pag-ubos sa platelet pag inom sa Vegemax. Ay dakuting tabang labi atong naay virus sa dengue. Katapusang balita mga kaibigan. Sabungero gipusil patay sulod sa sabungan sa Madrid, Surigao del Sur. Atong siren ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez nanukad sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki human gipusil sa wala mailing suspek sulod mismo sa Galeria de Madrid kun sabungan sa may purok uno Barangay Linibunan, Madrid, Surigao del Sur pasado alas 4:35 sa hapon niatong Domingo pit sa baytining bulan sa Setyembre 2026. Gilang biktima nga si alias Roger, 40 anyos og residente sa Purok 2, Barangay Linibunan, Madrid, Surigao del Sur. Sumala pa sa imbestigasyon, nag-inom ang biktima sa maong lugar dihang kalit lang giduol sa suspek og gipusil. Nakaangkon og samad pinos silan ang biktima og dali kining gidala sa ospital apan gideklarar nga patay na sa attending physician. Human sa pagpamusil, daling misibat ang suspitsado samtang nagpadayon ang hot pursuit operation og intelligence gathering sa mga personay sa Madrid Municipal Police Station og Surigao del Sur PFU aron mailhan og madakpan ang nisibat na suspitsado. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madam ugid o dagang salamat kaibigang Rinaline Rosette Martinez. Tanukad diha sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kahapon pasudan nagapit ko sa Miswila's Pharmacy malang. Nasla Vigimax pero wala sila'y aroma. Kasubugin na to nga wala tambutang aroma diya kay pagapit sa akong staff diya na sila Vigimax pero dili gikan sa ato. So kapangita tag bagong dealer na to igsoon diha sa malang, kung ay gusto mag-dealer text mo kanamo para kanang ma-available ang atong aroma o atong Vigimax nga pinagpalang kapsula diya sa malang.

0: Diya sa tulunan, na diya kang kabigan tutok gawuran sa barangay FK Hilo. Anak mo diya igsoon. And then, malang, pabutalan ninyo ang atong may mong official dealer diya sa itong produkto ng Vegemax o Aroma o atong Herbiva Coffee. Pag naa mo sa Matalam, dito mo sa Dixon Store diya sa terminal dool sa Public CR. Mga igan, utagong oras, maayong papaminaw diya sa Karkar Cebu. Nga matod pa, maayong buntag pasudan, dugay naming naminaw sa imong programa. Ganhan, kaayo ko maminaw sa imong mga wali. Mutuhop gyud sa dugan. Si Mira ni sa Karkar Cebu naminaw sa Hot FM Tubigon Bohol. Salamat kay ta Karkar Cebu. Ipay kay ko everyday matagbuntag ka paminaw sa Hot FM Tubigon Bohol. Boyno, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan sa ato mga 40 kapin ka mga radio stations o sa ato mga reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Tanggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Happy listening to Romilina Moriala, Angela Contawe. Prevention is better than cure. Maayong buntag kanyong tanan to God. Be the glory.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: si Rudy Kuwani Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agosto San Director.
1: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
0: Mag-testimony lang ko sa Bigimak Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak Pastor kay sa una, akong apo Pastor nga gidinggi na kuwana sa doktor Pastor nga iyahang siplit is 18.
1: Oo.
0: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pipit.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
0: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
1: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
0: Oo, Pastor.
1: Nga. Okay, salamat
0: Pastor,
1: sa Diyos.
0: Ako na po ang gigamit sa Vigimax Pastor, kaya sakit kayo akong ilib Pastor, kaya yung ubus sa atong kusunan ng pagbakod na akong makadown Pastor, kaya sa iyo mangkusakong uma.
1: Oo.
0: Kasi sa kay bakod Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuan ko Pastor na kadesisyon kong mamupalit kog Bigimak ng palit Pastor og 20 ka kapsula so akong natumar ka Pastor lima lang ka buok na wala ang akong gibati Pastor og akong pagpangi Pastor murag na ini gawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi Pastor og mo to pagka human ato Pastor mga duwa ka adlaw wala na koy gibati Pastor sa akong kilid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisya.
10: Flake blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
7: Accessible og affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro usab nga luwas ang proyekto o busunod sa building codes o safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o guban pang dokumento na gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto o luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit o pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 o sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 088-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas lumas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning!
5: Tugmantak na sa Radyo Kaibigan, alas 6.25 sa Budag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites. Mga driver nga mga badlungon o mga miyembro ng PDA. Darna! Philippine Darna Association. Wala na sa kinatawan. Darna! Na, kinatawan pala, ngit-ngit, mas alkitran kaugmaon. Sige, shabu pa more. Kaninyong tanan, magandang-magandang umaga po. Pasensya nga, wala ko kagahapong adlawa tungod sa kakulian sa lawas. Ana gina, maningil magyod ang kalawasan tala binag magkabatanon pata. Bila day mong edad, engineer? 38. Ha? Ay, si buot. Buot mo mo yung 38. Oh, may labot ang 30 pod kapin. Akong usbon kaninyong tanan. Once again, magandang-magandang umaga po. Ana man, di nyo ko kalimot sa panultihon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Niingon gid siya. Nga sa oras sa atong pagkatao, sa adlaw sa atong pagkatao, nagsugod na sad ang proseso sa atong kamatayon. And for the wages of sin is death, ang bayad sa atong kasalanan, mauman ang kamatayon. Now, barely 2 months pa lang, personal, kadiot lang ha, personal ni gamay, but then again, last June, namatay ang among kamanghuran, lubong na mo June 23, barely 2 months. 2 months, karong adlaw, kagahapon sa hapon, namatay na usab ang among kamagulangan nga babae. Gasunod yun in town. Duha na ko kaigsoon ang gasunod in town. 2 months lang. Nagsunod po dayo ng ako maguwang o kagahapon sa hapon, gibugtuan na gid siya sa iyang hinulamang kinabuhi. Ug asa ka magkaron, ate, padayon lang sa imong paglakaw. Sa among mga kaparintihan, kahigalaan, dana na among mga kaparintihan, labi na di Asmaramag. Ipaibaw ka mo, nga kung ison, nga si Ate Wilma Chiang Briosos, mipanaw na kagahapon sa hapon. Pailigan ta sa tani kay tuwa man intaw niya patang lawas sa Iligan. Ay, sa Iligan man to intawon gapuyo.

Once again, sa ako mga kaigalaan, amo mga kaparintihan, kaigalaan, labi na diya sa maramag, baga kami pariente diya. Paibaw ka mo nga si Ate Wilma, Wilma may tawag naman na, Wilma may pangalan, may pauna na kagahapon sa hapon.

0: Alas 6:35 kamo padayong naminaw sa itong programang Baroganan. Kauban kining inyong sa kanginan si Engineer Romy Chang pasailo ang medyo sentimental takaron gamay gamay ra. Inana, the show must go on. Di man na pwede mo absent, kay ni absent na ko kagahapong adlaw, ah. And padayon ta sa atong programang Baroganan, kaibigan. Hey, December 21, ika-54 ng anibersaryo sa padeklarar sa martial law. Doon ay magipahigayon ng mga rally, but again, nindot kayo kay walay dili maayong pangitabo sa gipahigayon ng nagkadaiyang rally kagahapong adlaw. Doon nalay nagbandal, ayaw taon mo mag-rally. Mag-rally lang. Katungod man na. We have the right to petition the government for redress of grievances. Ang panagtapok pagpagawa sa inyong ipambati, kira na siya. Kaya hindi na ninyo ipagawas, mahimo niya ng bunol. Diba? So ipagawas, gina ninyo inyong ibati. Normal man na. But kung mandaot mo mga kabtangan sa gobyerno, inyo nang ipang pinturahan, ipang spray paint na ninyo, kay bao mo ang gigasto na, kwarta gihapos gobyerno, inyo rin na ato ng tanan, kay buhis mo na ito na. So ayaw ninyo hugaw-hugaway. Bahala mo na mag-yawit mo dihag. Tamas ginhawa, singgit mo dihag, tamas ginhawa, kung sa inyong kasakit, nagibati. But do not destroy any government property because ato ng kwarta. September 21, the declaration of martial law na gideklarar September 21, 1972 or 54 years ang anibersaryo sa pagdeklarar sa martial law sa ato ang nasod. Never again! Magandang umaga po!
1: 1972, September 21, under proclamation number 1081.

0: And that's the end of the story. Far, far away, rain, rain, go away, ladies and gentlemen.
1: Rain, rain, go away, baha again, permanente, astilan Ginoo ko. Well, why is it? Kinimpadayo nila nga gini ang hearing diha sa Senado, may kalabtanan sa impeachment ni Vice President Sarah Zimmerman Duterte. Grabe gyud. Wala gyud. Sige lang gyud gihapon. Why? Ngano man? Nganong padayon gyud ang impeachment batok kang Vice President Sarah Duterte? Ngano man? Unsay rason?
2: Isa lang ang dahilan kung bakit gusto nila akong ma-impeach. Kasi takot sila. Takot sila na maging presidente ako sa 2028, lalo na si BBM. Isa lang ang dahilan kung bakit gusto nila akong ma-impeach. Kasi takot sila. Takot sila na maging presidente ako sa 2028, lalo na si BBM.
1: Kaya presidente si Vice President Sarah Duterte. Goodbye, I hate to see in prison, but have a good time. Sige daw, akong amahan, inyong ipadakop, padaan ninyong dahig Netherlands. Kami tanan, naputos og kaso. Di, manay ginaingon nga, oh, depende rana sa ato nga, depende rana sa umaabot 2028 election. Kay ang barangay and SK election, sure na, wala na, pirma na lang sa presidente ang kulang alang sa postponement. But remember that the filing of certificate of candidacy sa pagka-barangay and SK officials would be September 28. Kana pong adlaw, ay dili 29 day ang rally. Agini ang wilga ng mga grupo ng piston. September 29 and 30, 2 days ang wilga ng mga grupo ng piston. Gumikan sa padayon ng pagsaka sa mga produktong petroleum. But doon ay good news. Doon ay good news. Kaya basig, sunod simana, doon ay rollback. Yehey! Mga 7-8 pesos ang krudo o piso ng 2 sa gasolina. Hinaot po unta nga magpadayon kini. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiyagin daw, Mindanao.
3: Assalamualaikum!
1: Waalaikum wasalam!
3: Mga isoon! Gimbiyagin daw,
1: Mindanao. Hey, magandang umaga po. Kamu na minaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Mauni, ato ni

sigaw ng Mindanao. Ato naman kayong naandan ang atong programang baruganan o natamo padayon sa atong mga isgutanan. Hala, kamo mga nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube o mga naminaw sa tag sa Kauroy Diocese, duko kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako, alang sa atong bulaw. Ano pagampo?

alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit, agparakala noy kangara no no maroyo. O guinyada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tosuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kauto. Agad hunto no, nakasalo ganami, muligi ko'y oyogunogoy, og goalab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanirrahim. Malik yaumidin. Iyaka na budua, iyaka na stakim. Idinazera dan mustakim. Siya talasin na nam tahalahim. Gairil magdo verahim. Wala dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa baroganan kay Bigan.
0: Kaninyong tanan, once again, magandang umaga po. What happened? Ganun na putol ta. Sa tumakigsun ng mga Muslim, mo piya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigsun ng mga patigsalog, may damasulo, mga manubo, madayaw, no kasuuman. Maga ilokan daw na imbag na bigat kada kayo amin. Maga kigsun na mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itziki amin. Maga Pampangan, Mayababag, Ikayungan, mga kauturan ko dara ang magilungguhan ay abaw mayo. Gin nga, gasa kinyo, tanan blahaw. What happened? Maroon nagbagdaw ng mga computer. Napapataon air. Sa ato mga kaigsunan mga kailin, mayo gin nga, gasa kinyo, tanan. Mga kauturan, mga kaig mga kaigsunan na tumbulan noon, masin bentag doy. Magawaray, maupay nga agay ng tanan. Dabawin niyo, madiyaw na buntag. Surigaw noon, marazaw na buntag, marazaw, karazaw. Mga butuan noon, madiyaw kayo na at... Mga kaigso na nato mga taga Benguet Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga Ipugao, Maphud, and Algotao namin. Mga Tausug, Marayaw na mahinaat. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiblapos, mga tiroray, apihepe, weno baga tagbanua, mandigar silam, kaniko. Ganin yung tanan, akong Osbon, magandang umaga po.
2: Good morning.
0: Well, alis ata sa lakaw sa panahon, kaganinang sayos kadlaon, ang kiniang bagyo, bagyo naman eh, wapakasod sa Philippine Area of Responsibility, bagyong kuana siya, naasya sa silangan ng Southeastern Luzon, makasulod ni Ugmang Adawa, musulod ni sa Philippine Area of Responsibility, Ugmang Adawa. Og tawgon kining bagyong Quine, ika-17 nga bagyo nga nisod sa Philippine Area of Responsibility. Wa pagani ni kasod, bagyo na. Pagsod ani sa PAR kon Philippine Area of Responsibility, tawagon kining typhoon category na. Bagyong once again Quine. Samtang adunay nindot kayo nga balita kay ni os-os ang presyo sa dollars per barrel na mga labi na sa diesel. Kay ang Aramco, nagpadayo na sa ilang supply sa kiniang petroleum products, labi na sa kiniang crude oil, nga kinimanggong Aramco, Arabian American Company, oil company. Dako gini sila tinubdan sa kining mga produktong petroleum. They are producing 14 million barrels of petroleum products every day. Every day ni 14 million barrels of petroleum products every day. So dako-dako ni og kini matabang. Moto kay pag-ingon dayon sa kini ang US, ingon pud ang US og dunay peace talks nga ipahigayon sa United Nations tali sa US ug Iran. Isa to sa contributory factor nganong ni us-us dayon ang baga produktong petroleum. The good news is, first day pa lang na trading kagahapong adlaw, Tuesday, ni Sakaman, 8.82 ang diesel o kini ang 4.86 ang gasolina. Now, sa first day of trading kagahapong adlaw, ang diesel ni us-us na og 7. I just wish nga magpadayon pa kini. But immediate, nagbaba dayon ang diesel og 7 pesos per liter. Unya ang gasolina nasa piso ang pag-us-us at itong kagahapon. First day of trading, napamantay Miyerkules, Huwebes o Biyernes. Sa Biyernes, may balaan na nato na or Lunes maximum pilagyod ang rollback sa produktong petroleum. ang sakit lang kay ang giniang LPG kon liquefied petroleum gas ni sakka man og 4 pesos per 11 kilogram nga tangke. So 11 times 4 is 44 pesos ang pagsaka sa mga produktong liquefied petroleum gas kon LPG kanang ginagamit nato pagluto gasol. Now sa October dayag na sad kaayo gihapon nga musaka na sab gihapon saka padayon pagsaka on padayon ang pagsaka sa mga liquefied petroleum gas. Pasti lang pa ita. Sa ata sa dili mayong balita dito ni netabo sa kuan Iloilo ni barangay Kasingin Lapas hindi ngano man dapat magid para kas ako mas nindot gini ibalik ning ko nang death sentence alang kanako wala lagi tay katungod pero duha man ka klase lagi sa balaod akong gibarugan ha balaod sa yuta mintas buhi ta subay tas balaod sa yuta but of course dili po tamulihi sa kasuguan na balaod sa langit. But then again, kay niya pamanda din eh, but magtuman po ta, rundi tamahokman. Kay, naitay na itabo ay. Dito ni sa barangay Kasingin,

na diferensya sa panguna-una nga babae. Dawbi, nitugan mo po sila nga kada po mong kauban nga lima, appeal mo po na sila, naka-appeal mo, naka-ambit mo po ng baligis, tiaw mo mga panuway. Gihimo in taong, sa mana, manininindot kayo nga, alang ka na ako, ipahigayon, ibalik yun yung silot kamatayon. May nani nga klase yun. Grabe ka, why? Because of drugs. Tinod mo na, kabuhat o dilema, ayaw gumikan sa droga. Kaya may undang ng paggamit o droga ni mga panuway. Kagawa ka na kadroga, mabuhat mo na ninyo. Well, sa karong pizza 28, September 29 and 30, adunay ipahigayon nga nationwide transport strike sa grupong piston gumikan sa pagsaka sa mga produktong petroleum. But siguro, basi maghuna-huna sila o madayon ba o dili, gumikan kay next week, I am sure nga dunay rollback sa mga produktong petroleum. Sure na ko. But I just wish nga mo padayon ng pagsaka or mo ang baga pag-os-os sa mga produktong petroleum. Kay 7 man, 7 to 8 pesos ang estimated matod pa sa taga Department of Energy. Well, I just wish nga padayon ang pagkunhod sa mga produktong petroleum gumikan sa ipahigayon nga T-stocks tali sa United Nations, sa Iran o sa U.S. United Nations Security Council. Inani ni siya, ang atong nasod, we have to be honest, ang atong nasod, ang utang nato sa atong nasod is 19.38 trillion na. Ang atong utang ha, so kada usa ka nato, kautang tag 172,000. Kada isa. Matag Pilipino, aduna tay utang nga 172,000. Granting o 120 million population sa mga Pilipino. So kada isa nato 172,000. Dawbi, wa pamahuman ang 2027 national budget. Kaya ang national budget sa 2027 would be 7.2 trillion. Now, asa man ang taon ni Panguhaon? Kesa tinuod lang, doon naman tayo dako nga budget deficit. Deficit yun. Dako man tag budget deficit, why? Sus, pastilan. Overspending. Unya, ang atong deficit sa ato ang export gamay. Dako ang atong import. But ipasabot, dako ang atong gigamit, dako ang atong trade sa pagpamalit og mga sagawas ng mga imported ng mga produkto aron musod sa atong nasod. Pero ang ubang mga nasod, gamay tag napadala ng mga produkto din sa atong nasod. Muna, sa trade palang daan, dako na ta og trade deficit. Muna, nakapait na to. Unya, pastilan. So pag-abot sa budget sa 2027, kining 19.38 trillion, madugangan yun ni. Mangutang naman po natong nasod. Kay, og dili, mangutang sa atong budget nga 7.2 trillion for the 2027, amtong magkwarta. Ang atong income usab sa ato mga buhis, dili igoy. Dili yun igo. Nikunhod man. Nikunhod magyud ang atong income sa buhis. So pagkunhod sa income sa buhis, asa man ginakuha ang mga project sa gobyerno, sweldo sa mga empleyado sa gobyerno, tanan, diha man gikan sweldo ang ating mga senador, sweldo sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, mga gobernador, tanan, ng mga empleyado o empleyada sa gobyerno. Diha man gakuha sa ilang sweldo sa atong buhis. Daw bikaron. Kay gamay ang koleksyon. So doon na gitada ang budget deficit. That's the reality. Maugin na yung kamatuuran. Nga dako ang ato ang budget deficit. Apo yun, sigralilali ni mga militanteng manggagawa gahapon. Ano itong isang adlaw? Ilang gisulong ang buhatan sa Department of Labor and Employment. Kaya wala ko nung ipatuman ang katong wage increase.
sa pagpatuman nga na may DRO, temporary

training order sa korte. Moto nagsangat na sa dog. Another, gini ang guan, ang dole, bagong circular, nga isa ka, ba't nili? Pareha sa primero, nga 85. Karoon niya da, I think is 60 pesos. No, ang ilang gusto nga katog, yung gunung una. Sao man na ito, nga naman, ito'y TRO. Diba? Yan mo sa mga militanting grupo. Sa, nauna, sa good mugod. Nauna, pagod ninyo na. Sige mo, demand din ha. Niya, kumusta naman? Kinipagsaka sa mga produktong petroleum. Bisan pa, magbuntag mo rally diha, magbuntag mo sing-aw diha. Huwag man tayo mabuhat kay kita, huwag man tayo. Ang ubang mga nasod sa Asia, mga ASEAN countries, huwag sila'y problema. Kita lang may ga-problema o doon ang increase sa mga produktong petroleum. Nga naman, unang-una, sila dagagpundo, daghan man sila butanganan, daghan man sila kistakanan, kita wa man, wala kita. Wa man tayo kung kusakuhan pa. O sa mga binisaya pa, huwag ato lang terminology, budiga ba? Budega. Daw bikaron, kay kita wa man tayo, dagko kayo nga punduhanan sa itong mga produktong petroleum. Uni ang atong oil refinery, isara, naasa bataan, nga iya usab sa giniang construction magnate, nga si Ang. Diba? Iya man. So isara, Petron, Petronas, iya man na. That is the only oil refinery that we have in our country. So, magsikita tagsing at nga, ibasura ang oil deregulation law. How? How di Carabao? Unsaon man na pagbasura sa oil deregulation law nga ang gagunit daan. May na magprangkahan na itas kanginan. Kamu mga naminaw. May na magprangkahan na ita. Sumumag kayo. Di ba? Ang gagunit daan sa itong oil refinery, pribado, sa Pilipinas, biya na itong una. Gibaligya man ito. Gibaligya man. So, ang atong oil refinery, isa na lang. Petron. Oh. Kisay tagayas Petron. Ang. Kisa man ang naang. Construction magnate. Dili si Charlie atong ang, ha? Katong ang, is bili pangalan na ni Ang, na construction magnate. Oh. Di. Unsaon man na. Sila'y gagunit. Isara ka oil refinery. Ato man atong una. Gibaligya man ato. Mo man na. Hilig man tagpamaligya. Di gibaligya. Unsaon man na sa pag-controller anang pagpatuman anang oil deregulation law. How comes? Butang yung S-engineer. Eh, daghan man sila. Daghan man nga mamaligyag oil. How comes? Wala. There's nothing we can do. Sa pagmuingon mo, ibasura ng oil deregulation law, it takes a law. Nga tanggalo ng oil deregulation law. Ang tumong og tinguha lagi unta, butangan ta nalag unta, kining oil deregulation law, aron dunay mga kompetisyon sa mga nagkadaiyang dagkong kumpanya sa mga petroleum products. Naaman diya ang Petron, Shell, naapa unsa pa ng uban, kini ang Unioil, naapa diha ang, basta daghan kayo, kini mga nagkadaiyang mga gasoline stations. Daghan ba ya? Wala may naitabo nga kompetisyon. So, kamo mga naminaw, doon na ba'y kompetisyon nga naitabo? Wala, oy. Mura bag motor nga sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang, eh. Doon na may nabuhat ang ERC, Energy Regulatory Commission. Nga, ningon sila nga, utay-utayin. Habay utay-utayin. Nga, wapagani, Tuesday, Domingo pa lang, nag-increase ng mga panuway, mga bagagnaong. Bagag lips. Tinuod man. O niya, niingon ang taga Department of Energy na utay-utayin. Hay, utay-utayin na. Di matabag, utay-utayin. Ay, masaker na. Domingo pa lang, nagmasaker na ang upang mga gasoline station sa among bulsa. Nisaka na. Doon na nagani ni abot ng 97. Wa, bana na patuman kay Tuesday pa ba ya ang pagsaka sa produkto ng petroleum. Nga 8. 82 sa diesel, 4.88 sa gasoline. Sabado pala, Domingo pa lang, saka na, uy, pastilan. Ay, utay-utayin. Wa, may naitabong utay-utayin. Garapalan. Nya, unsa may nabuhat sa Energy Regulatory Commission, ERC, di ba nga? Ama may nabuhat. Department of Energy, nga nga yapon. Unya, unsa'y giingon sa itong gobyerno,
under the Republic Act nga kini ang kalimot ka subalaon nga Republic Act nga og moabot ang petroleum products og $80 per barrel, tanggalo na ang excise tax sa mga produktong petroleum. Habay tangtangon. O aman. Naba din ito po. Wala oy. Republic Act 12316. O, oh, diara. Nainumduman ko na. Oh, Republic Act 12316. Ato ning timanaan. Ning 12316. Ning Republic Act 12316. The suspension of kini ang the increase of oil, the suspension of kini ang excise tax, abilong tatumbat, 12% value added tax. Kaya tanan, sa ato, sa atong nasod, gikan sa atong pram erection. Ay, kipasintabi po sa mga naminaw, ha? Pram erection. Hangtod sa di way labot tong resurrection. Hangtod sa atong pagkatao, kitang tanan, gibuhisan. Diba? Pag-anak, buhis. Magpakuan ka, mababtismo ka, bayad ka, buhis. Mutarbaho ka, buhis. Sweldo nimo, buhis. Diba? Income tax, bayad ka. Yuta, nakayuta, buhis. Real tax. Balay, buhis. Tanan, buhis. Og mamatay ka, bayad gihapon ka, buhis. Ilobong ka, bayad gihapon ka, buhis. O sabay, wa na to, bayrin ng atong kalibutan. Muna, muingon sila nga, ah, kanang kwarta, di man na madas langit. Tinuod. Unsa may dadaos langit nga sa yuta pa lang nahurot ng kwarta. Ay, sige daw. Amoingon mo nga, ah, nang kininga ko na, may problema na kay, saan mo na nimo dagang kwarta nga, di ba na nimo madaas langit? Kasi madadaos may dadaos langit nga sa yuta pa lang nahurot na. Di na gani ka budget, sweldo. Unsa may bilin, di pangutang na lang. Dada ang Bombay. Base, dunay mo finance. 5-6. Tinood man. Ikaw nga, dahil asa lang, lumda. O niya, karaw, no? Asa naman ang oil deregulation law? It could not be implemented. Why? Imbis lagi kayo magkompetensya na sumatag-usa, ay mo na magmotor nga, ah, sabot-sabot lang sa tani, sabot-sabot. Ah, Energy Regulatory Commission, Department of Energy, o siya ingon ninyong utay-utayin, nga, pagka-Domingo pa lang, masakir na mong bulsa. Sa presyo, masakir, increase din siya. Kuratan ko, kukuhi. Martes pa man. Nga mo ning isang gasoline station sa Lumbu, no, BTC, dito. Wala pa ma-increase. O niya, itong 92 pa man to siya. Pag-agin ako, pagsunod daw, pagka-Domingo, uy, no, BTC naman. Pasagod. Martes pa ang increase. Nga nung gauna-una ni Panoy. Magaglaps. Di ba? Oh, yan ito po. Republic Act 12316. The suspension of excise tax once moabot og $80 per barrel. Katong pagsaka, $99 per barrel na. At least gahapon, first day of trading period, nibaba og $17. Napagyapon sa 80. Sakar pagyapon siya sa 80. Sulod gyapon siya sa $80 per barrel. O malagi tanggal ang excise tax. Wala man lagi. Under the kining declaration of energy emergency. Wala man. Republic Act 12316. It's nothing. Dili pwede. Ngayon sila, pwede siguro tanggalon ng excise tax sa LPG o kerosene. Ang gamit na mo, dili LPG. Ang gamit sa mong sakyanan, krudo o gasolina. Na ay gagamit o LPG, gamay. Kerosene, kisa may sakyanan, gatubil o gas, wa man, taka. Asa raman ang gitawag nilag oil deregulation law? Di ba wala?

mga bus companies ha, nihirit na og taas pamiliti. Mga bus companies, kaya nag-layoff ng ganit kong sila mga empleyado, gumikan lagi sa hindi ang kataas sa mga produkto ng petroleum, nihirit na. Nihirit na. Ang piston, nationwide transport strike sa 29-30. I don't know, madayon eh. Kay sure magin eh. Sa Martes pohon, 28, sure magin ko, doon ay rollback sa mga produkto ng petroleum. Eh doon ay di mayong panghitabo sa sumakadiyot ha. Dito na itabo sa Maramag. Patay ang batang lalaki, human, giingong, gitabangan o kulata sa iha mga classmates sa barangay Bayabason, Maramag. Dara, una na dulugon. Sigon sa inahan sa biktima ng Osaka OFW, na itabo ang pagpangulata sa sulod mismo sa tulog classroom. Sa dihang wa ang ilahang advisor agoy. Tulo ka mga classmates sa bata ang giingong nagtinabangay o pagsumbag kaniya. Pagkahuman sa maong paghitabo, nakasinati o hilanat ang bata o gidagilayon kini sa bayt ng balanan. Na-confine in town ang bata sulod sa 18 kaadlaw sa wa pa kinihingpit ng nabawian sa kinabuhi at tong Lunes kaadlaw. Ang maong insidente, opisyal nang nagpabrata sa Maramag PNP samtang ginaulatan pa ang opisyal nga pamahayag sa hinungdan sa maong tulungaan. Asa di ay, nga nawa man nakaapartar ang ubang mga magtutudlo. Normal, magubot na nasaba, magina, magsiningitay man ang mga estudyante. Asa di ay, ang mga teacher gibutang sa Ginoo. Panatong inganlin sa pangalan ng eskulahan, basta di ay isang niyang Bayabason, Pastilan Public School. Of course, definitely. But what happened? Oy, mga teacher des Bayabason, elementary school, what happened? Sa inyong tabo na, ano na pasagdan mo na? Why did you allow that? Ay, nako ninyo. Praise the Lord, mong dag, aleluya, mong dag ko. Praise the Lord, mong mga... Ay, Diyos ko, what happened to our country? Manginabo, isa ko sa pikas lawak. Good morning!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Chili Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Chili Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift nimo.
7: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat han.
6: Di apa?
7: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pagitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalambuan sa ekonomiya o katilingba. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa katawihan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
7: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha!
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
16: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkain mo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na tadirin no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: telepon dari Oriental Lipa Sodan. Gapas selamat ko di Aso Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok Pastor Dan. Ang akong itati, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nagitong ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito'y kayuhan.
1: Pila ka adlaw sa hospital?
0: O balik ko sulok adlaw Pastor Dan.
1: Sulok.
0: Pinaagi sa lima. Nagagi ko tubagan ang ako ang mga ibasi sa kumpalawas o kana murag itugan gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag dako nga para makatabang sa ako ang gibate gani ako ang asawa ko sudan naka inom usab niya na sa makagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula apa salamat ang asawa nga kaya karon nga kaimtang pagangon bitur bitur sudan
1: salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
2: Mo 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag umabalita. Kagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at tuni sa Vigimax Plus sa pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha plus. Uwego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paluga. Patay ang batang lalaki human giingong gitabangan og kulata sa iya mga classmates sa Barangay Bayabason, Maramag, Bukidnon. Sigon sa inahan sa biktima nga usa ka OFW, nahitabo ang pagpangulata sulod mismo sa classroom sa diyang wa ang ilhang advisor. Tulo ka mga classmates sa bata ang giingong nagtinabangay o pagsumbag ngadto sa maong datinunan. Pagkaumahan sa pampakita mo, nakasidati o gilanat ang bata o daling gida sa bay tambalanan. Nakonfine ang biktima sulod sa 18 kadlaw. Ang tod kini gibawian na sa iyahang kinabuhi.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Nagsugod sa usa ka mas lig-on nga pakigtambayayong ang dakbayan sa Malaybalay o ang nasod sa Japan. Human gipirmahan ang usa ka Memorandum of Understanding tali sa kagamhanang lokal o sa Jizuko Incorporated. Ngatong Lunes sa City Hall, Barangay Kasisang, ang maong kasabutan nag-abli sa pultahan alang sa pagpatuman sa mga agriculture, forestry and other land use, carbon credit project sa Malaybalay, uban pang mga maayong dapit sa lalawigan sa Bukidnon, ilawom sa joint crediting mechanism sa Pilipinas o sa nasod sa Japan.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Padayon sa itong mga balita. Sa kabanglasan, nakalas ang kinabuhi sa usa ka minor de edad. Human kini nabanggaan o ganalabay o pipila ka metros sa usa ka walay lisensya nga driver sa motor sa aglayan sa Buangita Road, Purok 13, Barangay Iba, lungsod sa kabanglasan. Umikan sa probisyon sa balaod sa pagpanalipod sa mga minor de edad. Tago ang tinuod nga pangalan sa biktima nga nagpuyo sa usab kung nagupuyo ra usab sa baong dapit. Ang Valencia City Police Station irespondi sa taho bahin sa usa ka aksidente sa pagpamusil nga naitabo sa Purok 4 sitio Pantaron, Barangay Banlag, siyudad sa Valencia. Ang biktima, usa ka 33 anyos nga lalaki, adunay kapuyo og residente sa naasoing lugar. Siya nakaangkon og tulo ka samad pinusilan. Inungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
0: Radio Kaibigan Local News. Radio Kaibigan Local News.
4: Sa balitang regional nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gitanggong sa mga pulis o lokal ng opisyal sa gobyerno ang usa ka lalaking grade 8 nga tinunan. Alang sa counseling human nagpost sa mga hulga sa Facebook. Kapusilon niya gamit ang pistola ang kauba mga tinunan sa usa ka pampublikong tulungaan sa Lambayong Sultan Kudarat.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Usa ka hubog nga driver ang ito ang nakatog samtang nagbaniho sa iyang SUV o nakadasmag sa duha ka tao na nagbaklay lang sa pikas nga bahin sa dalan sa General Maxelo Avenue, Dakbayan sa Cebu. Ang mga biktima usa ka 27 anyos nga babae na taga Barangay Lahog ug ang usa mao ang 58 anyos nga American national. Ipakita sa CCTV nga nagbacklay sa sidewalk ang Amerikano gumikan sa kakusugsab sa impact samtang naligsan sa SUV ang babae nga iyahang kauban.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Kansilado ang klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong tulungaan sa Cebu City. Gumikan sa dili maayong kalidad sa hangin. Sumala sa DNR EMB7, miabot sa 248 ang Air Quality Index. Alas 4 sa hapon ni adtong Domingo, nagiklasipikar nga acutely unhealthy.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Nasamdan ang usa ka 56 anyos nga lalaki human siya gitigbas sa 36 anyos niyang kauban sa pagtagay sa barangay Buena Vista, Carmen, Bohol. Sumala sa kapulisan, naglalis ang biktima o suspect samtang nagtagay uban sa pipila ka mga tao pasado alas 7:50 sa gabi. Gikulata sa suspect ang usa ka og batod pa. Gikuha sa suspect ang usa ka sundang ug gitigbas ang biktima sa makadagang igayon. Sa nagkadayang party sa lawas o napakini misibat. Nalinggida ang biktima sa ospital alang sa pagtambal samtang dadakpan sa kapulisan ang suspect atol sa hot pursuit operation.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Si House Human Rights Committee Chairman og Manila Representative Bienvenido Beni Abante nga ang langyaw nga nasod mahimong mukuha og muhulma sa mga Pilipino ilabi na sa baga bata aron mahimong espiya. Matod ni Representante Abante, ang edukasyon o pinansyal nga suporta mahimong gamiton sa pagpang-impluensya sa mga bata o sa ulahi gamiton sa pagtigom o sensitibong informasyon. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatsalian ngadto sa Energy Regulatory Commission nga imbestigahan ang dugay na nga kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas ug Mindanao nga mao'y hinungdan sa mas taas nga bayranan sa kuryente sa mga rehiyon kung itandi sa Luzon. Matod ni Gatsalian, ang presyo sa kuryente sa Luzon sa electricity spot market gikan sa Hulyo 26 hangtod Agosto 25 karong tuiga anaa sa 4.80 matag kilowatt hour samtang anaa kini sa 18.59 per kilowatt hour sa Visayas og 19.56 kilowatt hour sa Mindanao.
0: Radio Kaibigan, National News.
4: Dili na ipatawag sa House Prosecution Panel si Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo isip saksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte aron mapadali ang daghan ng mga proseso. Matod pa ni House Prosecutor o Bicol Representative Saro Partilis Representative Terry Ridon. Igo na ang mga testimonya nga gihatag sa mga naunang saksi batok sa may kalabtanan sa Statement of Assets, Liabilities and Network. Usa dili na kinahanglan nga ipresentar pa sa Sirong Kilyo sa ika-27 nga adlaw sa husay niadtong Lunes.
5: Radio Kaibigan National News.
4: Isusi sa Office of the Ombudsman ang giingong binilyon ka pesos nga free Wi-Fi project sa gobyerno. Gumikan sa mga aligasyon nga wala kini nakahatag o epektibong internet service. Matod sa ahensya, adunay mga lugar nga naga-install o router o uban pang hardware apan wala kini nagmagamit sa publiko. Isusi usab ang ingong sayop nga software o ghost internet scheme.
5: Radio KBGA National News.
4: Ang Department of Public Works and Highways kon DPWH nagpagawas og showcase order batok sa kontraktor nga giingong nagpadayon sa pagtukod sa lugar kasakop sa cease and desist order sa Taguig City. Matod ni DPWH Secretary Vince Dison, ila dayong giaksyonan human gikataho ni Senador Panpilo Pinglakson ang giingong pagpadayon sa konstruksyon sa naisgotang lugar.
5: Radio Kaibiga National News.
4: Ang Office of the Ombudsman nagpahigayon karon og dakong investigasyon sa giingong mga piki nga free Wi-Fi project nga gipunduhan sa nasudnong pagkagamhanan og binilyon ka pesos. Matod ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, natingala kang lang ang publiko sa baong proyekto gumikan kay bisan og natukod na ang hardware o mga equipo sama sa routers, wala kini mugana o wala epektibong internet service nga gihatag sa mga lungsoranon.
5: Radio Kaibiga National News.
4: May pasukaranan ang paglugway sa pagdili sa political dynasty hangtod sa ika-4 nga civil degree of consanguinity o affinity sigon sa desisyon sa Korte Suprema na nagmando sa Kongreso pagpatuman sa katungdanan sa konstitusyon sa pagpalabang sa anti-political dynasty nga balaod. Sa desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, ang Korte Suprema nagkanayon nga ang Kongreso makakonsiderar sa pagdili hangtod sa ika-4 nga civil degree of consanguinity sa pag-ugma sa enabling law bisan tuod giklaro sa korte nga ang legislatura aduna pay gahom sa pagdeterminar sa insaktong kahulugan o sakop sa political dynasty.
5: Radio Kaibiga National News.
4: Isaway sa depensa ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel gumikan sa ilang pagpresentar sa dokumento sa Securities and Exchange Commission or SEC bahin sa iyang giingong shareholdings sa ika-27 adlaw sa impeachment trial. Misupak si Attorney Justine Nicole Gular sa plano sa prosecution na ipakita ang summary of ni VP Sara Duterte sa shareholdings. Matod ni Gular, dili lamang personal nga shareholders shareholdings si Depensa ni Duterte ang anasa dokumento kundili apil ang authorized, subscribed o paid up capital sa mga korporasyon.
5: Radio Kaibiga National News.
4: Sa Sa katapusan sa balitang nasudnon, nga giatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Miangkon sa Education Secretary Zani Angara na dili paigo ang pagpangandam sa mga tulungaan sa pagkatubang sa mga pagpamusil sulod sa campus. Kinihuman sa pagpamusil sa Banga National High School sa South Cotabato ni atong Biyernes. Diintulo ka mga tinunan ang namatay o walo ang samaran. Matod ni Angara, kasagarang nakafocus ang DepEd sa academic performance sa mga tinunan o sa kinahanglan pa na paligunon ang seguridad sa mga tulunghaan.
5: Radyo Kaibigan National News. Radyo Kaibigan International News.
4: Samtang balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Ikonpirmar sa militar sa South Korea na nagpabuto og duha ka ballistic missile padung sa kadagatan sa Japan ang North Korea sa mga alas 3 sa hapon. Ituhan nga ang duha ka missile nahog sa kadagatan sa gawas sa exclusive economic zone sa Japan, sumala sa Ministry of Defense sa Japan.
5: Radio Kaibigan International News.
4: Padayong nakasinati og kabalaka ang mga OFW sa Middle East gumikan sa nagpadayong panagbangi tali sa Estados Unidos ug Iran. Lakip ang mga tensyon sa Yemen ug Saudi Arabia. Matod ni Nicole Sidlaw, Bombo International News Correspondent sa Abu Dhabi, bisan hugot ang seguridad sa ilang lugar batok sa drone attack gikan sa Yemen. Dili gihapon kalikayan ang kahadlok sa batag pag-atake. Nagpasidaan ang Estados Unidos nga posibleng musamot ang panagbangi tali sa Saudi Arabia og Houthi rebels human sa missile attack nga mitumong sa Riyadh. Ipaumubo ni US President Donald Trump ang iyang pagpabilin sa Camp David og mibalik sa White House samtang nagkagabi ang tensyon. Wala gilayon maghatag og klarong rason ang White House sa iyang pagbalik sa White House.
5: Radio Kaibigan International News.
4: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Ipaibaw sa European Commission ang mga plano nga dili ang pag-access sa social media sa mga minor de edad ginadili. Ang pag-access sa social media sa mga minor de edad nga nag-edad 15 anyos pataas aron mapauswag ang kaluwasan online. Ubo sa European Union Kids Act, adunay hinay-hinay nga pamaagi sa mga minor de edad nga maggamit sa social media. Kadto lamang nag-edad og 13 anyos ngadto 15 ang tugutan nga maka-access sa mga platform sa social media. Gamit ang mini nga mga account kun mini nga mga account pinaagi sa ilang pagbantay i-print ang dokumento.
5: Radio Kaibigan International News.
4: Mao kadto atong buntag mga balita nga gihatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng siyudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Iote. Finance Officer Bernadette Songkiawon Kilong-Kilong. Sa atong News Writer Bay, The Gorgeous Belga. Sa atong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Tata Ritisa, Noel Cagul, Charimay Pahanggit, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon, nagasalamat ug may buntag kanyo tanan. Mosunod gilayon ang the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
6: The chair adopts the reminder in Webb versus De Leon. GR numbers 12-1234 and 12-1245. Quote, More than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done, and that the only way for this court to obtain an acquittal, and that is the only way for this court to obtain an acquittal from the bar of public opinion. That obligation rests upon every senator judge to decide solely upon the record, under the Constitution and under our rules, and in a manner worthy of the confidence of the people to whom this court is ultimately accountable. Thank you, and we may proceed with the trial at hand. Sorry, ma'am.
7: Your Honor.
6: Before recognizing the Honorable Chua, Chair would like to instruct the Clerk of Court through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio to the witness stand. Yes, Honorable Chua.
7: Your Honor, may I now turn over to the counsel for the prosecution, Attorney May Divine Gracia.
6: Attorney May is recognized, and also before recognizing Attorney Christine.
8: We will just ask for Attorney Christine Ferrer to be recognized, Your Honor.
6: Yes, Attorney Christine and Attorney May then. Ginoong Antonio, Ginoong Ortonio, kayo po ay patuloy na tetestigo sa ilalim ng nauna niyong panunumpa po. Kung saan nanumpa kayo magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Naunawaan po niyan?
9: Yes po, Your Honor.
6: We may proceed now with cross. Attorney Christine, you ready?
10: Your Honor, if I may be recognized.
6: Yes, Attorney May.
10: Your Honor, before the defense counsel proceeds with her cross-examination, the prosecution respectfully moves that the defense be directed to conduct its cross-examination in a non-leading question form, Your Honor. Yesterday, Your Honor, this honorable court declared Mr. Ortonio a hostile witness pursuant to Rule 132, Section 13 of the Rules of Court. And in so ruling, effectively, this honorable court also declared that the interest of this witness is aligned with the respondent. Now, Your Honor, the permission to propound leading questions on cross-examination under Rule 132, Section 10A of the Rules of Court rests solely on the presumption that the interest of the witness to be cross-examined is hostile or is adverse to the cross-examiner, making it difficult for the cross-examiner to put into the mouth of the witness.